0: rin. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: TTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. This is a method called elastic camphor. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistant. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News FM. KK5 News FM. News FM.
2: Puro de los Pueblos. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 las 8:08 naman sa aga. Tatigwanta pala bot si Attorney Catalbas, ang legal officer sang Department of Education diri sa siyudad sa Bacolod. By the way, grita lang happy birthday. Happy birthday to Congressman Thirdy Marañon sa Bungadlaw.
3: Uy, si kung saan Second District?
2: Second District Congressman Thirdy Marañon. Happy birthday kong, no?
3: Happy birthday.
2: And of course, happy birthday man kay Makoy, ang aton no? Mark Jeric Nakaryo.
3: Kami naman ta?
2: Oo. Koy, happy birthday, no?
3: Tingala ko
2: nga si mga K5 News FM family.
3: Sige mga pika.
2: Tisubo nga matriyo na ka-standby sa linya, si Attorney Catalbas, ang legal counsel sang Department of Education.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
2: On the spot, sa ato naman yung pagpangalagad si Attorney Catalbas. Attorney, good morning.
3: Morning.
5: Hello, sir. Good morning.
3: Mayong aga, Attorney.
2: Attorney, kaupod mo dri si K5 Eljan Castaño kag K5 Eric Tinerefe dri sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM. Attorney, ginawiyata na mo ng kopya.
5: Good morning.
2: Good morning, Attorney. Attorney, nauyata na mo ng DepEd Memorandum Number 023 Series of 2026 issued last March 27, 2026. Anong gest kagkatuyuan sa saling memorandum kaya na-discuss na mo ni Perti? Hindi kami abogado, abin ni K5 Eric. Mas nami kung isa ka-lawyer ang maka-explicar sa ni anong giblang katuyuan sa saling department or memorandum, Attorney Catalbas?
5: Okay, ang ina sir nga DepEd memorandum number 26 series of 2026 ginisyo ina siya in order nga maklarify at mabalanse ang rights sa naton nga mga learners, meaning sa naton nga mga estudyante nga makasaka or maka-intra sa end of school year rights, like na mga graduation ceremony, bala sir.
3: Moving up.
5: Nga mga may ara, bala sang unsettled nga financial obligation sa isa ka school.
3: Mm-hmm.
5: Now, at the same time, nga gina ensure man sang agency naton nga hindi man perde ang eskwelahan.
3: Mm-hmm.

0: submit sa amon sang special order.
1: Okay.
0: Sang ilang mga graduates bala.
1: Okay.
0: So last year gali, August 2025, nakapadala na kami sina sa ila sang SOCOS order.
1: Mm.
0: Kay wala si kay during that time wala man sila nag-submit sang SO or special order para sa ilang mga graduates.
1: Uy. Mm.
0: No, okay. So ina ginalantaw man na mo, gina-check man.
1: Okay.
0: We gina-validate naman sa amon da ang mga in charge man sir sa private schools.
1: Attorney Catalbas, si Kay Five Eric, no? No, interesado ako to Kay Five Eric sa ambal ni Attorney Catalbas nga ang last year nga graduates, why ma-submit ang SO sa ilang opisina? That's why nag-issue ka mo sa SOCOS order. So, sir, anong pamangkot na mo ni? Kung wala sila ka-submit sang SO sa ilang graduates last year, what is its effect sa mga nag-graduate last year sa computer?
0: Ang mga graduates siya, well, computers gito sila.
1: Okay.
0: So insofar as the student is concerned, why na siya okay lang na siya? Why na siya problema sa estudyante?
1: Okay.
0: So kung nag-college na siya, valid na. Pero ang responsibilidad ni AMA is with DepEd.
1: Okay.
0: So meaning may si AMA as a school may kakulangan siya.
1: Uy.
0: Kaya nga reportorial duties.
1: Oo.
0: Kay DepEd. So may violation siya sa kay DepEd, not necessarily sa bata.
1: Mabuti na mo, nigili problema ni AMA. Subong doon nagkomplikar na ni attorney, no?
2: Kita na muna, ito gaming ongoing investigation, di. Hopefully, ang ano ato lang ni attorney is we can come up with a fair investigation.
1: Uh-huh.
2: And manabat lang niya dapat ang manabat because ang ginakulbaan ta diri ang traumatic experience nga gindala sa mga kabataan nga nagalaom nga makasaka sa tablado. And ang pinakamapait is the valedictorian, ay gani ka deliver sa valedictorian speech.
1: At sobrang kinambal ni Atty. Catalbas, ang graduation para ma-bolster man lang ang moral sa kabataan.
2: Recognize.
1: No? So attorney, may mga epekto ni, may mga traumatic effect ni sa kabataan eh.
0: Yes, oh. That is why actually ang sang natabo na no, ako gani personally nag-ayo ko sa representative ko sa AMA, I forgot the name.
1: Oo. Uh-huh.
0: Nga tani ng
1: sakalan
0: lang bala nga maka-join sa graduation ceremony kay tungod nagkadto ang mga parents sa opisina mo tig gamo na bala gambal nga may toga na sila mo na may so ready na gid sila ya nara to gani nga ang isa to ka parent ang iya nga bata madibo lang anay kay
1: mag-graduate gid
0: sa graduation
2: correct
0: tapos according sa parents ha ang pagpabalo sa ila bala nang wala na time kay sang Wednesday to sila nagadto sa office sang Monday lang sila gyud pabalo nga ang ilang kabataan hindi maka-join sa graduation
1: naman
0: diba so amo na so nagtry kita ayo sa representative to nga kung pwede ma-reconsider abi ang ilang nga desisyon galing te daw hindi man sila mamati so hindi wala man kita nagdilit so amo na so
2: do sila lang yung tagiya sa kalibutan, ano?
1: Okay. Nami ito ang balitor ni Catalbas, kiti daw hindi man sila mamati. So, ti ila man na right man ila, kiti sila mamati, no? But they have to face the consequence of that.
2: Correct. That's another story.
1: They have to face the consequence of that.
0: That's another issue naman, sir. Siyempre, kung mag-seek man legal redress ang mga parents dati, that's another matter naman.
1: Kagatani, bisan dutay lang ang pakisama nung ikaw naging mismo legal sang DepEd, kapalapit ka ga-request, kundi isla mamati, no, ka, kisa hindi magani insulto, kundi do kalain lang pamatian, attorney, no?
0: Yan, eh, kaya, ang manabalaga, naman sila nga, DepEd has to respect their internal rules, ang manabalaga. Siguro, ati, sige, okay, sara, hindi na ako sa imo.
1: Attorney, medyo palagas na lang ang pamangkot ini, medyo may pagka-legal ang dutay. May ara sila signed handbook because enrollment is more or less a contractual obligation between the parents and the students and the school. May handbook sila, attorney, nga naka-specify gid nga hindi pagpasakaon ng kabataan kung way kabayad. Is there a handbook?
0: Amo pa na sarang aton man nga investigate.
1: Please.
0: May ara kami subong mga nara kami kinadihon man ng mga

0: mga aksyon sa nga i-require sila sa mga document at gina-requirement na dapat ni DepEd niya i-comply.
1: Okay.
0: So, mabalaan tara kung isa na ang ginahambal mong handbook kung may ara man sila.
1: Okay, importante man na eh. Sige, attorney. Doklaro naman from my end.
2: Attorney Gilbert Catalbas, thank you very much.
0: Ano, eh, ang issue ni sa ama daw ka complicated bala sa kay DepEd niya side. Do ka damo sang mga aspeto nga ginalantaw namon. Nga involving AMA. So once nga aran na tanan na plasa na tanan, ipagawa pa na namon na.
1: Oo. Kaya kadamo kan isla mga eskwelahan attorney nga napasira na mo ang AMA in other parts of the country. So many schools have already been ordered to be closed by a DepEd national itself, no? In other parts of the country.
2: Attorney Gilbert, thank you very much, sir, sa time. God bless you.
0: Okay.
1: Thank you for having us, attorney. Thank you. Thank you.
2: Salamat, Gin.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pobos.
2: Dalon talang mga ginikanan, Abi. Serna Street. Para kabakal sa DTX 500.
1: Kay ginanerbiyos sila.
2: Ginanerbiyos.
1: Sa kadugo nila.
2: Sa kainit sa ulo nila.
1: Ulo nila.
2: Frustration. Ang kabataan nila ni parelax lang. Paimnan nyo sila mighty sing. Hindi magdulubo. Resistensya nila. At the same time, kung agab lang kapamati ka mo sa amon ni Kipay Berik, higup ka mo mainit-init ka DTX Coffee Mix. Di sa ato ka magtuturan. Mabalaan, tali ko na matabo. Husto ito ginabal ni Trinity. Nagkanto man kami ito. Hindi sila mamati. Tiway tamay mo.
1: Kailangan, no? Abi, legal ka. Ed ka na gidya. Official.
2: Pagabay ka. Pagka-bertuldog dyan, no? Inang, inamin ko, bala. Hindi nga bertuldog. Hindi daw ay kurasyon, bala. May klaro man nga hindi man makalapalagyo gyapon ng kabataan sa ila because they cannot even get the records. For enrollment sa college, kay bangod nga may balaydan sila sa eskwelahan.
1: Hindi ka gid makaiskapo?
2: Hindi ka kaiskapo. May mapatay ka pa diya ka pulok-pulok kay hindi ka pag-aalway kay gid may muda. Kay it is being guaranteed and protected by this department memorandum.
1: Tapos, mambalang DepEd legal si mong ati, i-join nito. Hindi kami ah. Tingwa mo doon ka suplado. Tingwa sa ni,
2: tanungun ta, no? Namian mang kuketor ni Katalbas because why yung gina-preempt? Because they are going to conduct proper investigation. Doon nga ti, umbasahon mo ni memorandum, husto. Wala inideris ang konsekwensya kanabutang. Pero may ibang pa nga mga memorandum or department order ang DepEd nga mahimo manabat sila. Kag under the law, kag ipamirik, pwede ka di manabat ya?
1: Kaya gusto mo nang ma-investigar sila. Kaya kung gulpihon na nila, kung disipinahon niya ang ama, arbitrary man tayo sila panawag.
2: Ang panawag na sila, due process.
1: May due process. No, investigaron nila. But klaro na that on their investigation, may diferensya agad sa ama and they should justify it. Amo nang matabo sa kayama.
2: Gal aligugog ang ulo sa mga ginikanan ni. Sakit sa ulo sa 98 ang ginikanan nga ga-expectar after how many years of sacrifice. Ang bata mo will file manali March. Kaya kamalo ka sa mga Pilipino, yung importante yung pagmarcha sa graduation mo. It is not just an ordinary march, pero isa yung nakamarcha sa kadalagaan sa imo sakripisyo for how many years?
1: Correct. I think that's the key word. Kadalagaan sa imo sakripisyo, the culmination of all the sacrifices of the students,
2: and
1: the parents, and the school itself.
2: Correct.
1: Culminated in one ceremony called graduation rites. And that's why nga
2: ginabutang gidere that the moving up ceremonies is a recognition of learners completed learning requirements nga kun sa diin kung may utang ka hindi na excuse hindi mo pagbaydan kung pamartsaon ka
1: ginapamartsa ka hindi ka malo magbasa na pang may utang
2: ha?
1: May araw ginapamartsa ka hindi ka malo magbasa
2: sa kadamo sa giyambal hindi ka malo magbatang imo gusto mo pahaboy taka choke sir
1: ay siyong una tulo may araw ka na
2: may maestra ko may araw tanpi doon ipakita
1: Simuna,
2: makarelate gini, tanawaan yung bla?
1: Yardstick, simuna bla?
2: Siyang iskwila ko, grade 6, I have a favorite teacher. Ang alam niya na, si Ma'am Angeles Gula.
1: Ah, okay. Abi ko si Choki.
2: Launa na siya. Pero you know, I learned a lot from her.
1: Okay. Damo may
2: sa iyang, sa amon classroom, kuni grade 6 kami mo.
1: Okay.
2: Sa classroom namon, duwang sitwasyon da. May yardstick na siya kasi pagkalaba. Layo ka pilabot.
1: Pangpakdol na yan.
2: May eraser na siya, may chok na siya. Kung ginapabasa, yaka kag hindi ka kabalo magbasa, sus, may period-period ginaiyasang chok ni sa ulo. Tapos sumala kag katulog kami, ga-lecture siya. Andam ka kag galupan ang drone eraser.
1: Galapta ka kuya mo. Nalukad lawan ka pa.
2: Gamuha mo ka ni Bio. Kaya kabalo ka launa, last dos ka kasi.
1: Tuloy na?
2: Katuloy.
1: Kadamdam kasi una sa ginapungkuan, sa una sa elementary desk. Ato desk may tupad ka pa bla.
2: Oo. Oh,
1: tapos magbuhi, inapatindog pang desk mo na.
2: Hindi sa mo tiya, kwa na, armchair, isa-isa na. Na.
1: Oh, okay. Nami itong desk una kami, tupad ka bayi.
2: Uli ka mamak na, kapag tayo suyo ka, gulpi lang, kibot ka, toing! Galupan na ka rin. Skwila ka, matulog ka!
1: Tiwa yung matuging na-complete yung namistra ng bullying?
2: Wala, so, kaya mga ginikanan, ang mga ginikanan, kaki 5 Eric, nakita nila ang bata, nagpanuto mo. Pagabot siya balay, masilinga. Na yung mga karing, di lang ko, ano, pag suguab, labi assignment kami, di kiko, homework mo lang kaki 5 Eric. Na yung buligi ko, ano, hindi sa homework ko, hindi ko nakabala, eh, hihikigang ko din ni Ma'am Boss. Na ang mga bata, notice mo lang kaki 5 Eric. Amo, ginaya. So, aray, aray, aray, aray.
1: Maglabay, mistra sa balay niya, wala, masinggit pa na, mare, mare, si Iljan, bala kayo na, mare, bawa ka sila wayon, gin sa classroom, gin kusi ko, ang hita siya, na ginakusi pa ni Ma'am. Sa hita, nga nga mga istra, sa hita, ikapang kusi
2: ako. Ang hita mo.
1: Ay na siya.
2: Duwan ang pares mo, kung hindi hita, ang gurinat.
1: Ang guripat. Kasi nung patilya mo, blang ibitinon, blang, sakit-sakit, no? Kaagi ka muna mga ka-K5.
2: Tiyari-ari-ari, ipakita ta niyo, no? Sino makarelate dari, no? Anong reaction nyo di? Si Kipabitan, Kipabitan, pakita, bla.
1: At ay itan, tanawad ng mga disciplinary action ta itan.
2: Kasi sila nila ko, no, kung diyan mo ni Maestro mo, boring elementary, kagay school mo, no? Pero internist, bla, Kipabitan, may mga late sa unang kabataan. Ginapatindog to sa gwa. Ginabutangan pa na libro.
1: Oo, gado pa.
2: Gado pa.
1: Dasi may mga kapatid.
2: Why man nagareklamo mga ginikanan because kabalo sila nga disiplina na.
1: I will not.
2: Kaya may ibang nga kabataan, tiprano pagalin sa malayan nila, pero gahapit pa. Kundi hindi, that's why kakalate.
1: Timitaksi pa mo.
2: Taksi pa.
1: Mahampa.
2: Diin damo late. Afternoon session.
1: Tiyo, tiki iba.
2: Pwede ba lunch break?
1: Masa kadatilis mo. Kapan na kadatilis na?
2: Balance break sila?
1: Classmate mo ba si Kon?
2: Oh, hindi. Ang mga, kung na, nag-stack sa Tita Rodura, Groba, Daos, morning. So, Ario, ay, so the board, blaka mo, tanaman nyo ang classmate na mong ipabirik. Ah, mo, maestro nyo.
1: Sino rin mas, maestro mo, si Duterte? Ha? Si Duterte mo na tsura
2: yun. Yeah, gani, no? Ari, abe, abe, abe, abe.
1: Kung hindi ganito ang teacher nyo noong 80s and 90s.
2: Go ahead, kakipalitan. No? With Ojo.
1: Ojo.
4: Then multiply the
2: three. Liwat-liwatan si Puno. Hindi, siguro sa nag-lecture siya, ga-istorya. Amo ni kakatabo kung tira ka-mistra mo. Ga-lecture ang maestra sa likod, bla. Ga-kutsu-kutsu man sila to. Kumainit ang maestra, duwan lang kakatabo. Yardstick, chalk, or drone. Eraser.
1: Or drone na.
2: Or drone. Human drone pa na wakila na. Pwede sa mong drone na remote control. Ato yung manual ng drone mo.
1: Tapos, tapos mabalo sa estudyante, pag talikod sa teacher, habo yun si kinumos ng papel.
2: Talaga, boy?
1: Why si may magago? Why si may ma-witness?
2: Si Gina, Ma'am Gina Bura, karelate ko, no?
1: Ano siya?
2: Pero grabe pala disciplined. Actually, ma'am, sa amon classroom, wag niya tunto. Damo, tunto, pagwa, pero dito sa loob classroom, buot sila talan. Adlock sila sa maestra mo. Kay, nga, ang away na ni Subong Ki Pai Berikman.
1: Why na na?
2: Nagasagsag batasan sa kabataan, Subong.
1: May maestra ko sa
2: si Ariana Garcia, ka pamati, oh. Morning sa inyo ka, dua mga sir. Relate ko na, hindi lang pagambal, Ma'am Ariana, mga edad-edad na balaan.
1: Subong, Subong Ki Pai Berikman, dyan, rekulan na balaan. Nga mga listener, ta mga senior citizen.
2: Ha?
1: Nakarelate sila. Mga senior citizen, why pa kami kagi na yun si Ril dyan niya?
2: Why pa kami na kagi niya? Why pa ba kami kalabot sa muna kay Dada?
1: Mga senior citizen.
2: Papatihon lang namon kamo ha, hindi kamo pati ka eh. Sa dyan eh. Siling ni Ma'am Mercy Martisana.
1: Nagyan niya man, senior citizen. Sige
2: nga, nasadyan gig kuya. Kay amuna ang nagyan namon sa kalimit. Gusto giblak kay Paberic.
1: Oh, among gina... Espiritu Jole mo man.
2: Pero kung may amo ni Guru, magtako kabataan, subong ka tararong mag-eskwila kay Paberic mo.
1: Tibulihing ka na wag sini.
2: Mag-subong bullying na na.
1: Bullying na hindi na ni pwede.
2: At child abuse law eh.
1: Oo,
2: priso, may maestra, magamon ni subong. That's why ang mga kabataan, subong ka tiga ulo nila. Gadako ulo nila.
1: Tapos, ang ara may ara kapag initan. May ara pa yung initan.
2: May ara kapag initan?
1: Siya naging niyang gingurina sa maestro.
2: Abitan, guaybitan. Guaybitan.
1: Mr. Pilmanitan.
5: X plus Y. Okay, so X plus Y equals... Ang yun, di po! Ibay ka mo mga haslo, wala ka mong kapalamati, paano ka mo lang kapasar? Patay na tanong ng mga alingan. Ngo, iba ka mga duwa, mga lintay ka mo.
2: Ay, tama na itan, kalawa. English, kinibili. Iba si boss may dumantan ni. Ita mo to nga to ng estudyante to last time. Nadula to. Tumasi ka ma...
1: Ita na no, guide nun to.
2: Galoy late git sila. Pinapump ako sa labas kag natulugan ko sa classroom. Mga busing. Oh, si Ma'am Esperanza, damo ginagyan gali. Correct gini, sir. Morning lang dasa. Karelate ko ni sir sa ulihi. Buslutan ko bulsa sang short ko. No? Si Al Arino. Relate mat, sining ni Susette Hernadi, titong wala sang may mapungko sa una kay lapit lang sa meter stick.
1: Kagahay mamayla na.
2: Uh-huh. Masilig siya. So, kulong to sa una, sa likod lang kuya. Kay may meter stick mo.
1: Kunara ka sa una, ang kamot mo, gamo ginapermi sa desk. Huwag ka nga, kagina mo na ako. Tapos makuton ka ni ma'am. Ethan, kay na panganga mo. Do you understand?
2: Yes, ma'am.
1: Nga ha? Ha? Nga ha? Nga na itong leksyon ko? Nga ha?
2: May grade 6 ko, so na may classmate ko. Ipabasa sa sang letter, bla? Letter K.
1: Oh, letter K.
2: So, ma'am, hindi siya ako magbasa. Naku-naku. Okay, ka-English kami mo, English class, letter A gali. No? Sige, kabalo ka na magbasa ni. Yeah, English class ni. Pati dugod siya ni ma'am, tublo ko sa joke solo. Ay, karabaw ni ka na ko, hindi ka pa magbasa. Diba pa, tanan nga tao sa classroom, buhay siyang kakadlaw. Gamo lang dito na. Nadlocking ha. Kung pa yung magkadlaw, malupad naman ang human drone ni Razer mo. Hindi ka ginmalipat. Sadyagin niya.
1: Tampaon mo siyang sa basahon niya. Ba, maaway pa ka mo? Tampaon mo na siyang basahon niya ka ba, maaway pa ka mo?
2: Bispray ko ba? Dako-dako talawa. Migo ko siya kay nga. Gamay ko siya sa una mo. Inabispray ko siya kasi kung may mabuli sa akin, may mapin sa akin na. Kabalokan mo ako ng elementary. May kami, ang gina-style ko, kapag kami igukod lang ko.
1: Kaya mo na, ako si una, may classmate ko sa elementary, nga ako nga, kuhan nga, badibade, dako-dako, si Ungko. Si Ungko.
2: Baka yung mga ati, nag-urutot si Nakadlaw. Gakadlaw ko sila todo sa nga itong presentation. Si Mer, si Martisana, yes, linya, tinga ko yan sa una, yes, sir, ya. Isudyan, si Mark Miranda daw, ako,
1: nag-A-O.
2: Sige, O-A na subong. Mga estudyante, Sir Eljan, Sir Eric, nami isang unaya, kay disiplina. Tutuod yun ang Black K-5, Eric. Butbukot kami sa klaso mo. Magambal, may strabi nga, class, keep quiet. Hipos kini ang K-5, Eric. Sang wala pag-abot ang maestra, kaaray mo ka pinalupa, pero plano ka papel, dumduman mo na. Naso ka linagsanay sa classroom. Naso may kabantay na ito sa pertahan mo.
1: Si ma'am,
2: di nalaga na yun. Way na good gahod.
1: Tapos ang mga tsinila, sagwa ka kuray na.
2: Gahipos ang muna. Gamon na naw. Pero siyang wala pa si ma'am, ganti na mo kuray ito sa sunod. Pag-ara, di ba? Pungko. Tanay na mo niyo. Kung may gahibi, pag-abot ni ma'am, mamunang pinakasadya. Kung may gahibi. Sino nagpahibi? Sadya na yun.
1: Ang malay, kasi ako din lang may misa.
2: Ang mga bully ito sa una, tulok na niyo malay. Dito, no? Titanan kay Kevin. Si Kwan mamo! Ay! Gwa! Squat!
1: Ang lain siya una, kaya ang lamisan ni teacher, lapit siya pertahan sa likod na, hindi ba? Lamisan teacher. Mag-abot ka rin si teacher siya una, paglampo siya sa papel sa lamisa sa mga dala niya, pierde si ma'am si Madjong.
2: Pierde.
1: Kapasunod pa lang, ginalampos ng ting siya. Pero sa... Sino ang
2: may ara mo kuya sa una, teacher, nga hindi pa siya stricto, labsa sa mga estudyante. Pero ang style niya mo niya, kada adlaw, may haragi kami permi nga sit work. May aragi kami sa imin, pero may nga,
1: gagwa
2: siya, kaya galibod siya sa niyang personal collection doon sa pinaka-classroom.
1: Galibod siya, brak, lipstick.
2: Oo muna.
1: Ika'y gamay siya muna, Sir Eljan.
2: Yes, sir. Alam na muna, bayaan niya kami siya class. Good morning. Good morning, our listen for today. Manigyo tayo nga chat-chat, tabi mo muna. Nga, could you please get 1/4 sheet of paper and then you will have this assignment. Set work. Birahan na naman siya, 1 to 20 na, kay Pabirik. Magwa na sa bit-bit ng iyang mga ibon.
1: Bre, yan nakakapili ka na sa brusyo.
2: Oo, nga mara yung imong utang.
1: Yung utang black gapon, mara yung nisukot ako ba siyang akon itong supervisor.
2: Pero abi mo ba lang kay Pabirik, at ito ba mga chimpo, golden years to sa pag-eskwela, ng kabataan, hadlock kaya magtinunto kay Pabirik.
1: Kag kunwai ka kagis to, you will miss one half of your life.
2: Sadya.
1: Sadya to yan.
2: Kag, Mayo na gani. Abi mo blaki pa bere. Kis ana mi an man taning may ara na tagi tawag na ano ni magbukas ang klase bla.
1: Oo.
2: Prior magbukas ang klase para limpyo ng mga classroom.
1: Brigada eskwela.
2: Brigada eskwela.
1: Sing una way na ya.
2: Sing una dugduman ko pa niya pagbukas ang klase. Pangagbas kami diyon sa ano kilagbang kwan mo. Kasi nga class by tomorrow bring garab. Bring tabas.
1: Ang tanan nga lalaki dala garab,
2: amang babae, floor wax kag gano.
1: Dala floor wax kag
2: scrub.
1: Kag anang bunot, kag magdalasang balde, kasi nga mangdagnas kita.
2: Kires, dagnas,
1: dagnas na, first part.
2: Tapos na ang mga lalaki, ang mga babae, mangnusnus floor wax.
1: Mangnusnus lang.
2: Kay ang mas scrub mga lalaki.
1: Mga lalaki.
2: Tapos may mga trapo na panghapon sa mga babae may trapo. Amuna sa una sa Jackie Fabric.
1: No, tapos sa los, mo? Ang mga classmate nga bae masaka sa bangko kay
2: kaya ka naman ni Maya. Ikaw yung sa dalom ka naman niya.
1: Ako kakapot bangko.
2: Ang gagawa ko. Puro piyong ka wala.
1: Wala eh.
2: Pero dura ka kay Fabric na notice mo. Kag ang nanotice ko sa unang tanang elementary school sa likod may open ground for gardening.
1: Oh, may ara ginana.
2: Kay part sa ngamon nga klase sa home economics.
1: May agriculture class.
2: Agriculture tamo. Class.
1: Uh-huh.
2: Mag-garden kami to, ginagridan kami, kay ginapatanom kami kamuti, kay galugbati, kay ipamirik sa likod mo.
1: May ara pala si Kundado Greenhouse, mistro na mo siya, si Mr. Mojares Magalyon.
2: Tud ka?
1: Oo mo na.
2: Tiya mo nang wala na subong kay ipamirik. Ang kabataan, subong di na gani kabalo magtanong kamuti.
1: Nya, class, dala ka mo kuha ng bunot. Pag nga manglapaso ta, mambalo nung reklamo ta kas DepEd ya. Kuha na ng imo na ya.
2: Subong nga pag sample B. Class, aga pa mang ilamon ta kay do lagba di lamon dio. Ano gid niya sa parents
1: dayo? Ay, janitor di.
2: Janitor di.
1: Nagay class kita.
2: Oh, dula ina no. Abi mo amo ning mga bagay na dula na nga sa una yang classroom ang panglimpyo yang mga estudyante gid.
1: Kag tapos yun na pag alas 5 kundi maplaulay ka bataan. Tapos ginagaday pa na inter-inter.
2: Hindi. Pa, ang classroom so naman MWF, TTHS, yes. May cleaners Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Kung kamo cleaners, pag sunod siya skwila, limpyo na na. Pagwa nyo, kung Monday cleaners, pagwa nyo, limpyo na na para pag-abot sa sunod gadlo, tinlo na. Kung Tuesday cleaners, sila naman na, dumduman mo na may cleaners ta. Subong wine na ni.
1: Nga cleaner Monday, si Amoning Row 1. Cleaner sa Tuesday, Row 2. Cleaner sa muna, road 3. Na, balik-balik ka muna, balik-balik.
2: So, uli, so uli bang, mister, so uli, no, abusar naman.
1: Oo.
2: Class, ang assignment nyo subong, dala ka mo chok. Amakon mo na yung 30 kamilyo sudyante, pero tag-tatlo ka chok, hindi siya babakal chok.
1: Okay, siya makal. Tapos niya, ka mo yung group, dala ka mo yung kartulina.
2: Yan, amo na, amo na.
1: Tapos ka mo yung
2: babakal paper.
1: Mo, Manila paper.
2: Manila paper.
1: Ako, kay suratan ni ma'am. Nga ma'am, di kami mo ya ma'am, nga gagan ko lamang for person honor, nga kay gadlagan ka person honor, dala ka kortina nga green. Kortina nga green. Kaya ginatabong-tabo ni ma'am na kung ma-exam. Kaya muna ng blackboard.
2: Pero muna sa una, mga bagay nga na-miss na to, no?
1: Kita mo
2: gila. Ayo, di, kung mag-resist siya sa una, sa Japa, no? Sine, may kantin ka dyan sa una nga nami mo, no?
1: Ang kantin to si una ka nami. Ang ginabaligya si una, Nutribans. Kasi tinapay nga may
2: malasay. Nutribans, kaabot na ko na.
1: Oo.
2: Nutribans. Tapos sa una, may sorghum.
1: O sorghum, kagpulburon, hindi butang mo sa pagkagayin.
2: Tapos ang pinakalain siya na kung may classmate kayo sa Skiro, papaon niya
1: lang. Nga kadun lang yung
2: kadunlan ko. Ang lain siya na kung gaugum ka siya sa pulburon.
1: Ang unicorn?
2: Ihimo, unicorn, gaugum ka muna. Sunlugon ka kamagkadlo, pusgapos tumangan sa classmate mo.
1: Hindi kayo unicorn sila na pangatag na sa simbahan.
2: Skin milk.
1: Oh, pangatag na simbahan.
2: Skim milk. Skim milk.
1: Oh, skim milk. Kagilokorn. Subong iya, pagdaliti lang gamay, nga ulat si Mayor kay ma-declare siya ulat kasi.
2: So, unaya ko bisag gaulan sa dyan, no?
1: Gatasak. Subong iya, mag-init lang gamay, pag hit index 42, nga wait na klase kay hit index 42, sing unaya wala. Dagan, nga pasilong lang sa kahoy sa kinidalan.
2: Oh, si Marilyn, oh, sige na, miss, una, sir, may cleaners kina, every row na, by row, ang cleaners sa una mo. Row 1, kamo cleaners sa bong. Row 2, no? Kami sa una, by group.
1: Ako na, may ani ko isang cleaners, sige, tupad ko sa class ko.
2: Ano mo ginagli?
1: Mag-cleaners siya, mag-ako.
2: Nga, ala ko man yun, no?
1: Ako,
2: alin sa una, ako may crush ko, no, yagi ko yung plapit mo. Galing na sa una. Si Merlita Malbas, wais ka galisang una, no? Tinga, Wa is ka sa gali sa una Sir Eric kay ikaw dayon mauyat sa bangko sa ginatindugan sa classmate mo. Basta bay.
1: Basta bay lang. Kung laki hindi ko ya. Mano ko naman. Bukat na ya.
2: Ay kasadya. Good morning sir. Gapanakup ko tumbak-tumbak kasi sila mo na
1: doon na sir. Ay namin kadumdum kasi siya nasa football field si eskulahan. Manakop ka tumbak-tumbak, gakamang-kamang, ganda nga daw
2: scouting. Gapamati ko ng mama, papa ni Barbito sa Sagay. Si Kwan, si Sir Raddy, kag Ma'am Evelyn, gapod sa program ta. May tanan nga mga membro sa Paglaom, Eagles Club, gapamati, good morning. Bornales James, sa elementary, kuya. Damo galing ka-relate, doon ko na muli topic ta.
1: Oo, Ti ibang katigulang ganit ni sila, kita man lang niyang daw binubin, di ba?
2: Oh, tigani,
1: o, mga senior citizen.
2: Papatihon tagid ni sila? Okay. Kaki 5, Eric, grabe ang linog sa Venezuela. Ang linog sa Venezuela, actually, una nga nagtira 7.2, liyo ko na isang mapa kay 5-8, dua kabasko galinog ang nagsalakay sa Venezuela.
1: Back to back ng linog.
2: With seconds of one another, ang ilang pagitan. Ang ilang sining pagitan, no? Grabing damages. Reportedly, damo na patay. Ang una nga linog, kakipabiyarik, sumalakay 7.2. No? Nagsalakay, alas 6.4. Ang igo ya, Yumari, sa west of Capital Caracas, suno sa US Geological Society. Ang second galinog, 7.5 magnitude, ginigo niya man just 38 seconds lang. Ang iya sa ning
1: pagitan.
2: Pagitan. Si grabe, una yung atira Caracas, tanan mo, halin siya dito sa epicenter, lapitan na ilang pila lang kay kilometros, 100 kilometers away lang, almost way gani. No?
1: Very near na ang igo yan.
2: Ang gintira ya is La Guerra damage ang mga building. Ito nag-collapse, completely damage gin sila ya. And then, ang una nga tira is La Guerra, ano, Guerra sa Caracas. Una is La Guerra, sunod Caracas. 30 seconds ang pagitan kag ipabirik. Imagine that. So, kung tanawun mo, ang building sang May 2023 kag ipabirik, naging patindog nila katahom-tahom. Subong niya, ariyo, pakita na mo ng building sang May 2023, kampyo ng itsura. Pero, after sang linog, ya sang kagagligan ng adlaw, grabing epekto kay ipabirik. Naimo na siya nga rabol, so agad bilhin, ubos kita, tapan kita.
1: Kalain kay ang iya nga pagka-igo, nagkatulog pa blang kalabanan.
2: Amo na, medyo nga sakit na kipa.
1: Munang malaing gusto na.
2: Kay, kung nagkatulog, tiwag ka ganyan preparasyon. Ti sinuwabi, galaom nga mo na matabo man.
1: Tulog pa yung tao, yan linugon mo gulpit eh.
2: Di, kagawa pa. Pwede mo natan mapakita ang kwan, ang mapa kung din ang linog nagluntad. Kag pwede mo man pakita ang porsyon sang linog nga do sa Maria Lin sa ara-ara ka kipa, Berico. Okay. Aring isa, amo ng La Guerra, Guerra, and then aring isa sa Pia Caracas. 6.04, ang unang nga linog, 7.2. 38 seconds after, 6.42, 7.5 Caracas. Amo ng duwa nga ginigo, ka kipa, Berico.
1: Ining Colombia, Brazil niyo, igo ni nagtayog ni. Mas kung
2: ganda,
1: size ng linog, damo ang building kila tumbada.
2: Tiyaryo, pakita ta rin mga building. Kakipantan, pakita na lang building. Then after that, pakita mo tong video nga ginpadala ko itong lain-lain nga pusul. Kakipabili, kalaw, ay, gagawa ka sa hotel. Pila lang ka seconds, madagdag ang panapa ka hotel sa imo. Imagine kung may kakagawa.
1: Ang malain si Ril dyan, kay kinanglanggit bulig subong sang Venezuela, hindi makasunod ang bulig immediately tungod kay guba ang Simon Bolivar International Airport.
2: So ang gwa niya, kakipabili, guba ang airport, ang mga dalan, accessibility.
1: Guba na. So ang bulig subong ang Red Crescent, black, imbes nga Red Cross, Red Crescent to sa ila, diri subong gaagi sa Brazil.
2: Ara, tanawahan niyo, black, kung anong itsura sa Brazil after linog, gahili, lay ang mga building.
1: Punta lang tao, kala nakat sa dalan, kapangpatgat na pang tulog pa, nag-boxer,
2: nag-short, nag-preparar.
1: Huwag ka preparar.
2: Imagine nun mo din ang iba, no? Tanawahan, lagu, Caracas ni, this is the center, kakipabirik.
1: Pagamba, kung nga lakat ng tao, ganakat
2: panawag nila, moons, tanawahan ang dalan, dugin, dugatan, out of movie, kakipabirik, no?
1: Do apocalypse nga movie bla. Klay no?
2: Grabe, wasak. Eyes on the board.
1: And look at the people, mga pumuluyo niya, nawad an balay, nawad an tanan.
2: Grabe.
1: Amo na itsura sa building.
2: Hindi mapuslan. Kagi pamita na itong balang babae, bla, pakita itong balang gadlagan sila sa
1: late kung magin.
2: Amo na ginambal ko kay Paberic.
1: Ang building sa 2023, amo na katahom.
2: Subong.
1: Paglinog, amo na itsura.
2: Ang building sa Piyak Tuwasak man, ang building ni Piyak Waynagin.
1: Waynatapan, ang inang dako ka building. Taas, tanawan nyo mga K5, ba? Ice to the board, tanawan
2: nyo. Iyata BBC, hindi siya mga K5. Tanawan nyo, bla, para makita yung ginambal namon. Hindi, arita ng babae ni bla, a video sang 7 News Brisbane. Ara, kagi pa Berik ari natabo. Kun maglino gali hindi ka magpaigan sa pader kagi pa Berik.
1: Kay mahulog ang debris.
2: Sa tunga kagi dapat sa karsada ta dawa.
1: Oh, dalawa.
2: To ang duha ka bataw. Hulugan no. Ara sila na paigan sila. Nan! Igo sila kagi pa Berik. Maluga diwa sila taman paigan naman sila sa Piyak. Isa lang gyapon. Ara bagulo sila kagwa. Na dagdaga pa na panal ni Magina kakipay.
1: Dapat ang aton na earthquake drill in the middle of the road ka.
2: Ang gwa kakipay Berik, kung maglinog diin pamati sa ato matag palamati ha.
1: Janay.
2: Kung galinog ara ka sa gwa, kadto ka sa tunga. Oh. Because kung magpaigad ka magpalipod sa pader basi, tumbahan ka sa pader kakipay Berik.
1: Duck, ano kanina? Duck, hold.
2: In the duck.
1: And cover. Diin ka makover ka ron. Kaya kung ara ka sa building, kung di makover ka.
2: Okay lang yan sa guwaya kay Paiberic, kay open field niyo.
1: Dito, iba niya sa buka football field.
2: So guwaya galing kay Paiberic, magguwa ka ganyan sa open field. Hindi kaya magkantuto sa lapit sa building.
1: Hindi gid gali ka.
2: Kay kita mo itong duwa ka mag-iloy to.
1: Iloy, no?
2: Na pilpigo. Sabi mo, galing ko may matamaan. 6.04. Abo niyong una kalinog. Biniras la 6.07.5. 6.05 kaki pa Berik, 13 seconds lang.
1: Segundos man lang.
2: Grabe, no?
1: Grabe, no?
2: First time in the history.
1: First time in the history.
2: Actually, isa ini sa pinaka-worst galinog na nagtabo sa subong at tiniuig kaki pa Berik. Yan yung natabo sa Venezuela. Let us pray for our brothers and sisters for their safety in Venezuela. Ginakakulbandi magdubo, 10,000 ang patay. Gampang pa sa to fit. Softball kaki pa Berik sa nagluntad. Sa tunga, sa lawod, pero gani, kaya huwag mag-tsunami kaki pa Berik, no? Bawang mga building na kadalag
1: why ko. Why sa call for tsunami kahapon? You know why? Because ang linog, ari sa lapi, sa duta na
2: napit. Why sa dagat, na galin? So mga kakipay, let's pray for our brothers and sisters dito sa Venezuela. Let's pray for them for safety. Kagang ibang tani nga pa sa rubbles, ma-rescue kakipay Berik, ma-retrieve. Why na tagaling tiyempo sa program ta? And thank you sa tanan nga mga sponsors sa office ni Congressman Albie Benitez, tanan nga mga mayors, Greg Bulig, no, hindi na ito masuulo isa-isa. Thank you for helping.
1: We will acknowledge them.
2: Si Sir Cano, tan. Sir Cano, thank you gali, no? And happy birthday, Congressman 3D Marañon. Birthday niya sa buong Makoy
1: na kariyo. Kaya nga, pagpatay sa kapasirit no? Sa kay Congressman.
2: Pwede na pasiritan, birthday song, no?
1: Sa happy birthday, tan.
2: Birthday song lang.
1: 22 seconds lang, tan.
2: Oo, hindi kaya pa kay 51 pala, no? Here we go. Happy, happy birthday. Happy isa birthday. Isa niya sa buling sa aton palaro coverage. Congressman 3D, thank you gin sa buling.
1: Salamat gin.
2: Happy, happy birthday from your K5 News FM family. Congressman 3D Marañon, happy birthday.
1: Hanon, tira!
2: Pakita picture, tan.
6: Happy, happy,
2: Tikong! Sinki pa Berik, why gigod na pamahout? Ay, medyo. Kulang ko nga.
1: Ay, pero dito, doon mo, di ba?
2: Ha?
1: Suplado, matang mamating.
2: Ha?
1: Suplado, kamang
2: mamating. Pero happy birthday. We really appreciate sa support kang pagpalangga ni Kong 3D sa K5. Hop!
1: Aring ganda.
2: Si Nakaryo. Si Makoy Nakaryo, birthday
1: naman. Birthday man. Happy, happy, happy birthday. Ang ato niya kanduha mo
2: niyo. Ano,
1: happy, happy, happy third day.
2: Sa'yo sana, ang hadaan, sa'yo ang inuman, happy 30 sa'yo!
1: Kak, amo na happy 30.
2: Happy, happy birthday, Congressman 30 man yun. Pwede ta tiyempo po naman kay Pamitan Sarmiento, with K5 Rinyal Alcantara, our station managers, Colleen Cubia and Jin Chetito po kay SM Rods Palma. Sa pala sa Monsiyo and President Dr. Abiloy. Ako naman si K5, Elgin Castan.
1: Ako naman si K5, Eric Tinerete.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng galingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, ganba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
11: ako, tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga panutiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
15: O baka sa mga buti.
0: TTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
15: O baka ang butika.
0: TTX Beauty Show.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Good morning sa tanan. Welcome ko mo sa impormasyon sa ikaayong lawas. Oras subong, alas 9:03. Diri naman natin pag-aistoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan. Of course, lifestyle nga nagadulot sa atong lawas nga malayo kita sa mga masakit. Ha? Bawal magkasakit. Remind ko lang, tagsa-tagsa, na kinanglan mag-take kita sining aton na major nga mga suplemento, DTX 500. Na? Maayo ini siya, of dantabi sing mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Of course, ining aton D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi mo kamo magkalipata sa aton mga kapi, sa aton nga mga pampalinis sa lawas. Upod naton sa aton nga programa subong is Sir Boy Sulweta. Sir Boy, mayong aga.
22: Mayong aga, engineer. Mayong aga sa aton mga suki. Isil North, isil South, isil OFW, mga pilalangga at KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas.
21: Kaya dapat lang.
22: DTX 500, of course. No? Ang kapahubin sa aton sinula. No? Remember your cells, again, is the foundation of your health. When your cells are healthy, then most likely healthy ang bilog ng lawas.
21: Kag, no? Ikaw happy man.
22: Ah, siyempre ha. Vicky healthy ka. Huwag ka gastos. Huwag ka hilata sa kama mo, no? Makaubra ka, mahimo mo mga butang na gusto mo himoon, amuna ang gift sang health. That's why health is wealth, kuno, kumbaga, no? And of course, ano ba lang ginaubra sa DTX 500? Siyempre, super antioxidant ni. Ginakontraya ni ang ginatawag nga oxidative stress. Ang amuna yung oxidative stress, amuna yung pagdamo sa free radicals, mga free radicals nga halin sa ato mismo pag ginhawa sa pag-usasa ng atong mga pagkano o metabolismo.
21: Do latak ni Sir Boy.
22: Oh, lamon niya gitawag nga latak kung kumbaga sa mga free radicals nga alin sa pollution, no? Adlaw ka dabi, gabiyahi ka sa balay mo kadto sa downtown, ha? Na traffic kada sa Lacson, na asuhan kada sa mga jeep, no? May kapanigrilyo sa tupad mo. That, all of that contributes sa ginatawag nga premature cell aging. Ano pagid? Of course, mga bisyo ang ginatawag pagid ng mga chemical sa aton pagkaon. Amunita ng tanan nga degrade sa aton cellular health nga gapanubo sa aton lifespan. So that's why kung gusto mo kondisyon, permi ang lawas mo in a cellular level, ha? Kung hubi ng silula, hubi ng tsura, ay mag-DTX 500 ka. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo lawas, no? Lalo na sang imo immune system, mga soldado sang imo lawas, para makabato man sa ginatawag naton nga every day or every second, gani nga invasion sa ginatawag ng mga harmful microorganisms. Remember, your immune system is one of the busiest cells of your body. Kay 1%, out of 100%, 1% lang marunda pa na yung adlaw-adlaw sa imulawas, malibot.
21: Siya nang check and balance para mm-hmm. maging healthy ka, layo ka sa mga masakit, amuna yung garunda, adlaw-adlaw.
22: Abi mo, may nakasulod sa mikrobyo sa lawas mo, kaya huwag ka masakit. May nakasulod, galing, na dipinsahan ka lang
21: uh-huh.
22: sang imo immune system everyday. Kaya Mighty C, alkaline vitamin C ka, no? Anong paaman, engineer? Ha? Ganami ang panit mo. Your skin health ha? Improves kung nami ang vitamin C level sa lawas mo. Yung, ang glutathione mo nga ginaproduce sa imulawas, gadamo. Siyempre, no? Kay, may ka-upon isang antioxidant. Ang collagen production mo that creates the elasticity and the repair of your skin, ha? Gadamo man kung gamitin si alkaline vitamin C ka everyday. And of course, para ma-enjoy mo ang imo sightseeing, engineer, importante ni si imo. Ha? Kag sa aton mga amigo dang
21: uh-huh.
22: gusto mag-sightseeing, kaya kondisyon ang mata. If you are concerned about your eye health, then there's a food supplement right now that specialize in improving your vision o ang imo nga panulukan. Mag-Eye Care Gold. Tandaan ang ngalan, Eye Care Gold. Tingining Eye Care Gold, puno ni siya sa ginatawag vitamin C, vitamin E, bilberry, extracts, kagtanan ng mga minerales na kailanan sa imo mata para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision. Kung ikaw bala medyo abusado sa imo mata, permi lang cellphone, tablet, computer, ang ginatubang, ha, kapulaw ka pa, permi, ay kailanan makabawi-bawi ka da. Magtumal sang Eye Care Gold Capsule, no? Para sa optimize eye health. And of course, para kumplito ng imo eye care, mag eye care drops ka. Amo ning gatinlo sang imo mata, no, para layo, para ma kumbaga ma refresh man ang imo mata, no. Remember, your eyes is very hardworking. Yung ambal nila kani, your eyes is the window to your soul. Kumbaga, that's partly true because your eyes amuning kakuha sa mga data, sa information nga gasulod sa imo brain. That's why you need to take care of it. So mag-Eye Care Gold Capsule and mag-Eye Care Eye Drops. And of course, this next product needs no introduction. When it comes to microbes, when it comes to harmful microorganisms, nga gadalas ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, might it be viruses and bacteria, the superfood supplement is D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag-D3 Bio.
21: Introduction pa lang, punong-puno na, busog na itong mga tagpalamati. Sige, ibalik ta ining aton nga programa ang mga detalye nga mabulig sang DTX 500, Sir Boy. I-kwanta, i-plaster ta sa ila.
22: Mm-hmm. Why do we need antioxidants every day? Nga, lodlaw, kita man tayo oxidant, ha?
21: Uh-huh.
22: Unknowingly, gantay oxidant at lodlaw. Lalo na kung sakto ang pagpadako sa aton or ang aton parents responsible or nami ang impormasyon sa mga dinikanan, no, sa ginatawag nga pagpakaon sila bata. Di nakuha ang antioxidant, siyempre sa simple nga laswa mo.
21: Uh-huh.
22: Ang laswa mo nga may, at tawag sinigani, tugabang, may ilogbati, may ginatawag nga
21: ukura. Ako niya may amarguso pa na.
22: May amarguso pa gid.
21: Oo.
22: All of those green leafy vegetables and green vegetables are packed of antioxidant.
21: Kompletos. Basta kung dapat yung utan gin sir boy, number one gin sa aga. Kaya mo yung pagkaon sa mga Pinoy.
22: Correct, no? Hindi. Ang baga nina, ang ato ni mga ato ni bisyo kumbaga nga pagkaon sang laswa sige hunta ni aki amune ang gapadugay sa aton lawas. Not only that you get vitamins and minerals from these healthy vegetables, dala na mga prutas, of course mga fruits, grabe man no, ang ginaimportante da ini nga mga utan kag prutas kini puno sang antioxidant nga gapahubin sa imo silila.
21: Ang unang kinahanglanon ta, pero ang mga Pinoy subong si Sir Boy, mga fast food nang ginatira nila, pero balik tayo gyapon sa natural nga mga pagkaon sang Pinoy laswa.
22: Hindi yun tama na rin din no, nga ang tawok is sa subba na ka lalo na bi
21: busy kayo
22: to, busy na kaayo. Amo na gyatawag nga fast food kay makatulo lang sa dasigay na lang. Mo-order na lang sa ginatawag nga mga instant nga mga pagkaon para makakaon kag makaubra na.
21: Nasudlan lang tiyan, ayos na sila.
22: But remember, kanan-nan kagid magbawi sa lawas mo. Amo na nagasulod na ang DTX 500 sa mga hindi makakaon utan kag prutas and they lack antioxidant. Paano mo bala mabalaan nga kulang ka sa antioxidant, engineer? Ha?
21: Tingnan sa daw dasig lang makapoy, sir boy. Daw wala ka gana makaubra, bla?
22: Dasig ka makapoy, feeling mo puno-puno ka sa ginatawag ng mga, kumbaga do negative nga mga energy, if I may say so, bala? Pero ang primary nga indication nga nubo ka sa antioxidant, you look old, got tigulang gidya sa tsura mo sa imo lawa sa kumpara sa imo edad. Amo kinaiya una-una gid mamakita mo. Number two, kung kulang ka sa antioxidant, basi prone ka na sa mga metabolic diseases like diabetes. So remember,
21: delikado sir boy.
22: Ang mga pankreas mo, ang mga baga mo, including your brain are made up of cells. And if those cells are attacked by free radicals that causes oxidative stress, most likely gaka-damage sila. And those damage sa mga those cellular damage could basically reach tissue damage and organ damages caused by merely by free radicals. Why ka pa na mga mikrobyo, ha? Why ka pa na mga mikrobyo? Free radicals pa lang na ang gakosin na, no? And because gasuffer ang imo tissues and imo mga organs, ha? This, ang elevation sa ginatawag ng oxidative stress causes chronic inflammation. No? Amunang gusto to storyahan sa mga nga bala, ang chronic inflammation is bad. Nga naman niya ang ginatawag nga acute inflammation is good. Huh? Anong balang inflammation nga ini? Inflammation is basically a reaction of your immune system. Basically, konsimplihon ta. Gagareact ni ang imo immune system kay may problema.
21: Okay.
22: Might it be invaders from microorganism or may internal problem nga kakatabo.
21: Or kung kaysa, may deficient ka sa mga minerales kag vitamina, sir boy?
22: It might be that could be, no, pero di mo makita nga ang ini nga pagsigi-sigi nga inflammation o sigi-sigi nga pag-ubra sa imo immune system, ang ending sini pati ang mga healthy cells mo atakihon na sang imo immune system.
21: Delikado na, sir.
22: Delikado
21: boy.
22: Na, no, so hindi na productive ang ubra sa imo immune system, imbis tani nga paayuhon nga to ang problema, naging problema man siya.
21: Siya mismo ang problema.
22: Siya mismo naging problema man. That's why, ha? Kung ang imo chronic inflammation is caused by oxidative stress, kalanlan bugana ka sa ginatawag nga antioxidant. Kaya during chronic inflammation, sige-sige ni ang pag-produce some free radicals, not only by your body, because naka-hyperdrive ka, because elevated ang imo cortisol level, which is the stress hormone, but also because damo nga free radicals ang gina-release man sa imo immune system.
21: So wala untat na sir boy nga inflammation? Pabalik-balik?
22: To defend itself from that cause nga abiya may masakit sa. No? So that's why, kanan may araagid sa ginatawag nga DTX 500. Always, no, kung hindi ka pala kaon-utan, pala pulaw ka, you don't like fruits, may harap dyan tao nga hindi gusto prutas, no? May harap dyan tao nga hindi man gusto utan.
21: Well, dapat tanan nga prutas kag utan, yata gilang sakon.
22: Correct. Ay, may harap di side question, no? Ang Manila, ano bala mas mayo? I-juice mo ang imo fruits o kanon mong fruits mo as normal? din bala mas mayo, no?
21: Tikon kun kan almost normal sir boy, ti may mga fiber pa na daya. Mm-hmm. Ang fiber nga radra, kay buti nga nun, hindi na juice mo, hindi ang may mga ang fiber madula na kung juice na lang yan mo.
22: Correct na hindi na that's really good, correct, no? Mas nami to answer the question, mas nami gidyakan on mo ang prutas mo the way it is.
21: Ang raw gidya.
22: Oo. Uh-huh. Kung pwede mo lang makaon ng panit, kan on mo ang panit nga, ah, anong rason da? Most of the antioxidants are ara sa skin.
21: Okay.
22: Ara sa skin, sa fruits, like sa mansanas.
21: Uh-huh.
22: Hindi pagpaniti mansanas mo. Ha? Kung magkaon ka grapes, hindi man pagpaniti. Kaya ara, datanan nga antioxidant niya, na ara ng fiber. Ha? Ano ka katabo kung imo, on mo juice ang imo prutas.
21: Aha.
22: Ang kakatabo si Nagili Engineer, ha, wala sa fiber. Remember, ano ba lang sugar nga makuha mo sa fruits? Fructose.
21: Fructose, oh.
22: Fructose, kabalo bala ka mo nang it's only your liver that can metabolize fructose.
21: Hindi na siya kaya sa tao.
22: It's only your liver that could basically use fructose as convert it into energy.
21: Grabbing power sa atagili na to.
22: Meaning to say, kung nasobrahan ka fructose, mataas magyapon ang sugar level mo.
21: Uh-huh.
22: Fruits may be healthy, but you need to eat them the right way.
21: Okay.
22: That's why, lalo na, pag insinutat, lalo na ang atong paborito, mangga.
21: Uh-huh.
22: Ang mangga, nubo sugar kung green.
21: Uh-huh.
22: Pinakataas, isa sa pinakataas sa sugar kung luto na. Tiban, gusto pa ng imon fruit shake na dula pag itong fiber.
21: Oo.
22: Nagtaas pag yun ang imo blood sugar. Pero ang mangga is good, basically. It's correct, very correct. Healthy. Oo.
21: So, di namin, sir boy, inang hilaw or inang luto?
22: Ako may ilikyo sa hilaw.
21: Oo. Nagkakuan bala, nagtagasakid ka, ono bala, garagumbo bala?
22: Ang term, bagnas.
21: Bagnas.
22: Nang tunga-tunga bala.
21: Oo.
22: Gusto ko na. No? So, going back to antioxidant, nga kailanan mag DTX 500, ha? Sino ba lang kailanan mag DTX 500? Ang mga palapulaw. Ang wala gakaon sang sakto. Meaning to say, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. Ang mahilig sa sugar.
21: Uh-huh. Ha?
22: Ang mahilig sa ginatawag nga magpulaw, nga gapataas ang ilang cortisol level, amuna ang dapat mag DTX 500. Of course, ang mga tao nga stress perme. Physical stress, pala exercise ka, the more you need antioxidant.
21: May isa man ni ka pamangkot, sir boy, about bala sa component sang aton nga DTX 500, kundi may ampalaya. So din ang nami kauno ng ampalaya or extract nga ampalaya or ang ampalaya mismo, damo hindi kauyon sang ampalaya, kaya pait ko no?
22: Well, kung tanawon mag-ed, no? Amo na ganyan purpose, ganyan mo sa extract.
21: Uh-huh.
22: Kaya iban, hindi ka uyon sa ampalaya.
21: Correct.
22: Ano pala ang makuha mo sa ampalaya extract? When you say extract, meaning to say, ginkuha mo ganyan ang essence sang ampalaya, sang malgoso.
21: Correct.
22: What is essence? Amo na yung pinaka-healthy nga part sang malgoso.
21: Okay.
22: Nga ka panubo sa imo blood sugar. Amo na yung ginatawag na charantia.
21: Uh-huh.
22: That's why, arap mo na sa DTX 500. So, just to make this short, ano, kailanan mo mag antioxidant? Yes, kailanan mo mag antioxidant every day. The more ka nga bisyuan, the more ka nga palapulaw, the more mo feeling stressed ka per me emotionally, physically, kailanan may antioxidant ka para makarecover sa lawas. The secret of long life is antioxidant. Amuna ang ginhatag sa aton, no, from God. Basically, that's why ara na tanan sa mga food sources ta, lalo na sa mga prutas ta. So take your antioxidant, mag DTX 500 adlaw-adlaw, ha, para hubin ng selula, hubin ng tsura.
21: Salamat, sir boy. Pero ka nami sa aton nga interaction kag nami sa aton nga topiko. Sugod ta subong, sir boy, ma-proceed kita sa mga benefits nga matag naman sang D3 Bio sa talk ni Doc.
22: Mm-hmm. Thank you, engineer. No, sa talk ni Dr. Suryahanta bala, ano man bala ang balon sang ginatawag nga D3 Bio? We're not only talking about sang iyang ginatawag nga natural antimicrobial properties, which is D3 Bio is known for. D3 Bio is of course a superfood supplement because it contains cold-pressed extra virgin coconut oil and vitamin D3. The latter, the cold-pressed extra virgin coconut oil is

0: caprolin, monocaprin. In all of these monoglycerides coming from D3 Bio are superb antimicrobial agent. Meaning to say, magambal ka antimicrobial, dala na ang viruses, bacteria, fungal infection, pati parasitic invasion. Dala na na. Tanan-tanana is a gift of nature. Ginputang sa kapsula ni Dr. Ramil Uy, na, para makabenefit sa ginatawag nga tanan-tanan nga nga makabato sa ginatawag ng mga microbes o mga mikrobyo nga gadala sa ginatawag nga masakit, no? Anong ginula mga famous nga adlaw-adlaw ginadala sa mga mikrobyo nga inis? Of course, tangkaso. Tangkaso nga gadala sa ubo, sipon, kagilanat na dala na sa checklist ni D3 Bio. Mga microorganism that causes ginatawag naton mga diarrhea, dala man na. Ha? Dala pa gina mga pati mga dala sa mga fungal infection nga dalaga dala in skin infection, dala man na.
1: Kagang skeletal formation, Blaser Boy, ang mga bones naton, of course, ining D3 Bio, ginaabsorb niya ang calcium, Sir Boy, nga ginakaon talin sa mga prutas. Kag mga ano, nami ya. Kaya nga, makasupport gid sang aton bone health.
0: Trivia lang engineer, no? Ano ang pinaka nami nga source ang pinakataas nga source ang ginatawag nga calcium?
1: Ti ibang gambal kuno gatas, Sir Boy.
0: Gatas is that's common knowledge, no? Pero sa utan wala makapildi sa balunggay.
1: Uh-huh. Ah, biko iron ang sugdamo gid.
0: Pinakadamo, not only iron but protein and calcium.
1: Uh-huh.
0: That's why, kung mag-inom ka D3 Bio ang imo balunggay sa imo laswa, ginadul ang iyan yung mga tawag nga health benefits ngayon, ginadulong gid sa aton silula, no? Ginadulong sa, and remember, your muscles should all, your muscles should also have calcium in a little way, no? Kung talking about calcium, and also, ang calcium should stay in your bone. Hindi siya dapat magdugay sa imo blood. Dapat na ma-deliver na siya.
1: Dapat healthy gid ato nga bones para kay draan kwan mo manufacturing sang tanan naton nga mga blood, Sir Boy.
0: Not, your bones are not only the scaffoldings or framework of your body, but it also, correct engineer, it is also the factory of your immune system. Going back again, tinatawag nga sa D3 Bio, di mo makita nga ang D3 Bio ya. Kumbaga, when it comes to antimicrobial properties, well discussed na gid ni.
1: Uh-huh.
0: For 7 years, kundi engineer, no? Gin all the research and ginatawag nga studies nga gintunan ko through books and lectures indicates that hindi gin matawaran ang health benefits ang cold pressed extra virgin coconut oil. What is the role of the other part of D3 Bio, which is vitamin D3? Vitamin D3 is vitamin D.
1: Uh-huh.
0: But amuni siya ang version nga pinakabakod, ang pinakabaskog klase nga vitamin D. Ano ba lang yung basang vitamin D ni? Vitamin D3 ni nga sa D3 Bio? It boosts your immune system first and foremost. Nami ang imo bone health.
1: Okay.
0: Isa na nada. But vitamin D3, again, is a fat-soluble vitamin. That's why ginparis ni siya sa cold press extra virgin coconut oil para makuha mo gid ang full benefits sang vitamin D3.
1: Oil sa oil mo, no? Ang D3 Bio kagang virgin coconut oil, ti oil based na tan.
0: Oil based for healthy oil.
1: Correct.
0: Are a lot of oils that are not healthy, no? Muna ang ginakuha mo sa nga tawag nga oil from your corn. Vegetable oil is not healthy.
1: Uh-huh.
0: Vegetable per se is healthy.
1: Okay.
0: But the process of getting oil from vegetables, tam-an ka damo chemicals ginusal, making it unhealthy. Unlike ya sa coconut ya, nga pusla ya i-extract ang iya oil. Ha? Naturally. That's why it's one of the healthiest kind of oil. Ano pala ka katabo kung may medium chain fatty acids nga din sa D3 Bio besides its antimicrobial properties? Number one, may instant energy ka. Nami na. Instant and energy is really important. You don't only use energy in your body to move. The most important thing is your energy also basically maintains the function of your body, of your organs. Ang pinakamayo gid sa energy nga ningalin sa medium chain fatty acids, sige-sige ang paghatag sang enerhiya sa mga sililat

0: kailangan ga-repairs ang ilalawas, lalo na in sleep. No? So, di mo makita ang D3 Bio is basically a superfood supplement manggeda. Isa ka palmasya sa isa ka kapsula. Kay nga, kay besides its antimicrobial properties, damo kagid makuha pagid nga health benefits, nami imo brain health, nami imo
1: ang gaya, cognitive function niya, sir, babe,
0: well, ipagsako na.
1: Sir Boy.
0: Ang di mo makita, yang, ang regarding na, pas na binalipat si engineer, basi kulang siya sa tawag nga energy sa brain niya. Kay, kisara kalipat ta, nga abi naton, kung diabetic ta, kay most, a lot of Filipinos are diabetic. It's not only your body that is diabetic, your brain is also diabetic. Meaning to say, if your brain could not use sugar anymore, which is the primary source of its energy, of its energy source, hindi na niya ka-process mayo. In fact, gagugutom ni mo brain cells. Ang ketones niya, nga isa niya kalatak pag-usal mo sa medium chain fatty acids mo, why niya ginaindian sa mo brain cells? Remember, your memory loss is an indication that your brain cells are dying.
1: Uh-huh.
0: In fact, may mga MRI nga pakita nga your brain literally shrinks kung may Alzheimer's ka. Gagamay gid ya. Gagamay gid ya, no?
1: Iban so, nga humod sa buot sa buhay nga palipatan, labi na gid utang na sa buhay, kalipatan nila yun.
0: Tilain na, ya. Nako na yung utok. Kita ba naman nagkiyo sa utang niya? No? Nako na ya. Alam na ya. Going back to it, no? Di mo makita nga dito yung bio, in-assess your brain health, nami imo heart health, nami ang imo digestive system. Those are all gifts of nature. Ang cold-pressed extra virgin coconut oil, naging putang sa isa ka golden capsule called D3 Bio. So kung
1: ang skin cells na ito, dapat maproteksyonan man, pinaagi siya ng D3 Bio, Sir Boy.
0: Correct, no? So di mo makita nga when it comes to overall health, dala ng skin health mo, ha? Hindi pagpabayan, sa nga tawag nga D3 Bio, the superfood supplement. So kung may 14 pesos ka bala, baklon mo ni, nga makahatag si mo sa tanan nga benepisyo mo for the whole day. Protektado ka na sa mikrobyo, kampiyon pang imo brain health, ha? Nami pang imo heart, ang imo nga tawag nga blood flow, kag nga tawag nga digestive system mo when it comes sa gitawag nga D3 Bio. So kung hindi ka gusto mo lang i-maintain ang overall health, kiway ka man ka lang iayo, kiwala ka gatang kaso, ubusip on kagilanat, ay, pwede gapon ang ginatawag nga D3 Bio.
1: Salamat, Sir Boy. Kagaina sa DTX 500, busog na sila. Subong sa D3 Bio, dugangan ang busog nila, Sir Boy. So, Dreo, ma-move kita sa pagtinlo naman sang aton nga skin, Sir Boy. Kinanglan ta maligo adlaw-adlaw. Dapat hamis. Dapat moisturize, ka-glowing ang aton nga skin, Sir Boy. Mag- DTX Beauty Soap. Okay.
0: Your skin, just like your nails and your hair, are indicators of your health. Ha? And ang skin niya gani, mas tako pag ini ang purp, ang iya niya tawag nga, nga function. Ha? It is basically the largest organ in your body that covers all your body, not only nga to keep your body warm, but also to protect it from ginatawag naton nga mga invaders nga lin sa external environment. That's why kailangan intact ang skin mo, healthy ang skin mo. Dapat hugasan mong skin mo o maligo kadla-adlaw using DTX Beauty Soap. Ang habon nga may ginatawag nga may cold pressed coconut oil that is rich in medium chain fatty acid nga kapatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa mga ginatawag nga skin diseases. May problema ka bala sa an-an, bun-e, may mga psoriasis kada or mga punggod mo do hindi gin magpapugong, ha? Amo ni dapat nga habon si mo DTX Beauty Soap. Ang VCO nga ining mga may antimicrobial properties, kaya man patyon ang mga mikrobyo nga gatuga sa body odor kung ga DTX Beauty Soap ka. Kung regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain, nga gapaputi si mo skin, may ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that elevates your glutathione level, nga ga-amplify pagid sa paputi mo. So, kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, kag gatawag nga healthy gid ang imo overall skin health, ari ng habon para sa imo. DTX Beauty Soap.
1: Okay na, hamis ka na, abi. Medyo puti ka. Ang problema lang kung may mabaho ka nga ilok, sir boy. Kinanglanta, mayari kita diyan nga solusyon. Ining Klinika Diofresh. Nami na ya, tinlo ng laton lawas. Kag tinlo man, kag hindi mabaho yung aton nga ilok, sir boy. Klinika Diofresh, 48 hours nga protected ka. Kay tanan ng mga cells dira ginapatay ya, sir boy.
0: Tanan ng mga bacteria.
1: Bacteria. Yeah, cells nga may ara bacteria ginapatay niya, sir boy.
0: Correct. Na, tungod na sakto sa engineer, no? Ang bacteria that causes your body, or remember, hindi yung mga bacteria ini, amunay ang ga-ferment sa imo balhas. That's why gabaho ang imo balhas. No, that's why ang Klinika Diofresh may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why sakto si engineer, it gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Diofresh deodorant every day.
1: Okay pa yung ngapi naman ta, sir boy. Kinanglanta mga ngapi ya, ako niya kadagay ang kape ko, DTX Coffee Mix. Aga kape ka na, ga detox ka pa. Kaya nga ang aga-detox, kaya tungod may aras siya nga chia seed, sir boy, nga nagatinlo sa aton nga sulok-sulok. Mm-hmm. Amunin kaya mga sekreto ya sa mga pogi, sir boy, mm-hmm, mga piaga pa, DTX Coffee Mix.
0: Basically, duwa ka detox ng inobra niya. Ang pinaka-importante nga detox inobra, puno ni sang antioxidant nga gatinlo sa imo selula kontra sa oxidative stress. Aga pa, may gahugas na, may galigo na.
1: Uh-huh.
0: Kiga pa nga pika, sang kape, nga pugbuga na sa antioxidant. DTX Coffee Mix, ang kaduwa nga detox, sa mutong nga bali engineer, ang gatinlo sa imo colon, which is may chia seeds ni DTX Coffee Mix, that acts like you know, a scrub, kay rich in fiber ni, no? Ginapagwa initanan ng mga mucoid plaque or mga higko sa imo colon para layo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So din ka pa, aga ka pa, aga detox ka pa, manamit pang kape mo, mag DTX Coffee Mix.
1: Ang double barrel yung nga kape, sir boy, hindi kita magkalipat. Ining DTX Premium Coffee, labi nagi kung may mga bisyo ka, taas imobi blood sugar,
0: mm,
1: yan, hindi ko mga pikiga taas akong blood sugar. Inang mga kape na, itiklod na na, dire kaya sa DTX Premium Coffee, kaya ang iyang sweetener siniyaya, stevia, hindi iya maka enhance o makapadataas ang imong blood sugar, sir boy, no?
0: Correct, no?
1: DTX Premium Coffee.
0: May ergo tayo din mani ang DTX ka Premium Coffee kag DSE, super antioxidant, duwa ka bilog gid gani, no? To basically protect you from your vices, to protect you from your lifestyle. Amuni yang kape nga gapahubin ng sakto kay duwa ka super antioxidant ang unod sini, no? So mag DTX Premium Coffee maan limo pa ang bali engineer kay Steve Yang sweetener. So gusto mo kontrahon ang imo bisyo, kibisyuhan ka manong manong kape, or you simply want to look young, tandaan ang ngalan, mag-order sa DTX Premium Coffee.
1: Sige, sige, no? Pero te, ang pre-bio coffee, sir boy, kag ang Klinika Spore Biotics, amo mani ang kung gusto ta, mabugana bala ang mga cellula naton sa aton nga tiyan, amuna dai ang mga may ara good bacteria nga dapat makaupod sa ila. Kay ang tiyan naton, sulok-sulok naton, sir boy, grabe na dai ang mga bacteria, both good and bad.
0: Correct.
1: So dapat ya ipatambukon ta aton mga good bacteria kag pamatyon ta ang mga bad bacteria para malikaw kita sining digestive nga mga problema, bla, sir boy. Like for me, kita nagabalik-balik diarrhea, abi. Aga balik sa banyo, ay grabe na da, kay tungod sang hindi matinlo nga sulok-sulok, sir boy.
0: Mm-hmm. Una, honda pre-bio coffee, ang pre-bio coffee, no? Amunin nga tawag ng kape, nga kapanami isang mood mo adlaw-adlaw, no? Kung gusto ko medyo puringot ka, you're not a morning person, kumbaga, ay tiis na yung kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee nga, puno ni isang ginatawag nga mga spore-forming good bacteria or probiotics, no? With moringa. May balunggay nga ini that improves your mood kay ginapadamo sa probiotics ang ginatawag mo nga happy hormones like serotonin. Ang nami pagid sini, kay spore-forming, when yung kakapatay ang probiotics sa init sa tubig sa kape mo o sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics kung ga-pre-bio coffee ka every morning kag sa pagkanamit klase nga kape, no? If I may say so. Ang next nga probiotic, siyempre amo na niya kumbaga ya ko ng pre-bio coffee, ano ni siya ng kumbaga auto. Aya 16 wheeler.
1: Uh-huh.
0: When it comes sa kinatawag nga sport biotics, feeling mo balagaluya ka adlaw-adlaw. Alin ka ba yung sa masakit ng antibiotic therapy uh-huh. ka? Pala inom ka bala? Ha? Ano pagid no? Tawag ni ganini, mahilig ka bala magkaon sa junk food? Initanan-tanan ng mga bagay ga panubos ang population sang imo good bacteria sa imo gut. Gin-explain man gina ni engineer how important your gut bacteria is, no? Kailan ni ka mag-inom sang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that works together in improving your digestion, the formation of your happy hormones, hormones that are needed by your brain, no, like ininga serotonin, kailan ni sa aton brain ginimo ininga melatonin para manami ang imutulog. Ang dami ang pag-usa sa mga antioxidants, kag mga vitamina, kag pinakanami gidya. Your probiotics is the alarm system of your immune system para ma-alert dahil yung immune system mo kung may mga invaders na nakasulod. Ha? Clinica Spore Biotics ka na. Ang paaman sa mga babae dang medyo may problema sa mga ila flower, ang gusto niyo magbalik ang normal flora sina, ha? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Para magmumot, liwat.
1: Ang UTI, sir boy, umibig tapos iniwan.
0: Kampiyon!
1: Ang ng UTI. Sir boy, hindi kita magkalipat. Mag-extend food supplement for men. Mm. Namin si sir boy ka, hindi lang ni nga imong nagaloyloy, kag nagalaylay, kag nagaano nga kwan sir boy, nga kinatao mo. Kinanglan pagkaunta yun ina. Take kita extend food supplement for men. Kaya nga, may maka ina, kag klabuwas ka, nga nagapa-enhance, nagahimo balance, nami balance sa imo cholesterol level sir boy. Kag rich man ini ang maka, rich in nutrients sir boy. Da superfood mo ni siya nga nagapa-enhance ang imo vitamin B, vitamin B2, vitamin C, kag vitamin E. No? Nagapa-strengthen man ini sa aton nga bones, yung makab lang nga ara sa extend food supplement for men. Nami lang niya, hindi lang ni panlalaki nga parang manami ang performance kay nag-enhance ang sexual libido, sir boy. Kag nami pag isang imong function bilang bana sa imong asawa, sir boy.
0: For centuries na no ang maca kag clavowasca ginausan sa mga Peruvian tribes no to enhance their sexual prowess kumbaga confidence tambalan no kay tungod ni ang ininga di lang pugana sa antioxidant ini ginapanami pa ni ang performance ng nitric oxide. Ang nitric oxide amo ning pa vasodilate kag vasoconstrict sa imong mga veins and arteries para nami ang pagdeliver sang imo dugo nga gadala sang oxygen kag ginatawag ng mga minerals and vitamins and nutrients imo sila kag amo man ang gahimos sang basura sang imo sila. That's why kung importante ang blood flow mo para importante man ang performance ni mister, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo niya lain naman nga paagi nga magdami ang imo blood flow, magpamasahe 2-3 times a week, no? Ang sikreto sa masahe, ha, ara man kisa sa masahista, ara man kisa sa Balanios. In this case, Balanios gid. DTX Liniment Oil lang sana, oil lang bayan, kampiyon ng hagod ng init na ginatag sini sa imo mga tired muscles, sa mga hinangin sa kaso-kasoan mo, ha, makwa ni habang ginabanyos, mga batsagan mo ni ang plus ng pagmamahal. Sang di tawag nga init, sang di tawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, may paaman nga aromatherapy that relaxes your brain, ha, that eases your brain lalo na kung may biyahe hilo ka, kampiyon man ni. Ang tinatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy. Na, todo wala ta tiempo. Sir boy, mm-hmm. Biyernes bong, anong mga advice mo sa ila before mag-weekend, sir boy?
0: It's a Friday, take your break. Remember, all work, no play. Ha, hindi na nami, no? Ha, kanandan ka ba loka maglingaw sa lawas mo. Importante yung obra, pero importante man makarest ang lawas mo, no? Di lang pahuway mo, i-boost mo ang imong tawag ng pagpahuway, pag-repair sa lawas mo, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ha? Pabuhayon man ang imong mata, mag-Eye Care Gold Capsule, kag-Eye Care Drops, and of course, palayo sa masakit, sige tawag nga tangkaso ubo sipon kagilanat, ha? Mag D3 Bio, ha? That's a superfood supplement. Ako si Boy Silveta Gambal. Good morning. God bless and enjoy your weekend.
1: In behalf ni Dr. Ramil Oya, ang pinalangga nga CEO, of course, ang atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, sa atong Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat ninyo po ang pag-upod sa inyong programa. Kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian para tanan happy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: dayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kaging pangayo ko na lang eh. Siling ko, mapuslan man sa ngido nga itom ulo ah.
2: Hala? Te, ipakaon mo kitot sa ito?
1: Te, ako na lang mapulos ang pagkaon niya sino pagitpe?
2: Uti, panos naman ako, Ru.
1: Bahala na panos, ah. Basta, oh, wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.
2: Nii, satya-satya inang.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Naplastar na bala ni Ibus Manrimulta ang tanan nga ikaso sa mga sutab ng mga senador?
1: Plastado na, boss.
0: Very good. Ako patistingan nila ba? Daw sila pang gagamit kok ba? Kokwa? Sampulan ta sila. Agud makulbaan pagin sila kag hindi na magkontra pa.
1: Ang utod mo gid, Mr. President. Siya gitong daw tig-a.
0: Pabay ilang siya. Kay ginaunayan ang buno ang iyang galawas.
1: Ano nga ginaunay, Mr. President, man?
0: Tanawa bala. Kay kalabas ang iya sagang. Dugay-dugay, maunay na siya buno.
1: Ay, gali ka, Mr. President?
0: Oo, ambot gani, ha? Ano, akigidya sina, nga ka-akigidya sina sa ako niya, man?
1: Eh, base gusto niya man maleta.
0: Ay, hindi niya malitang gusto niya, ha?
1: Ano mang gali?
0: Ang posisyon ko, eh.
1: Ay, amo na gali, Mr. President?
0: Oo, abot ko na siya nga daan niya. May pag-ambisyosa man nga daan, eh.
1: Ay, amo na gali?
0: Oo, pero hindi niya gyapon magmangin din na lagko ng ilang plano.
1: Ay, anong ilang plano, Mr. President, how?
0: Nga takot ako. Kag si Inday Saray Lustay ang ibulos nila sa posisyon ko.
1: Ay, hala! Kaladlukan ba?
0: Uti sa'yo mo, Yusuf Castre. Masugot ka sila.
1: Natural, hindi eh. Wala ko yung karun maleta. Yeah, hindi ko na yung magsugot, ya. Kay base ma, piyatos kag ang syepe na ya. Mabot sa amon.
0: Nan, amuna.
1: Hindi ko magsugot, Mr. President.
0: Hindi natural ka... eh. Hindi ka gani magsugot. Ako pa yan. Amo gani ka dapat bululigan ta na iya. Nga hindi sila kapangsutab sa aton. Dapat kita lang ya ang magsutab sa ila.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Aray, sige ra. Amo lang nanay nga ton magabalita nga matulog sa iyo. Dugka nga tala, naso na bata.
1: Daw ginapabilib ko ni DJ Borjok sa mga balita, ya. Amo niya, makortahan.
0: Hoy! Kortang-warta niya nga nanang lakad ko.
1: Wahay! Dubat yan niya pa ba?
0: Aray, sige ra. Baba na. DJ Borjok on the bergs.
1: Animal, bakit pang extra ya? DJ Borjok on the mix pa kanon? Pero, in fairness, mayot ng mga balita ya. Bisan daw hindi mapatihan. Wala man ko mahimo kundi mapati na gid lang. Wahaya! Sige, boss naman kay bantayan ko diwa at ang iya programa. Daw ka na, misato eh. Malingaw ka na. Matingala ka pa. Bilib ko DJ Borjok. Amo na yung mga banat na. Sadya-sadyay na oh. Wah!
2: Rizor, arsok ko ng lem.

0: Ay, dere lang ko na yung matulutang Vice Plaza. Oh. Kaya kung dito sa Barangay Hall, puro lang to ragok ni Kapitan Mabatian mo. Ay, abaw. Mayo diya kay makahangaw-hangaw ka, kag baka bati ka man sa mga chismis sa palibot. Ay, abaw!
1: Joy, mabagal ko gani.
2: Ay, ano ba'y baklod mo ta?
0: Oh, may gachanggig na isaw na, no? Ano na yan ang baklod niya man?
1: Joy, mabaklaw ko ni Corbif, be?
2: Sige, dali lang ha.
0: Corned beef galing baklo niya. Ah, siguro, wala pa rin sa kakaon. So, ano niya, guro?
2: Eh, pila ka bilog corned beef.
1: Di ba ka bilog, Joy? Masundan ko sa mga ido ko, ah.
0: Kaya ba? Animal. Lima ka bilog? Social ka mga ido, iya ba? Corned beef, ginang ipasundan niya?
1: Kasi ikaw lang liyog, Joy. Inagutom lang yung mga ido ko, eh.
0: Baskog siya ba?
2: Eh, dali lang ito ha. Kaya kahiwa pa ko sang litsun baboy. Eh, pagkaon ko man sa mga ito ko ha.
0: Wah! Wala. Litsun baboy, pag kanyang inapakaon niya sa ito, ya?
2: Kahit parisan ko pa na sila yan sang fresh milk, agod nga na ilangang pagkaon.
0: Wah! Hala.
1: Ay, galing ka, Joy.
2: Ay, kag hindi nalang gali pagbayarin na yun ang corned mo, ah. Libre ko nalang na. Plus, padalaan na pakalima kakilo galit sun baboy. Eh, pasunan mo man sa mga ido mo, ha.
0: Wah! Oh, iniya magsugid. Sulo siguro. Sadya-sadya, no? Wah!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
1: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold.
16: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: Perfect Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
7: G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: to dako obot kaon?
1: Ano man ni na, Eljan, laba-laba?
0: Dire na lang anay, kutubang ato nga pag-up nanay. Kaya mapuli na ko sa akong balay. Kaya ikaw maliko naman.
1: Ah, okay, miga. Ate, wala ta da kiss?
0: Ngay, ano siling mao?
1: Kapati ka naman, guro, miga. Suliton ko pag-idya. Siling ko kay Dason naman. Tangalones, magkit anay. Kiss anay, bi?
0: Nga makis ka gidi hao?
1: Tanda sa nga ton lang ha, pag-imigway nga dwaw.
0: Di ko namiguhay ta, makis kita dahon?
1: Oo eh, para bala nga ng biip-ip kita.
0: Hmm, inagi na yung imo tuto na kubot kon?
1: Eh, nga kikagay dahon? Erdyan laba-laba?
0: Oo eh, do... Wala na yung tupa ngayon mo, ya?
1: May tupa na ya, kung matupa ang kiss ko sa imo.
0: Olo mo?
1: Wow, wow, wow.
0: Baho katuto na ko, ha? Hindi kayo dapat magamuna.
1: Kag nga aman, be.
0: Kay basi may makita sa aton nga doa, kadlawan kita nila.
1: Bahala da sila kung makadlaw sila, eh. Importante nga nakakiss ko, ya.
0: Hala? Sinisadya, eh, no? Wow!

0: Nurse?
1: Ay, ano man, Jemma Ritins?
0: Pwede ko, anay kapuli.
1: Mapuli ka na, kaya nagkakaon ka na.
0: Ay, okay, may obrahon lang ko kadali.
1: Ay, basta hindi ka na magbalik.
0: Ano? Ay, anay ka, ano naman ang oras ang hatagay sang rasyon?
1: Ay, karon naman, eh, mga alas 12 siguro. Ay,
0: ay ti mga alas 11.50, pwede mabalik.
1: Ay! Ano?
0: Oo, para timing, malahaw.
1: Timing ang ano?
0: Pagbalik ko, kinananay naman.
1: Ay! Alam mo na siling mo, wala ka na busog, tapos timingon mo pa magbalik kahatagay naman sa rasyon.
0: Ay, bisan paano, makabuhin-buhin man sa gutom. Ah.
1: Ay!
0: Eh, okay na. At least masuddan man balang tsanta sang sa wala na gid.
1: Ay! Ay, grabe ka man siya, Maritis, buwan.
0: Ay, hindi ya akong grabe, kundi ang mga pasyente nyo nga. Ara sa emergency ay grabe.
1: Ay, may rason ka pa ba? Sinasadya ino ah.
0: Na. Ay.

0: Oy! Ari ka na kali, El Jan, malaba, pitso?
1: Hindi, taya. Landong ko lang niya, tay.
0: Bawdo, nakapuntos ka na yun, El Jan, ah.
1: Amo ginaya, tay, basta nag-eskwila ka sa Sunday, nga Lunes nga ang klase.
0: Nanay ka bala, El Jan, na balama?
1: Ano man, tay?
0: Hindi bala, ang tawag sa gina-eskwilahan niyo, Sunday School?
1: Oo, ganit, tay.
0: Tinga, Lunes mo to ng klase niyo, ha? Okay, Sunday School mo na ba, eh?
1: Amo ginaya, tay? Hindi na bala siya kayo pamangkot.
0: Rana ka? Kumusta man ang unang adlaw sa klase niyo?
1: Natural, tay. Very good ko yan, bali, ma'am.
0: No, maayo, kayo. Magsubong sina. Ano, ikaw lang isang naka-very good?
1: Tanan kami, tay, ah.
0: Abi ko gani. Kay daw kasugit ka, kay abi ko, ikaw lang isang nakakuha sa very good. Galit, tanan ka mo?
1: Tanan kami gani, very good, tay. Ang importante, very good man ko.
0: Nga, nag-very good ka mo, tananaw?
1: Kahit itay, kung wala ko yan nakakuha very good sa amon, hindi na kuya dahil mag-eskwila sunod nga Lunes, masunggod na ko na ya.
0: Nga, sadya-sadya, no?

0: sundapagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang ang butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalling Capsule. Subong na!
0: I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo palasang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: D3, payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 payo ka. Ang D3 payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 payo. D3 payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 payo, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift! OT! Breadwinner!
19: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
3: Kitang-kita.
5: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sa ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.

Beat. That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News. Dietri Payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang Dietri Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: Dietri Payo. Ang Dietri Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka Dietri Payo? Suno sa pagtuon, ang Dietri Payo, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, sir boy, ang imo nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka Dietri Payo. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sang ano sang mga mineral foods, nga zinc, mga foods, pero kulang ka Dietri Payo, hindi mo na ma-absorb. Because ang Dietri Payo may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, sir boy, kinahangla na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, sir boy, kung palainom ka Dietri Payo, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
3: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sang Dietri Payo. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang Dietri Payo importante kaayo, no?
4: Kag ang Dietri Payo, sir boy, no, damo siya good fats nga ginatawag nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amo ni nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, sir boy, ang Dietri Payo nagabulig maintain sang aton.
2: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
3: Nubo-nubo na ila chromium.
2: Pero kung pala inom kaya Dietri Payo, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
3: Exactly.
2: Kabilo ka, sir boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang Dietri Payo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Dietri Payo. Ang Dietri Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. Dietri Payo.
4: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya gina-maximize sang Dietri Payo ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang Dietri Payo nga namian ko, sir boy.
0: Dietri Payo.
6: Kampiyon ang Dietri Payo, sir boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium. Now let's go to potassium.
7: Wow.
6: Damo bala kisa, sir boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabbing balas mo.
4: Responsible sa mga muscle contractions. Oo.
0: Dietri Payo.
6: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pwersa, hypokalemia ka. Now, paano karon? Litipermi mo kung kakaon saging? Yung grabe mo kung pakaunon sa mga prutas na may potassium?
7: Watermelon.
6: Kulang kagaling sa absorption.
7: Uy.
6: Kung ga Dietri Payo ka,
0: Dietri Payo.
6: Dietri Payo helps the potassium absorption.
7: Correct.
8: Grabe. And Dietri Payo, of course, also help your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na yung pikto sa magnesium.
2: Ginakontrol man niya yung blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka Dietri Payo, it helps sa mga may high blood pressure.
8: Correct, no? Indirectly, damo-damok niya epekto ni Dietri Payo. Damo-damok siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
2: Di may rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom Dietri Payo kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila Dietri Payo, sir boy.
0: Dietri Payo.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Dietri Payo, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Dietri Payo. Ang Dietri Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. Dietri Payo. Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang aton sibong atak na alas 11:02 sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Iniang
5: 11 Mbps.
6: KK5 Eric Tenerife Puerte.
2: Mayungod to sa atong mga pinalangga nga tagpalamati. Here we go. Welcome na sa inyo palatuntunan, nangin kaupod na ninyo sa tagsakaudto. Palatuntunan, 11 Mbps. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. Still, K5 Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo, tub-tub sa takna, launa. Larga bola! Size, 20 size.
6: KK5 Eric Tenerife, puwerte!
2: Mga KK5, walang kukurap, hold on tight! Hold on tight. Grabe nga mga balita ang atong pagadalon sa inyo subong aga. Dalagko nga mga balita, ambot kun maubos ta. Grabe. Super nga mga balita mga K5. Ang Sikugon Island, ginasulit ko. Ang Sikugon Island is now under siege. Mga K5, ang mga familia nga nagapanag-iya sang Sikugon Island, may isa ka pamilya, may isa ka utod, isa ka manunuble, sang isa ka pamilya nga taga Negros ang nagdala sang mga armas, pati siya armado, heavily armed, pati ang mga bodyguard niya, heavily armed subong mga ka-K5. Yara subong sa Sikugon Island and they say, hindi ko pag-ihatag ang duta nga gipanubli namon sa amon ginikanan over my dead body.
6: Ka-K5
2: Bantayan dugay-dugay mga K5 ang ining balita. We could go extensively on this report mga K5. Bata halin sa Quezon City nagtransfer sa Bacolod dito sa Alangilan mga K5. Nagtransfer isa naman kay estudyante halin sa Manila, transferi ginpulihan Castigo, dala pa ang bitsikorno dito sa Alangilan, Negros Occidental. Dugay-dugay mga K5, live sa aton pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. Dalagko ang mga balita, kapit na, front seat na mga state witness, kay dugay-dugay sa aton Black Ribbon Committee, ipangladlad sa kahanginan. Meanwhile, in Kabankalan, isa ka tawo nagsulod sa CR dito sa Kabankalan, nagpangihi sa sulod sang CR, ginpulihan siya kastigo ang nadaktan. Kung nakapanghimata, kung nakapaniper, istudyuhan ta dugay-dugay mga kakaibay. Kapit na, dalag ko nga mga balita pagadalon sa inyo. Subong nga aga!

0: K-5 News FM.
1: Larga bola mga ka-K-5. Budget meal kita itan. Gidaplastar ko lang ang connection naton dito sa Sikugon Island. Mga ka-K-5, kapit na. Facebook Live, Roberto Bantayao, Paul Spot III, Marilyn Achibon, Gina Purano, plastar na Merlita Malbas, sakay na kamo, front seat. Budget meal kita itan. Subong, Macao naman kita liwat, apan-apan. Apan-apan mga K-5, pigado ang life, Biyernes subong, luto ang apan-apan mga K-5. Yari ang apan-apan, bao grabe ang ginamos. Manok lang ang ibutang ta, pero ining ang ginbutang ko di kuan nato eh. Ang ginbutang ta ni sa apan-apan, ano kanin na rin sa ginakaon mo nga daw meat siya, pero hindi sa iya meat ba yan? Tukwa ning ginbutang, hindi niya itan, karoon lang na iya. Karoon lang na, blapan-apan, ang blatan, apan-apan. Tukwa lang ning gamiton ta kay budget meal kita subong. Kagang aton subong nga ginahimo. Makwan kita, hindi kita na magkarne. Hindi kita na magkarne. O, lutuan na para panyaga ni Mister pag-abot. Pag-abot sa kabataan, timprano pa, luto na ang inyo panyaga. Budget meal, palatuntunan 11 Mbps. Yari na, apan-apan, with tokwa mga K-5. Wow, kanamiton, dumakaon na si Eta, nagalaway-laway na, mga K-5. Okay, budget meal, mga K-5, si Gina Purano, Macao ng Tukwa, si Merlita Malbas, nagapuesto na, Rot Valero, Susan Atres, Tukwa lang kita anay, mga K-5.

0: K5 News FM.
1: Update, update mga K5, si Helen de Loyola dumakao na sang tokwa ta subong kaudto. Update, update, kustomisyon na namitan gid sang tokwa. Yari na mga K5, itani pakita ang sitwasyon sa banwa sang hinubaan. Mientras nagainit subong diri sa aton sa Bacolod, sa banwa sang hinubaan, alin pa kaina sang aga, wala untat ang pusdak sang ulan. Etan, abdi kay balikay, ipakita ang ulan sa hinubaan. Hanot etan, nagainulan sa hinubaan, kuha ini sang aton amigo nga si Dante Desca. Sa mata ni Dante Desca, si Lingko gidaw. Abdi kay balikay itan, maluoy ka. Ulan, baskog-baskog sa hinubaan, kuha ni Dante Desca, Barangay 1, Hinubaan, Highway. Tanawan nyo mga K5, bago lang gin inigin kuha, bago lang gin bakit ni Dante Desca. Pwerte ang ulan sa hinubaan, baskog-baskog, tanawan nyo. Jennifer Infante, tanawa, Sally Almension. Ari na mga K5, ang aton Iloilo Station. Kay kuwaon ta ng balita, party sa si Kugon Island, Iloilo, Mayuwoddo.
2: Palaland Incorporated, na nagsugod pa sa tong 2010. Sa 2010, sunod rin sa informasyon, si Sarosa, kagang iya, amay nga si Edgardo, nga nagpakinegosyar sa Ayala Land Incorporated, agod tanyang itan, mag-joint venture sila sa Sikugon Island bilang isa ka world-class eco-tourism destination na. Minilyon ka piso ang gin kapital ni Sarosa para sa mga infrastruktura katulad sa batching plant, TV equipment, kag mga karsada, duty port, kag airport sa Sikugon Island Tourism Estate o kon corporation. Apang base sa ginbuyagyag ni Sarosa sa video, naglabot sa 16 katuig na napaslawan ang joint venture agreement kag wala natuman ang ginkasugtanan para sa pangkabuyan kag pagpahapabahay sa mga residente. Sa ulihi nga video, nagbuhi isang masakit nga tinaga si Sarosa nga nagpamahog. Nahanda ini nga magdepensa gamit ang armas kag hindi magpadala sa pagpangipit sang gamhanan nga korporasyon kag sang iya mga pamilya. Dugangan naton ini karon kay check naton naga standby na aton sining sister station ang K5 News FM Bacolod kay mapakigupod sila subong sa aton matandang broadcast kita upod sa aton sining K5 News FM Quinto Distrito team sa pagtanguna ni station manager Manilin Abaro Palik kadto dito paabot na sila sa Carnes upod sa kika K5 Reggie Dimayo. Ang aton sining report dugay-dugay. Check natin ana ang aton sining connection sa K5 News FM Bacolod. Bacolod, mayungod to.
1: Mayungod to, mayungod to. K5 News FM Iloilo, John Sapio. K5 Eric Tenerife ang imo counterpart subong diri sa siyudad sang Bacolod.
3: K5 Eric Tenerife. Puerte.
1: Ginahulat-hulat natin ang balita kay ang mga fanimalay sa Rosa. Mga ka K5, kay K5 Western Visayas and NIR. Ang mga panimalay sa Rosa, taga Bacolod, taga Negros Occidental, taga diri ina sa amon, taga Sagay ina nga pamilya. So we will be hooking up upod kami sa inyo, K5 News FM Iloilo. Guapo, John Sapio, back to you.
2: Madalong yun, salamat ka K5 Eric. Nandang duman ko sa una si Mr. Edmond Sarosa na interview ko. Kagda may parintin nila niya ang former governor sa Negros Occidental.
1: Yes.
2: Nalipat lang ko kung sino itong gobernador, din yun, nga daw related ini sila.
1: Governor Marañón.
2: Yes, correct, correct. May isa sa unang sang staff na nag-istorya sa aton, sa Sapiat, Wigta, nga Waragwagan, bangod kami nag-petisyon, sining propose nila sadto na joint venture agreement
1: yes.
2: sa Ayala Land Incorporated. No, si Subong, ang bata, na si Dave, nagwa na sa video. Para una, nagit K5 Eric, pwede natin ma-play anay ang video ni Mr. Dave Lazarosa para sa ihibalo sa ating mga tagpalmati sa K5 News FM Iloilo kag Bacolod.
1: Yes, pakita. Da kay masyado kaarmado si Mr. Dave Lazarosa. Nag-upload kami sa imo. K5, John Sapio de Guapo. Tira!
2: Salamat kayo, ka K5 Eric Tenerife. Ipabati natin ang video ngayon para sa unang impormasyon kung nga nagsugod ining kontrobersiya kag ang ining pag-control o kung pagsira sang mga facilities sang Sikogon Island. Kayo may isang una niya, may mga flight pilot sila mo. May mga magagmay nga aeroplano, kay may airstrip o kung runway dito sa Sikogon Island. No? World class na klase sang resort ini ang Sikogon Island dito nga ginapanagihan joint venture sang pamilya sa Rosa kag sang Ayala Land Incorporated. Ara na kay Paypal ang ini nga video ni Mr. Babe Sarosa nga gin pagwa kahapon mga pasado alas 4 dito sa Sikogon Island kag nakuha ini sang madabo nato ni mga kuturan kag nakita ini sang aton sini nga mga tagpalamati kay ti from the start may kontrobersiya na ining Sikogon Island bangod sang pagpamalabag sadto sa mga native o kon mga tumandok dito sa area nga mga mangunguma. Ara na kay Paypal aton sini nga mga tagpalamati para maka-take off kita sa aton sining SEO kag standby kag K5 Bridge di Mayo kag station manager Manilin Abaro Palit nga ato sila dito subong sa Banua San Carles kay any moment from now si Mayor Bitita sang Banua San Carles ang magapagwas ang statement may kaangtanan sini. Ara na kay Paypal sa aton sini nga mga tagpalamati ara na pabati naton si Mr. Dave Samura. Mr. Dave Sarosa.
0: 420. It's 420 Thursday. 420 Thursday, January, June 25. Ayala family and my brother GJ, Michael, my sister Christine. I've taken over Huni. Kung ano lang hindi ko makuha nyo, I've told you several times, inlanggab din natin Ayala, inlanggab natin sa Ayala, si Kogon. Tidin ka mo, din ka mo sinapatay, Papa. Ang mga tao, di gusto mo. And I told you, lady, hindi ko din magpakuha niya, buhay niya. Ara na natanan nga pwede siya, ara na sa mga abogado ko, ara na sa legal ko. So, ginapabalo ko sa bilog na kalibutan ang Ayala, land grabber, amuling epekto. This is 6 años, 16 years of a failed joint venture. What do you get? You get one person who will die here. You think we don't know how to use our arms? You're stupid! Stupid, Kamu! We grew up holding arms! We grew up learning how to defend ourselves! Come and get me, assholes!
2: There, among my isog na video footage ni Mr. Dave Sarosa, may isog nga nagpangangkat nga naghambal nga ang property nila sa mga Sarosa dito sa Sikogon Island ang ginland grab sang Ayala Land Incorporated K5 Direct.
1: Okay, bo grabe. Armado sila subong K5 dyan sa Pio Kakululbaan. Nagabantay subong ang mata sang Negros Occidental. Si Dave Sarosa, siya ang brother-in-law ni former Governor Marañon. So bantayan namon ini K5 dyan sa Pio, K5 News FM Iloilo, Western Visayas. Nagabantay ang NIR. Ang matasubong aragid sa imo, we will be hooking up. Grabe nga balita, gin take over ang bilog na si Kogon, maginamo na ni K5 dyan sa Pio.
2: Depende kay subong may mga police na dito alin sa Carles Municipal Police Station ang ato dito, no? I-check na ito ng atong sining reporter nga nag-follow up sini, si K5 Reggie Di Mayo dito sa Banua San Carles. Subong, K5 Reggie, kumusta ang sitwasyon dahil sa Carles? K5 Reggie? Debs?
4: Kaya dyan, si K5 Manilinig inyo ko.
2: Yes, I'm.
4: So, ari kita bago lang nag-abot sa may Banua San Carles. Aton din na tinuhaan na ma-interview si Mayor Arnold Bikita kay may scheduled interview kita sa iya sa mga tinion. Pero as of this time, sa pinakauling data ng aton din na baton, direct ka dito sa nakuha ka ng itong source sa may Sikogon Island mismo na nakuha na ang, o nakuha na, kumbaga na, kung ano, na-penetrate na sa aton kapulisan man, si Dave Sarosa, kag allegedly na dala naman diri sa Banua. So si K5 Reggie, nasubong sa police station, gina-check niya dito kung ara na gid man si Dave Sarosa na nagsunod o kung nag-take over sa mga pasilidad sa SITEC o kung sining si Kugon Island na mga facility sa K5 dyan, K5 Eric, And as of this time, atong dito nga nabaton yung information, around 3 PM kahapon, nagsugod ang ining kinagamo dito sa may Sikugon Island. Nag-sulod ining grupo ni Dave Sorosa dito sa isla, and allegedly, yung pang-hostage niya, ang mga SciTech engineers at securities, kaya mo na lang yung mga nabilin dito sa hotel, dito sa Hunikugon, Balaki 5, John T5, Eric, sa isang June 15 pa, nagsirado ang pasilidad o kung mga facility dito sa Ayala sa may Sikugon Island. And ining anong kabilog na security nga nabilin dito, pati ining mga engineer abi nga nagsalabilin, amo ini ang din hostage allegedly ni Dave dito, kag ang duha, iya pagin kuha. At yung apat, ara sa area, ang duha, ara pa sa may sakayan. And kapwa sa dito ng information, ang duha ni ka mga security nga gintayaan niya, kaging kuha ang mga cellphone, gintanghaboy ni sa dagat ang mga kagamitan nila, kag ginapahayag man ng ila service ni uko ng ilan wala nga daw pump boat ni ang gintaarakan sa nga luthang kag ginapahayag naglubog. So amo pa ni ang mga information o kung mga sitwasyon dito kahapon na nagkalahitabo nga aton pa i-verify subong. So may duha din na video nga gintanghaboy na to, maluwas to sa na-play na itong kay Ina. May isa pa ka video, makapagsampot gid ni Dave Sorosa sa may isla. And makikaan man natin dito sa video kay Sir John, kay Sir Eric, may mga pulis naman dito sa lugar. And may isa din na ka video na siya ginahangkat si Governor Arthur Defensor, kag si former Congressman Buboy Tupat, and si Mayor Arnold Bikita, kag ang pamilya Bikita, ang sa sitwasyon dito sa Sikugon. Kaya ang tinutuyo kong tanong ni Dave is kumbaga mapalagpot ang matutuod ng sitwasyon dito sa may Sikugon Island, na ang mga tumandok dito kay 5 John, kay 5 Eric, na ti nagkagutman kumbaga ginsakop na isang Ayala Land ang bilog na isla.
5: Okay. So ang ikaduha ka video naton kay 5 Paul, pwede naton ma-play ang pag-takeover gibala sa facilities kay ni Mr. Dave Sorosa, no? Paul, ara na? Para makita naton, kay dugay-dugay, i-check mo naton si Kaki 5 Reggie Di Mayor.

0: tanan. Napabalo ko ang agaw ko ng huli. Dugay na nila kaso. Ang ginabasol ko si Mayor Bitita, number one. Kapilan na kami may padala, kagtuan yung ating tao, nagambalun nyo, pamangkutun nyo, kipikatraho sa ato, hindi naging pamunta ng mga ebidensya. Pero ang tao, dugay-dugay na, 16 anos, so mag-iapon na tangahan sa konsisya, di. So, ilang mga bitita na, hindi na di sa kasulod, ha? Private property na, di, kaya nga, ipabalo ko na sila. Pila katuwing na nga si Bisyo sa pamilya mo sila. Mga tarawit na sila, kitungod ay alam nyo ng pintro nila, nakulbaan sila. Number two, saka primo ko na ng mga tupas na, B-boy tupas, sino nga bulig sa inyo? Primo Toto, sino nga bulig ang tatay niyo? Ngayon ka mo di kakabdo sa akon. Kantuin niyo ko din, hindi yung polis, pwede respetar ko, pero hindi ko magpadakop ni buhay, dire ko mapatay. Ang huni niyo na takeover, ang ginasugid niyo ako inyo ng huni, amin na din duta. Ikundi puta ka mo. Diyan ka mo, pasubladi sila natin, kaya barbaralay kami. Ang mga tao ko din, yung saksyon ako din, pabayiin nyo lang ko din. Pabayiin nyo lang ko, kasi sarangan ko na di. Tanahan na di sila, pinakabilo yung tao ko. Hindi nyo na pagdamayon, wala na di yan, nag-intra na di. Ako na di yan, mga mot. Ihudi puta ang pamilya ko, ihudi puta! Napatay ang tatay na mo, kung tayo nyo na dayon. Ang gobernador sa ano, ihudi puta! Ang tatay mo! Ako ang servisyo ng tatay mo!
1: Itan? Bolo bantayin.
0: Mga bitita! Puta! Ihan mo tanan! Pinapayahan mo yung sadi! Mga tao gutom! Pinatanay na dali! Linto! Salamat din sa inyo, pero hindi na ako dito na try pali mo.
2: Okay.
0: Sa respetar mo sa inyo, pero hindi na doon tayo na damo kami dito. Suti! Uy, baka mo din nagtawa ko na nun na hindi ka dugay, di. Amo na nga, ako na ginaano. Sige, salamat, kid. Okay. So, direct mo, ito, wala man may naano, kid pang... I made sure, kid, yung mga security guard, kid, amon mo lang ito sa tao mo. Suti, tanan na ito, individual ko, wala na ano, kid, number one, kid, kaya. Now, kung kailangan ko lang, di pang ano, tingin mo, kung may mamato, paano ko niya karun. Okay? Sige, thank you.
2: Okay. So, amo na si Mr. Dave Sarosa.
1: Yes, K5 John Sapio, ginakontak ko subong ang abogado ni Dave Sarosa nga ari sa siyudad sang Bacolod, amigo naton, former city administrator sang Bacolod. I'm trying to get hold of him. Agod gyud mapamangkot ta, parte sa natabo sa iya nga kliyente dira sa Iloilo. Sige lang, ga-monitor kami sa inyo ni K5 SM manager SM Palik kag sa imo K5 John Sapio. Holding on ang Bacolod sa inyo. Go ahead.
2: Okay, salamat kayo na kakipag Eric. Balikan natin na si SM Manlin Palik sa Banwasang Carles. SM, musta na da? Ara na si Mayor?
3: So, hari kita dari subong abis sa Guay. Si K5 Reggie lang dito ang nasa okay. May police station. Pero accordingly to this sa initial info ta nga na-receive man, ang mga na-hostage ni Dave Sarosa ang nakuha sa atos ng mga otoridad inas ang kaagahon. Samtang si Dave ang nakuha sinila nga aga. So, sabay nga malabot ni Karon ang natabugid bala kahapon para nga mapatagdae kung ano gid ang nagkalangitabo dito. Pero as of this time, may pipila pakikita sa mga nabaton ng information nga magluwas nila abis sa nagkalangitabo sa may huni pugon, may araman sa mga passenger boat bala nga din paarakan man sa lutha. May mga post kita kagali nga nakitaan nga amo nang natabugid dito. So, pasalamat lang kay wala gid sang may naigo man. And ang pinakaulihit sa tubong ang sitwasyon sa may Subun Island, according sa source nga napontak dito, isa ka maestra, kapalayon dito subong ang klase sa mga kabataan, kaya medyo malayo-layo man niya ang estilahan sa, kaya ang kunikugot is doon dito sa Prantig, eh. And ang mga pumuluyo dito na sa likod ng part sa isla. So kapalayon dito, and may ara naman nga mga police, may mga SWAT, and diri gani sa buwa sa police station, may ari man diri sa 12 IB niya sa mga salakyan man. So, buti ningon, may mga nakadeploy man diri nga mga Philippine Army sa Kisan dyan.
2: May nag-reinforce gali dira nga katapos.

0: Sang Philippine Army.
1: Okay, oo, okay, may makitaan kita din nga ilang salakyan man eh. Mm-hmm. Kaya ka-12 ID, kaki 5 dyan.
0: Okay, si kaki 5, Regine Mayo, ato subong sa police station.
1: Mm-hmm.
0: Ay, check natin ba si kaki 5, Regine Mayo, kung anong report dira. Agon ara dira si Mr. Dave Sarusa sa iya sining sa dira sa Carlos Municipal Police Station. Ang Carlos Municipal Police Station, nari man isa lang sa kabuilding sang Carlos Municipal Hall.
1: Tabukay lang sila kasi tabukay dyan, bali lapitanay lang man
0: ha. Okay, okay. So, check natin ba si kaki 5, Regine Mayo, kung ara sa linya natin, kaki 5 po, ara siya. Dali lang ha, kay gina-contact natin. Out lang natin, anay, si kaki 5, SM Manilin Palik, kay i-check natin ang report ni kaki 5, Regine Mayo, dito sa may Carlos Municipal Police Station. No? Kag gusto natin mabalaan, ano ang status ni Mr. Dave Sarusa? Status niya bala, arrested bala siya or custody lang? Kag kung ano, nag-surrender siya o kung nag-voluntaryo nga nag-upod siya sa mga polis, kaina sang aga. No? I-check na to, narana si Kaki Five Reds. Kag gusto man natin mabatian karon kay ginahangkat ni Mr. Dave Sarusa, si Governor Art Defensor Jr., former Congressman Boboy Tupas, kag Mayor Bitita. Ara si Kaki 5 Reds di Mayo, Kaki 5 Reds, musta na? Kaki 5 Reds, may isang signal. Si Kaki 5 Reds di Mayo, nagikan sa Carlos Municipal Police Station sa Subong Abatian. Kaki 5 Reds, ara na? Kaki 5 Reds, may isang signal ako. Kaki 5 Paul. Oh, daw dali lang ha, kay ara na sa linya pero daw ay kita gasalod sa on air. Subong amati noon kay Five Reds. Why may gasalod? Dali lang kay tawagan nato na kay Five Reds di Mayo, standby kay tawag kami dira liwat sa imo ha. Kay kun makuha nato tani ang bag-ong chief of police, no? Ang chief of police dira subong bago kay ang former nga chief of police ari na sa Iloilo City Police Station, no? Ara na. Ang atong koneksyon nagikan sa Carlos Municipal Police Station. Pamangkot lang kita kung anong status ni Mr. Dave Sarusa kay hambal niya hindi sa kuno magpadakop buhi sa video niya nga earlier na to na play. Kaki 5 Reds? Kaki 5 Reds, eh? Reds? Ambali sa poll nga na mag-counter. Please proceed.
2: Kasi ito ang dyan eh, sabi ang going there sa may Barrio San Carlos ang atong si Dave Sarusa o pwede ang apat ni sa bodyguard kay sa dyan. Based rin sa atong nga nakuha ang information from Carlos Municipal Police Station. So kung kay sa dyan, nag-amatamat na sila halin sa kagpudig dyan sa may isla, pagkagpudig rin sa may talatapan sa Carlos Municipal Police Station. Agad nga ipaidalam sa medical examination from Carlos Municipal Police Station kita dyan. Amo lang ato nga nakuha ang information sa bung, no? And sa bung kita dyan, ginahulat-hulat pa rin natin ang hekos sa Carlos Municipal Police Station. Agad nga makakadugang sa ibang medical ipon ang agad ang nasabi, ano, kay una, may ara, gano'n na binapahayag itong may ara sa tawag sila. Pagtarahog kay sa dyan nga si Sarusa o kung si Alfred Luis Big Sarusa kung sino makita si kita dyan nga may dalah nga malaba nga armas samtang nagpahayag sang mabigat ng mga aligasyon dapat sa iyang pamilya kita dyan nagtaya laland kay sa dyan nga may kantanan ini sa isyo sang pagtanag-iya sang duta sa Sikokon Island kita dyan. So kung kay Fred John, dinatinguan natin na ma-contact din si Hepe, pero as of now, ang pahanugot ng ating din na deputy chief of police na huna ito na anay si Hepe, kaya siya niya makahatag ang dugang na detalye kay Fred John.
0: Okay, so yun sabong si Mr. Sarusa na na sa Carlos Municipal Police Station?
2: Sabong kita dyan, wala pa, nag-sabok pa lang sila, nag-abiyahe pa lang sila kita dyan, pakabigil sa may custody na sa Carlos Municipal Police Station kita dyan.
0: Okay, pero dala nila si Mr. Dave Sarosa. Kag-apat ka bodyguard?
2: Yes, 35 dyan.
0: Okay.
2: Yes, so, may apat siya ka upod na bodyguard according to sa Kailas Municipal Police Station, 35 dyan.
0: Okay. Mamagot kita kung anong status ni arrested in siya o kung voluntaryo nga nag-upod sa police.
2: Tika dyan, dala, according sa Kailas Municipal Police Station, nga dala siya no, sa atin ng mga otoridad. Pakadyo din sa may Kailas MTS upod ni ang gupahayag apat ni sa mga bodyguard. Since kita rin no, nagpamangkot pag nagpangusisa sa mga kapulisan nato ano, sa mga Kailas Municipal Police Station and di sa ilang nakuha ng information man tika dyan.
0: Malapit na sila kung malayo pa?
2: Medyo malayo na yung pakipo dyan kaya according to sa DTP Chief Police ang Pilot MTS, mga wala lang dugay sila pahalin kita dyan eh, sa isla dito kag magtabok bridge kita dyan.
0: Okay, sino ganing bagong police station na ang Chief of Police ang Carles Municipal Police Station?
2: Yes, kita dyan eh, si Ma'am Rowena Garcia ang atin din na DTP Chief Police. Ginatingan natin siya gani na makuha man at ang pinagpamaliba din siya kita dyan kaya wala na siya sa authority good na makahatag sa information that's why according sa iya na hulatin talang anay kung si Hepe para siya maka-istorya pag makahatag man sa bugos na statement angot din sa natabo sa may sugo na island kita dyan.
0: Okay, standby ka Kipay Regi Di Mayo kay ga tandem kita sang aton sining partner sa K5 Eric Tenerife sang K5 News FM Bacolod. Bacolod, K5 Eric, pa may pamangkot ka kay K5 Bridge?
3: Yes, sa K5 News FM Iloilo, K5 Bajan Sapyo. K5 Bridge from Bacolod, you know, interesado kami kay si Dave Sarosa is from Bacolod, from Negros Occidental. Brother-in-law sang former governor na Mundire, kay ang asawa sang former governor Marañon is utod niya nga Sarosa man. Now, si Cogon Island is 1,068 hectares and 70% of that is owned by si Deco nga iyas ang mga Sarosa. Now, pamangkot ko, gin-take over ni Dave ang si Cogon Island kahapon with high-powered firearms. May upod siyang mga bodyguard. Parehas ang pamangkot ni K5 Jan Sapyo kaina. Is he arrested? Did he surrender? And ano ang treatment sang police sa kay Dave Sarosa Subong? Iloilo.
0: K-5 Reds?
2: K-5 Reds? Mr. Visayas, sa buong dinahulat-hulat natin ang initial video information o kung ang information video angat rin sa pagdabakot kay Dave Sarosa o kung ang ilang bodyguard. Pero may iarik sa rin na nakuha ng information from Kailas Municipal Police Station ng possibility by the Western Visayas na ang kaso na ginahanda ang ipataka sa ilakitan dyan amo ang illegal possession of 3 class A firearms, serious illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, illegal trespassing, indiscriminate firing, alarms and scandal, grade thefts, malicious mischief, P5 Western Visayas. This rin is aton nga nakuha nga information. Pusubong, padayon sa diri ang nagsaigo ng investigasyon kag dokumentasyon na ang kanan sa nasambit nga o kag sa diri na sa natabo kag as of now no ginahulat ang pagpadala sa atin ng mga kapulisan kay Sarosa kag opportunities na mga bodyguards nga ginapatihan apat ni Kabilog at K5 Western Visayas.
4: Balik ko ama, balikan ko.
3: Okay. K5 Iloilo, kon amoy nang sitwasyon damo-damo nga kaso ni Dave Sarosa. Subong ang matagid sang bilog nga Negros Occidental ari sa amon kay nagatandem kita kag kitang gadala sang istorya. Now, ang pamangkot, pwede kita makakuha live feed dito sa reporter naton kun diin na si Dave Sarosa, mga paryente niya, mga classmate niya si una mga nasa lista nga tinawag sa aton. Pwede kita makakita kon ang sitwasyon subong dito sa ila sa Carles.
0: Kay Pebreds,
2: K5 Western Visayas, hindi ko pa kapinitrate no, sa area bangod nga yara sila sa area Subong. And Subong no, yari kita din sa may talatakan sa mga Kailas MTS agad na maghulat sa ila. Kaya din sa rin sa atong nakuha ng information na nagrabyahin naman in sila sa kadyo din sa may Kailas MTS. Kaya agad nga isa'y dalom sa medical examination, K-5 Western Visayas.
0: Okay. Hindi lang Western Visayas, kay NIR na sa mga bakulod kay K-5 Parents, no? Anyway, K-5 Eric, kadto pa lang sila.
3: Okay.
0: Naka-pull out na sila, halin sa Sikugon Island, kaya nakapadulog na sila sa buong sa mainland. Mainland, dira sa Banua San Carlos, kay kung magkadto ka to sa Sikugon, ang pinakalapit mong sakyan sa Pampot, dapat sa istansya ikaw masakay.
3: Okay.
0: Ay mas malapit kung sa istansya. Pwede man sa Carlos, pero mas malayo-layo siya. That's why, nga ginahulat pa naton ang pag-abot, upod ang polis, ang Carlos, kagibat pa ng mga otoridad naton nga makadungka sila sa Carlos para madala ini sa Carlos Municipal Police Station si Mr. Alfredo Luis Dave Sarosa, kagang apat niya ka mga bodyguard na K-5 Eric.
3: Okay, sige, ulat-ulat to namon, pero famous ini K-5 ba dyan Sapyo, aside from kilala gid ang mga Sarosa, kilala ang Sikugon Island, kabalo kong famous ang Sikugon, tungod kay ang paborito mo gid sing unang artista, nga si, mga artista kasi ng una pabla, dira ang shooting sing una sang pelikula nga paborito mo, pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Dira inagin shooting K-5 dyan sa Pyo, nga sing una dito sa Delgado, nga sinihan dito ka papirmega kanto dyan.
0: Si video na. Okay, kanto gining Sikugon Island. Before sang Sarosa, kag ang Ayala, na may dako pa gid sa una nga kumpanya kay Five Eric mo nga nag-manage sining Sikugon Island nga mangin isa ka world class nga resort diri sa aton sa Northern Iloilo. Sikat kay man diyan sa unang Sikugon bakon sang ka white sand niya bala. Ina nga sang ulihi amo ining joint venture sang Sarosa family kag sang Ayala Land nga nadumduman ko. Ang pamagutong ko karon si Mr. Dave Zamora, Dave Sarosa, kunang tatay niya mo si Mr. Edmond Sarosa, kay amo ni ang na-interview ko sang una, parte sa sining joint venture nila nga may mga opposition sa mga farmers dito sa Sikugon Island, K-5 Eric.
3: Okay. Ang tatay niya na ni Edgar sa ni Dave Sarosa is the late Edgardo Sarosa, patay na. Edgardo. Kag ina ang saro ang Sikugon Island, tatlo na da ka barangay nga mga dalag ko. You have the barangay Alipata, Buaya and San Fernando. Sang 1970 after sang mga kinasuhay, balo kay inang Sikugon Island K5 News FM Iloilo K5 Jan Sapyo. Puno ina sang kontrobersiya, halin gid sang pagsukod sinang island, kontrobersiya ina dira. Kag sang 1970 pag assert sang Sarosa family through the Sideco, sang ilang ownership, hasta nga nag-abtan sila sang land reform, nga mo nang siling mo, nga nagreklamo ang mga tao, kay gin-claim na sang tao ang 334 hectares out of the 800 plus hectares sang Sikugon nga ginapanagiyahan sang panimalay sa Rosa. So puno ina sang kontrobersiya halin sing una, pero sige lang tungod sang katahom sang beach, nagsigi ang Sikugon. Nadula lang ang alindog sang Sikugon Island sang nagtuhaw na ang Boracay. Dito nadula ang alindog ni Sikugon. Pero sang wala pa si Boracay, Sikugon is the island, the playground of the rich and famous, hindi lang sang taga Iloilo kag Negros, but sa bilog nga kalibutan kay Five Jan Sapio, sir.
0: That's why gani ang konalipat kay sa ngalan sang artista to sang unang matahom. Ang bakre si Gloria Diaz.
3: Dumduman mo ba? Wait.
0: Ano na ba kita sa to? Bata pa gid man kita sa to.
3: Sa Delgado kapastog lagaw.
0: Ang sinihan sa una dito, may sinima, bla, may regent, may
3: crown. Sa regent dito si una?
0: Oo. Papalukungan ka, taga-tigbawan ka, familiar ka sa Iloilo City.
3: Kay Five Jan Sapyo, grabe ning balita mo, subong. Daw na rock din ang bakulod. Subong ka pamati kami sa imo, wagig ka sabat eh. Ang abogado ni Sarosa, I was trying to give him a call, pero nagaring lang ang nagaring. Why gid nagasabat? Kilala ta former city administrator sang Bacolod. Siguro nagamiting ring lang lang kay no? I'm not trying to make a call, basi ara na gani, guro dang abogado, subong eh. Mahulat lang kami sa inyo, K5 Jan Sapio, we still continue, tabid lang kami sa inyo.
0: Okay, so natulat man naton, kay nakontak man naton ang mga koneksyon naton, hindi lang sa Carles, kundi sa istansya, kaysa ang gina-interview ko ni si Edmond Sarusa, bala, or sino nga Sarusa sa
3: Edgar.
0: Kila nakatuig ang nakaligad. Sa istansya siya nag-stay. Kaya ginapal niya nga ang istansya siya, kay mas malapit magadto ka sa Sikugon kon magsakay ikaw sa Pampo talin sa istansya pagadto sa isla sa Sikugon kon sa Carles mas malayo sa K5 Eric. Pag may opisyal to sa una daw isa to ka right hand man to ni Gobernur Marañon nga daw taas lang nagkadto diri sa akon nagistorya parte sina nga isyo antes nga nagpirmahanay sang joint venture agreement ang mga Sarusa kag ang Ayala Land K5 Eric.
3: Ang joint venture sang Sideco nga amo ini ang korporasyon nga gintindog para sa Sarusa Group dira sa Sikugon, nag joint venture sila sa ALI or Ayala Land Incorporated in 2010. That joint venture is to develop a high-end resort with casino, with hotel, kag grabe nga resort ang i-develop. However, waay ato matigayon bangod kay may nagsulod nga land reform nga isyo. Nagprotesta ang mga fishermen, nagprotesta ang mga cost-oriented groups, hasta nga nag-abdan sila pila ka bagyo nagkalaguba to da. Last 2 weeks ago, K5 News FM, Western Visayas and NIR, ang Panimalay Sarusa together with Dave Sarusa gindala ang pila ka mga pinili nga mga media dira sa Sikugon. Kaginpakita niya and he declared, this land is mine. Pag-declare niya, huwag ikabalo ang tanan nga may plano gali siya nga mag-rambo type takeover dira subong sa Sikugon Island. So while waiting for the police to do something, gina-challenge siya, grabe, gobernur, congressman, mayor, ginapanglanggabangin ang mga kwanta, mga opisyales, kag hindi inilahog-lahog and displaying high-powered firearms in front of the camera sang Facebook. So tanawon ta kon ano ang aksyon sang pulis. Nang pamangkot ko K5 Jan Sapio is this. When he took over Sikugon Island kahapon, kamusta ang peace and order mismo dito sa Sikugon Island, sir?
0: Okay. K5 Red, sara ka pa sa linya. K5 Red, JD Mayo. May mga additional information ka kung kumusta ang peace and order sa Sikugon Island sang gin-take over kahapon. Kag sa video kay na nakita naton kay Pai Eric nga way labot yung mga bodyguard niya, mga security guard niya sang hotel, siya lang niya ang sukton. Daw matag ina na ginambal ni Mr. Dave Sarusa. Kay Pai Red, kumusta da? Ano ang mga dugang informasyon naton dra?
1: Pakaroon kay Sir Jan, no, wala pa sa pang dugang information. Well, binahulat natin dari ang iba natin ng mga kapulisan sa kaming Sikugon sila kagpakagdagay sa police station. So, subong dari at Sir Jan kung nakatarayan dari natin ang sitwasyon niya si maibigari niya ginabantay ano, sa atin ng mga otoridad kay pagsunod sa ina natin sa Carles may nagaharang dari si Sir Jan ng mga kapulisan may nagpatigayan sa checkpoint. So para masiguro man ang safety sa mga pumiliyo nga dapat sila diri sa Carles MTS. Sa diri sa may police station T5 dyan, no? Kung kita magtanaw, may ayaw sila gamit nga mga army man nga nagka-standby man. Agad nga na-secure man T5 dyan ang seguridad ng mga pumuli diri kung ari kita diri sa police station T5 dyan. As of now, no, padayon pa diri ang investigasyon sa aton nga kapulisan T5 dyan. Kag bantayan, no, ang bigang nga mga official information may tantanan sa ininga incident T5 dyan kalikan dito sa may Sikugon Island T5 dyan.
0: Okay. K5 Eric, sa dugang ibalo na ton, ang nagabiyahe tani sina diring eroplano Manila to Sikugon Island among Airswift. Airswift Airlines kay may airstrip dira sa may Sikugon Island da kay Pyberek Bacolod.
3: Kanami kay may eroplano na kay 5 Jan Sapio, grabe. Ang tanan namon nga linya subong flooded and we are burning wire subong gapinanawa gid ang taga Bacolod, kilala gid na dre. Right now we have this the si Kugon take over K5 Jan Sapyo. Arang si Kugon take over naton for our coverage subong, and with your indulgence K5 Western Visayas, kadamo sang request K5 Jan Sapyo, pwede ko sir ma-reply kadali, ako di ma-reply sang statement ni Edgar Sarusa. Damo way kaabot sir, pwede?
0: Pwede, go ahead K5 Eric.
3: Okay mga ka K5, for the si Kugon take over story sang K5 News FM, here is Dave Sarosa when he took over si Kugon Island since yesterday. Tira etan.
5: 4:20 Thursday, January, June 25. Ayala family and my brother GJ, Michael, my sister Christine, I've taken over Huni. Kuhaanin na din ko makuhaanin, I've told you several times, inlanggrab din na din Ayala, inlanggrab din sa Ayala, si Kugon. Diin ka mo, diin ka mo sinapatay si Papa. Ang mga tao di guto mo. And I told you already, hindi ko din magpakuhay abuhi ya. Ara na natanan nga mo ibidin siya, ara na sa mga abogado ko, ara na sa legal ko. So, ginapabalo ko sa bilog na kalibutan ang Ayala land grabber. Amuning epekto, 16 anyos, 16 years of a failed joint venture. What do you get? You get one person who will die here. You think we don't know how to use our arms? You're stupid! Stupid ka mo! Tingay!
3: Akig, K5 Jan Sapyo, si Edgar o si Dave Sarosa. Ang wala diri ma-develop sa partnership sang si Kugon Island Development Corporation kag sang Ayala Land Development Corporation, amo ini pagpatindog tani isang balay Kugon kag huni si Kugon, the two biggest projects sang Ayala Land. However, they were overtaken by events nga nagkunol ang investment sang Ayala Land tungod kay nagtuhaw na si Boracay. Di kay nagkunol, why na to madayon ang joint venture? That's why gin-take over ni Dave, kasi nga di na to lagkantong joint venture. We, our prime property is now idle and we want to convert that property into money with a failed joint venture. Amo ina ang ginhalinan sa pag-take over niya subong K5 Jan Sapyo, sir?
0: That's why nga gina-challenge niya K5 Eric, si Governor Art Defensor Jr., former Congressman Boboy Tupas, kag Mayor Bitita, kasling niya, nagutman na mga taga-Sikugon kag ano ang nabulig nila kay kung kada eleksyon ano nga nakabulig ang ilang pamilya sa sining mga dato kay Tabirek.
3: Okay. Ang dako nga problema subong sa Sikugon, sang si Deco, is that ang Republic Act number 11933. I repeat. Republic Act number 11933. Kaya ang si Kugon Island right now is declared as a natural resources sanctuary. Si kon i-develop ini karon into a beach resort, kon i-develop po ang higad niya nga may bayon, what will happen sa pag-assign sa iya as a sanctuary? So development will be affected. Amuning dako subong nga problema sang si Kugon Island, because the family of the Sarosas gusto i-develop siyempre kay prime property, but they cannot do it tungod kay may joint venture sa Ayala plus ang Republic Act number 11933 nga ginhimo sila nga natural resources sanctuary, and therefore hindi mo madali-dali guba ang mga higad sang baybay kag ma-develop because it is now a sanctuary. K5 Jan Sapyo, sir.
0: Yes, dugang naton diri nga impormasyon na bangod sini, no, ang ambitious nga tourism estate sa Sikugon Island sa Carles, nangin standstill after sang tanan nga mga major facilities were permanently na close bangod sang ongoing sa dunga dispute sa mga local agrarian reform beneficiaries.
3: Yes.
0: Ang Sikugon Island Tourism Estate o kon Sabto Citec nag-anunso sabto sang closure sang ila facilities including ang luxury nga Honey Hotel, ang 50 Villas o Balay Kugon, kag ang Island Airport, nga konsadiin na develop na as part sang 1,100 hectare co-tourism estate. Ang airport had already nag-untat na sang operation in the late 2025 last year, samtang ang 52 ka mga kwarto sang Honey Hotel kag ang Balay Cogon officially nag-untat nga nagpamaton sa mga guest sadtong June 15, 2026. Ang CITIC is a joint venture established in 2010 between the Ayala Land and the Sikogon Development Corporation o CIDICO to transform sang island into a premier eco-tourism destination. Ang shutdown nagsugod ini sa long-running dispute between the developers kag mga members ang Federation of Sikogon Island Farmers and Fisher Folks Association na nag-entered into compromise kag nag-framework agreement sa CITIC sa taong 2014. Sa idalom sang agreement, ang local resident nagilisugot sa pag-support sang tourism project in exchange for employment opportunities, typhoon resilient housing kag livelihood facilities. However, more than 700 families later nag-claim na ang pila ka mga commitments were not fulfilled. They allege that outside sang mga workers ang naging hard instead ang mga pumuluyo sang mga taga-isla sa Sikogon. Mga outsider ang gintang hard nila instead niya ang pumisa sadto na taga-isla sa Sikogon. Ang pumisa ng livelihood programs na paslawan sa pag-materialize kag ang housing project na deliver were below expectation. Ang conflict nag-saka sa tong May 20, sinila nga tuwig. After nga ang PCFA na paslawan, nag-file sa petition before sa Department of Agrarian Reform na nakatuyo sang revocation sang land conversion na naka-order kag naka-cover ini sang portion sang estate. The group nag-argue nga only small portion sang promise nga 30 hektarya nga relocation site had been developed despite sang 5 katuig nga compliance period. Masunod sini ang legal challenge, ang CITIC nagsugod sa pag-amat-amat untat sang ila operation nga nag-culminate ini sang permanent nga closure sang ila sini nga tourism facilities. In an apparent effort para ma-resolve ang dispute, ang CITIC nagpirma sang deed of donation sa tong June 17 na nakatransfer sang 63 hektarya sa mga duta sa mga local beneficiaries. Ang donation naka-include sang 30 hektarya intended para sa residential housing at ang 33 hektarya para sa agricultural use. Ang company also nag-release sang nabilin nga 29 million pesos na housing fund directly sa komunidad sa pagpinansang ang kompletion sang housing project sa idalom sang supervision sang local government units. Despite sining mga development, ang local groups nagapadayon sa paghinyo sa DAR, Department of Agrarian Reform, to return the contested commercial areas to agricultural classification sa idalom sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP, leaving the future of Western Visayas' most ambitious tourism developments uncertain. K5, Eric Tenerife.
6: K5, good kuya.
3: K5, Jan Sapio, gina-replay ko subong ang actual nga video nga nakuha sa Sikogon Island sang nagligad nga duha ka semana. Gina-replay subong sang K5 News FM Bacol. I'm showing to you how beautiful Sikogon is. Kung naga-swimming trunks ka di kag naga-beating suit kay 5 dyan sa piyong upod mo, mag-amuni ka tahom sang lugar, sus ka lang grabe. Amoy ning pinakamagandang babae sa balat ng lupa, dirigid ni. So, amoy ning sitwasyon ta subong, and there is now a siege takeover, pero more or less doon na plastar na. Kay 5 dyan sa piyong, mahulat na lang kami sa development, kaya I was told nga daw may newscast kita, dayunon tang newscast ta Mighty C. Then pagkatapos, balikay kita nga duha, base may update na kita sa mga reporters na nga ito sa Carles. Sir, okay lang na?
0: Okay, good. Abo mo na ng instruction dere. Mighty C Network News. Tanay, balikay kita pagkatapos. Hindi, kay Pabire.
3: Yes, sir. Promise, sir. I will do it. Promise. I miss you.
0: Okay, miss you too. Salamat, yeah.
3: Mga ka-K5, Jan Sapio sa Iloilo, 11 Mbps ang aton counterpart. Mga amigo ko nga taga Iloilo, ng mga announcer. Makomersyal kita anay mga K5 pagkatapos ma-90 si Newscast. Balikanta, exclusive nga balita. Isa ka estudyante, Tagalog, ginbully dito sa Alangilan plus ang update sa Sikugod Island. Everybody, please stand by.
7: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500.
8: Dinis ay nasa mahigit na 90% certain.
9: Wow!
8: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandidal bi cancer.
7: D3 Bio Health News.
9: Manupolo?
7: Kunin ang mag-anak. Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
9: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
8: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
9: Mm-mm.
8: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
9: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
8: Yes,
9: so,
8: sir,
9: basta
8: Ted,
9: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
8: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
9: Mm-hmm.
8: Pero, mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
9: Yeah.
8: Na kailangan natin katawan.
9: Okay.
8: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
9: Talaga lang,
8: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
9: Mm-hmm.
8: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
9: Bah!
8: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
9: Mm-hmm.
8: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
9: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
8: Yes, sir.
9: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
8: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc mula sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
9: Mm-hmm.
8: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
9: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
8: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
7: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw. D3 Bio Health News. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MITC Network News. MITC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News. MITC Network News.
10: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula sa Negros at Iloilo ay pinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Mahigpit na hakbang laban sa ASF ay ipinapatupada sa Aklan. Tonne-tonelagang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Mayor ng Dumaguete City pa iigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Mag-ama pinagbabaril sa Burawin na latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Isa na mga aksidente sa motorsiklo naganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Ilang magulang sa Antique pabor sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Misses sa bahay ng Aborlana, tinaga ng mister dahil sa selos. At lalaking ginawang kabuhay ng pagbibenta ng illegal drugs sa Balikreha sa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na siya.
7: YTC Network News.
10: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula Negros at Iloilo, ipinagbabawas sa capies at dahil sa pangamba sa African swine fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
11: Mahigpit lang ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, mga karne at iba pang produktong baboy sa lalawigan ng capies dahil sa peligro ng African swine fever o ASF. Sa nilagdaan na Executive Order No. 21 Series of 2026 ni Governor Ferdinand Castro, naglalayon ito na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Batay sa kautosan, mahigpit ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, karne ng baboy, mga produktong baboy pati na rin ang mga sasakyan at mga hog traders mula sa mga lugar na kumpirmado o pinaghihinalaang may ASF, partikular mula sa Negros Island at probinsya ng Iloilo. Nakasaad sa kautosan na maaring kumpiskahin, itapon o ibalik sa mga pinagbulan ang naturang mga produkto alinsunod sa pasya ng Provincial ASF Task Force. Magpapatupad rin ang mahigpit na border control sa mga pangunahing entry point ng Capiz, gaya ng Tapas, Dumaro, Pilar at Maayon. Napag-alaman ng naturang mga hakbang ay hinggil sa patuloy na pag-iingat at proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at siguridad sa pagkain ng mga kapisnon. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: YTC Network News. YTC Network News.
10: Gayun din mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupad sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
12: Mas panghinigpita ng Aklan Provincial Government ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ang ASF matapos na maglabas ng Executive Order No. 044 Series of 2026 si Governor Jose Enrique Miraflores. Sa nasabing kautusan, mahigpit na kinukontrol ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produkto mula sa mga lugar na may kumpirmado, probable o hinihinalang kaso ng ASF. Pinalakas rin ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, movement regulation at biosecurity measures sa mga entry point ng Aklan. Kahit na sa maayos na ASF zoning classification ng Aklan, nananatili pa rin ang banta ng ASF dahil sa mga aktibong kaso sa kalapit na probinsya gaya ng Capiz at Negros Island Region. Layunin ng batas na protektahan ang industriya ng baboy at tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain sa lalawigan. Samantala, naglatag naman ang mabibigat na parusa ang provincial government sa mga mahuhuling lumalabag sa nasabing kautusan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
7: YTC Network News. YTC Network News.
10: Samantala, tonelada ng tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Balitang hatid sa atin ng K5 John Chavez.
13: Labis ang pandulumo ng mga operators ng mga fish cages na apektado ng nangyaring malawakang fish kill sa bahagi ng Magat Dam na sakop ng bayan ng Ramon Isabela nitong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Sa pagtataya ng ilang aquafarm workers, aabot sa 25 hanggang 30 na mga fish cage operators ang apektado, kung saan pinakamalaki rito ang operator na may 12 hanggang 15 toneladang alagang tilapia ang tuluyang hindi na napakinabangan. Kinuha ng mga aquafarm workers, posible umanong dulot ito ng kakulangan ng oxygen sa tubig o kaya dahil sa polluted na tubig dahil sa inanod na putik sa ilog na inudyukan pa ng kawalan ng ulan, matinding init ng panahon at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam. bagay na anila'y sinang-ayunan ng ilang eksperto na kanilang nakausap. Dagdag pa ng ilang mga aqua farm workers, Miyerkules pa lang ay may naitatala na silang ilang insidente ng fish kill. Subalit dahil sa pagnanais nila na makabawi sa puhunan, kaya't nagbabakasakaling maabot pa ng mga alagang tilapia ang tamang kondisyon bago anihin. Pero di pa man nila naaani ay naglutangan na ang kanilang mga handa na dapat anihing mga tilapia. Bagay na ngayon lamang daw naranasan ng ilan sa kanila, kaya't hindi alam kung paano nila maisasalba ang nalalabi pa nilang mga fingerlings. Samantala, patuloy na nananawagan ang fish cage operator sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kaukulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil sa malaking pinsalang idinulot ng fish kill sa kanilang kabuhayan. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
7: ITC Network News. ITC Network News.
10: At Mayor ng Dumaguete City, paiigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero.
14: Hinimok ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria ang lahat ng publikong paaralan na tumutok sa kaligtasan ng mga estudyante upang maiwasan ang katulad ng insidente na naganap sa Tacloban City. Sa isang panayam, ipinahayag ni Mayor Sagarbaria na isinasaalang-alang ng lungsod ang pagpapadala ng matauhan sa bawat paaralan upang makatulong sa pamanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Dagdag ni Sagarbaria na hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat upang hindi makisali ang mga bata sa anumang hindi naaangkop na pag-uugali. Nanawagan din ang alkalde sa mga guro at magulang na magtulungan upang gabayan ang mga bata sa tamang direksyon at bigyan sila ng mga babala upang maiwasan ang hindi kanais-nais ng mga kaganapan. Sa mga susunod na araw, nakatakdang pangunahan ng mayor ay isang papupulong kasama ang local school board, mga tagapagpatupad ng batas at iba pang stakeholder upang pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng lungsod upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Para sa MyDC Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama pinagbabaril sa Burawen latest suspect. Tinutugis pa ng mga otoridad. Detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Carol Medino.
16: Sugatan ang mag-ama matapos pagbabarilin sa Poblasyon District Burawen Leyte, banda alas 11 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si alias Balwig, 39 na taong gulang, at ang anak nito na 3 taong gulang, residente ng Poblasyon 2 sa nasabing bayan. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, sinundo umano ng tatay ang kanyang anak mula sa paaralan. Nagbigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa video ang mag-amang sakay ng isang e-trike nang bigla itong salubungin ng isa sa mga sospek at hinabol pa ang biktima habang pinapaulanan ng bala. Nagtamo ng sugat sa hita ang biktima habang nadamay naman ang kanyang anak na tinamaan sa kanyang paa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital upang gamutin. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng Burawen PNP kaugnay sa insidente.
17: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
10: Samantala, isa na namang aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental. Rider patay, dalawa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
18: Binawian ng buhay ang isang 18 anyos na rider sa Negros Occidental matapos maganap ang isa na namang vehicular accident kung saan imbulbado ang dalawang motorsiklo. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Cadiz sa nabanggit na probinsya. Pinangalanan ng namatay na rider bilang si alias Silver. Sugatan naman ng angkas ni Silver na si alias Eljon, 14 anyos. Sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo na si alias Rodjan, 15 anyos. Nawalan umano ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo ang rider na si Silver at biglang lumipat sa kabilang lane kung kaya't nagkaroon ng head-on collision. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga riders at namatay si Silver dahil sa malaking sugat sa ulo. Huwebes, Hunyo 25 ng madaling araw, isang aksidente rin ang naganap sa Bacolod City sa Negros Occidental pa rin, kung saan nabangga ng motorsiklo ang dalawang senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane. Kalalabas lamang ng ospital ng mag-asawa at dahil sa aksidente, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Base sa aligasyon, nasa impluensya ng alak ang rider ng motorsiklo na nakabangga sa mag-asawang senior citizens na nakaligtas na sana sa sakit ngunit hindi sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
10: Gawin din ilang magulang sa antike pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Aileen Magbanwa.
19: Pabor ang ilang mga magulang sa bayan ng San Jose de Buenavista sa antike sa pagpapababa ng age criminal liability sa Pilipinas matapos ang nangyaring shooting incident sa dalawang minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam kina Nanay Ruby at May, dapat lamang nakasuhan ang mga kabataan na may edad 10 taon dahil ayon sa kanila, umaasa ang mga ito na sila ang pinapabura ng batas at hindi dapat tinotolerate ang krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa nila na sasanay na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon dahil merong DSWD na matatakbuhan sakaling may pisikal na pagdidisiplina galing sa magulang. Ayon naman kay John na isang ama, pabor itong dapat makasuhan ang batang may edad na 10 taon paakyat dahil ilan sa mga kabataan ngayon ang abanse na ang pag-iisip at dapat din na ang magulang ang mag-supervise ng kanilang mga anak. Nanindigan din si Nanay Nerma at Grace na kailangang managot ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen lalo na ang pagpatay upang mabigyan ng leksyon. At para sa MyTC Network News, K5I din Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
10: At misis sa bayan na Borlana, tinaga ng mister dahil sa selosa. Balita hatid sa ate, deka K5 Ray Almudal.
20: Sugatan ang isang 52 anyos na babae matapos itong pagtatagain ng kanyang sariling mister dahil sa selos sa barangay Kulandanum, Aburlan, Palawan, alas 8 ng gabi, Hunyo 24. Batay sa talaan ng ospital, lasing ang suspect ng magarap ang insidente. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinaga umano nito ang kanyang misis. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima maging sa kaliwang pisngi at kanang kamay na agad isinugod sa pagabutan upang lapatan ang pangunahing lunas. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
10: Samantala, lalaking ginawang kabuhayan ang pagbibenta ng illegal drugs, balikrehasa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ng K5K Buscaino.
21: Balikrehas ang lalaking ginawang livelihood ang pagbibenta ng illegal drugs. Ito ay matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu sa Baybas Operation. Kinasa ng Iligan City Police Office, katuwang ang ICPS 5 ICMFC, Intelligence Operatives ng ICPS 5 at PDEA 10 ang operasyon laban sa high-value target sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ang 45-anyos na suspect na si alias Ro, binata at residente ng nasabing barangay. Tatlong beses nang nahuli si Ro dahil sa pagkakasakot sa illegal drugs. Nagawa umano ng suspect na gawing primary livelihood ang pagbebenta ng shabu sa Iligan City, Lugait, Misamis Oriental dahil sa kawalan ng trabaho. Nakuha sa kanyang posisyon ang 9 na pakete ng shabu na may bigat na 100 grams. Samantala, pinuri ni Protel Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon.
22: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tumamang magnitude 7.2 na lindo bandang hapon ng Huwebes sa humigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang isang minuto, sinundan nito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindo na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ayon kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap, gayon din pagsagip sa mga biktima. Pabala naman ng US Geological Survey na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nagpadala naman ng Estados Unidos ng mga search and rescue team habang naghahanda rin ang kanilang pamahalaan ng karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala sa Venezuela.
1: YTC Network News. YTC Network News.
10: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sadali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Eric Tenerife sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of FM Philippines.
1: K5 News. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gadgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sa potassium sa dugo. Ang normal levels

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pag sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Balik, balik, balik kita sa pagpangalagad.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: 11 Mbps.

0: The Sikugon Takeover. Grabe. Standby lang si Gihapon Patrol, ha? Standby lang. Etan, pagwaliwat ang aton nga Sikugon Takeover nga banner. Go ahead. Tira, etan. The Sikugon Takeover. Yari na subong ang aton Sikugon coverage team sa siyudad sang Iloilo. Yes. And the video and picture is courtesy of K5 Carla Canyet sang Tanyag News and Feature. Salamat gid Tanyag News Iloilo.
1: May airport, may duha ka five-star nga hotel resort sa open. Ako mismo na.
0: Okay, back to Iloilo.
1: Hindi lang isa, siguro mga apat ka beses. No? That, imagine mo kung ara na gina, pwede ka mag-shoot sa Gigantic Islands mo. By speedboat or maximum boat lang. Isra? So,
2: tatingala din
1: ako
2: Bird? Ilo-Bird, hold your fire, anay, ha? Pasinsagit kay, i-acknowledge ko lang subong kay tandem broadcast kita sang K5 News FM Iloilo, ka K5 News FM Bacolod, no? Si partner ko dito subong, si ka K5 Eric Tenerife. Ka K5 Eric, kapot natin sa linya, si Iloilo 5th District Board Member Rolex Suplico, K5 Eric Bacolod.
0: Okay, Board Member Suplico, it's an honor nga mabatian kay subong diri sa Negros Island Region sa K5 News FM Negros Occidental and Bacolod. Sige, monitor kami sa inyo, K5 News FM Iloilo.
2: Okay, Board Member Suplico, na surprise agad, no? Kay anong pagtan-aw mo sa Sikugon Island? Hindi pa fully develop gada, Board?
1: Well, ang ako na pagtan-aw, nag-develop rin sa airport.
2: Tapos
1: nag-develop siya sa duha ka resort. Ang duha ka resort, ang muna yung huni, Kugon. Ang airport na i-operate sira, aming ka sa Manila, pwede ka magkato sa Kugon na lang ko.
2: Magkato
1: sa Kinko Street, pero magkato ka man sa Kugon Island. Kung ikaw naman, alin din ka sa Orte, itawag kaya Karlik, sa Balasan, Tadya, pwede ka dira ka nalang magkato sa Kugon para magkato sa Manila naman. Taking flight from Sikugon to Manila. So, hoping tali ko na sige-sige tali ang development ng Sikugon Island para mag-income generator kami sa Kinko District. So, pag sa North Tingabay, sa probinsya ng Iloilo. Kaya baluan ko na kung mag-open na sila. Hindi kalidad ng airpipes para yung amenities nila mo. So, may income ka na ma-derive, may makarealize yung taxes ng mabayan. Yara ng mga kubrabla dyan, no? Kubrabla na mga pumuluyo. So, ina niya, kinansya ko na niya sa pumindiya sa Iloilo Tani. Sabangan ko niya, sa una pa yan na boom, na sikat, ang Sikugon kumpara sa Boracay.
2: Tama.
1: So, nasubo lang ko niya, nasubuan lang ako nga natabuin niya sa subong na panahon. Kagdaw, hindi ko kaintindi dyan, ha, Eric, ha, sa natabo nila, ha, katulad din nyo, nahulat man ko sa balita, para mabalaan ko kung ano din natabo nila. Ang ako namang pangabay na as soon as possible, ma-address ini sa mga otoridad.
2: Okay. So, ang partner ko, si K5 Eric, kasi may pamangkot kay Board Member Suplico. K5 Eric, Bacolod.
0: Board Member Suplico, nagapamati ang bilog ng Negros Occidental kag Bacolod sa imo board. As the board member of the 5th district of which dira ang Carles, I would suppose, no, na plastar na paidalom nga area, ano gid bala ang development plan as far as tourism is concerned parte sa Sikugon? You're right nga ang Sikugon una pa niya sikat sa Boracay. Actually ang alindog ni Sikugon nadula lang sa pagwa ni Boracay, but Sikugon is the first jewel of the tourist attraction of Western Visayas. Now, do we have, Board Member Rolex Suplico, sir, any specific development plan sa inyo on the side of the provincial board para sa Sikugon area, sir?
2: Board?
1: Ano bang ano mo din, Eric, no? Una nila din sa Ubra ang airport. Ang airport nila ng 100 days height, ha? So, gawin ko na yung terminal. Okay? Katawa. Ikatawa, nagpatindog sila sa duha ka world-class nga resort. Ang sapihak, amo ang Balay Kugon. Okay? Dito na yan sa may Barangay Buaya. Dito sa piyak naman niya, malapit sa Barangay San Fernando, nagpatindog sila sa huni. Ang huni, may hotel lang sa iya na may

0: Rolex kang sa kay K5 diyan sa Pyo, gina-replay ko ang video sa itsura sang si Kugon taken 2 weeks ago sang mga media, especially kuha ini sang Tanyag News and Features. Katawhay-tawhay gid sang si Kugon kag ang pagkadto sina dire upod si Dave Sarosa kay ginapakita niya sa media kagahampal siya, "We own this land, we own this property." 2 weeks ago ini nga video nga napakita ko subong kay Sir Rolex Suplico, sir. Now, final question from Bacolod board member Rolex, with this standoff now dito sa Sikugon, ano ang mga plano naton para mabalik abi ang alindog liwat sa Sikugon? Agod nga magsadya naman liwat ding Iloilo, kay daw ang Boracay daw subong daw amugid ang gapamayag pagyapon, sir.
1: Board? Sabi ako ya, ako niya ng opinion amo ni. Kani buligan sa gobyerno ang Ayala na matapos ang problema sa Sikugon as soon as possible.
0: Okay.
1: Inanglan sa probinsya sa Iloilo ang development sa Sikugon. Kung ang aklan may Boracay, ginaguyod niya ang Boracay, dapat ang Iloilo may Sikugon man, ginaguyod niya man ang Iloilo. Amo ni ang pranawan ko.
0: Precisely.
1: Development of Sikugon must proceed without delay.
2: Okay. So, okay. Salamat kay Board ha, sa time nga ginatag mo diri sa aton kay ma-play kami di dugay-dugay. Tapos mo, i-play namon ang interview namon kay Mayor Bitita sang Carles Bong, board member sa Plico. Salamat kay sir.
1: Madamo ka salamat, Jan. Madamo ka salamat, Eric. Parang salamat, eh. God bless you.
2: Okay, God salamat kid. Okay. Kay Pepe Eric na interview ni SM Manilin Palik, ang mayor sang Carles, mamati kita kay Five Eric.
0: Yes, kay interesado kami, mamati kita. Go ahead kay Five Iloilo.
2: Okay, si Mayor Bitita sang Banwa sang Carles Iloilo na interview exclusive ni Kaki Five Manilin Abaro Palik ang atong sining station manager sang K5 News FM Quinto Distrito ang K5 Bridge de Mayo. Ari si Mayor Bitita sang Banwa sang Carles.
3: Sa atong impormasyon no, na likom, mayara siya maging hostage ng no, huni employees. No? Baka 10 p.m. no, last night no, na ka-receive kita no, sang info na no, sa atong chief of police, no, arap dito subong, well-coordinated man kita si iya, no, kay police major John Carl Jerome Tingala. Mm-hmm. Nung as of 10 p.m. na-rescue na, no? Ang 11, no? I believe 11 ng hostages.
4: Ang hostages, akong hostages mayor, composed of mga tinawo dito, securities, and employees.
3: Huni. Mm-hmm. Sa information sa tanan, no? Ang huni, tanan nga facilities ang Ayala, SciTech.
4: Mm-hmm.
3: Nagsarado na sa June 15.
4: Mm-hmm.
3: So ang damay na lang ng employees na bilhin, siguro panghimot, mm-hmm. records, ang muto ang natrap sa sulod, so nagsulod si Mr. Dave, no? Sa dito kahapon. So 10 p.m., no? I believe na rescue na ang mga nag-trap dito. Kaga ongoing, no? Ang negotiations na no, kay Mr. Dib, no, so to siguro no, to surrender peacefully, no, atong police na nag-coordinate man sa iyang mga brothers, sa iyang mga relatives, for his peaceful, no, pag-surrender siguro, no, kay sa amon report man, no, na basahan ko man kung nagadamon ng text ako, no, nga may long arm siya, no, high power firearms, kaya nga pinalupok to siya, no, naamo na yung allegedly kay Tito, wala pa ko na ma-prove. So by 6 a.m. no, 6 a.m. na nakabato naman ako report, no, from our police, no, dito sa Sikugon, nga under custody nga, no, si Mr. Dave and 4 of his accomplices. So subong, no, do na balon na sila, no, dito sa atong police station na nag-
0: noted. Yes, noted.
2: Okay, five Paul. Ara na, balikan naton si Mayor Why not? Ha? Inilabat yan si Mayor.

0: Bitita, no? Mayor Arnold Bitita di Sikon sa Banwa San Carles. Mm. Kay Pabirek.
1: Grabe, no? So, alas 10 pagalik ka gabi, nakuha na sang pulis si Mr. Dave Sarosa dira sa Sikogon Island. Grabe, amuning talk of the town, tanan subong nga gilibutan mo. Puro Dave Sarosa ang istorya. Ang akon di subong nga messenger kag text, puno lang Dave Sarosa. He is very well known dire. So, tani makuha tang status kung diin na siya, no?
0: Oh, gani kay kun pakita naton ang Kwan Black Key 5 Paul, ang ato lang picture nga exclusive sang Key 5 News FM. Makita naton din ano may pusas niyo?
1: Uy,
0: naka-checkered ba?
1: Ay, abaw. Buti, interesado kami makita, ina. Sige, replay ko din sang iyasang Tanyag News nga mga kuha to sa Sikogon last week. Pero I'll give the video to you. Kamu replay kami naman hook up. Agod nga makita namon dire ang sitwasyon. Interesado gid kami kay Pai Biloilo. Go ahead.
0: Okay, kay naka-apekto ini sang tourism industry. Tikong tourism industry, kabalo kita ang income generating ini. Hindi lang nga naga-incomes na diri ang Ayala or mga Sarosa, kundi naga-incomean ang mga taga-Carles, mga taga-estansya, kag ang mga pumuluyo dito sa Banwa sa Sikogon. Ikuhaon na nato na anay si Key 5 Reggie Di Mayo kung kumusta nakaabot na bala sila sa mainland ang grupo sang Chief of Police kag ni Mr. Dave Sarosa, kay ti ang batyanta nga daw arrested ang status niya.
1: Okay.
0: No? Sining natabo nga kahapon nga gin hostage niya ang report nga gin hostage niya ang mga personnel sang Honey Hotel kag ang mga security guard dito. So that's why nga arrested siya kag damo sang kaso nga posible pangatubangon ining si Mr. Alfredo Luis Dave Sarosa. Ara kay Pai Birek, si Kaki 5 Reggie Di Mayo, a live report nagikan sa Banwa sang Carles sa K5 Bridge. Reds. Reds.
2: K5. Oh. Is K5 Western Visayas.
0: Kagin na yara.
2: Ato, hindi ka tiko over at ito sa Arton Green na live. Okay. Ikaw na interview man. Pero sa kay Mayor Arnold Pitita.
0: Okay, K5 SM Manilin, please proceed.
2: Sige. Sa atong diri nga pag-interview kay Mayor Bitita, K5 Western Visayas, iya din pasiguro naara na sa luwas na kahimtangan ang onsetanan ka mga empleyado sa Huni Kugon dito sa Sikogon Island. Alas 10 kagabi na kuha ang mga empleyado nga ini nga allegedly gin hostage matapos gin take over ni Dave Sarosa kasang iyang mga bodyguard armado nga grupo ang nasambit dito nga mga pasilidad sa nga Ayala Land kasi sa iyang pamilya. And mga alas 6 kaina sang aga, sang tigayon man siya nga nakuha sang ato ng mga otoridad and sa subong, padayon sila nga nagabiyahe patabok diri sa may mainland. Wala pa sila nakaabot, binaangan-angan taga ni K5 Western Visayas ang ilidri nga patabot man sa police station.
0: Okay. Why pagid subong, no? Kay kung dira madiritso sa Carles, medyo malayo. Mas malapit kung sa Baya Estansya sila. K5 Eric, yes. Bakulod ba si may pamangkot kay SM Manilin Palik sa Banwa sa Carles?
1: SM Manilin, mayong hapon liwat sa imo, ma'am. Ang pamangkot from Bacolod is this. Kung arrested si Mr. Dave Sarosa, so meaning naka-handcuff, naka-pusa siya. Now, the question is, i-detain bala siya dayon pag-abot sa Carles, Iloilo?
2: Atong din information na K5 Eric, K5 Western Visayas, posibleng ipriso, bidinsyary custody, bangod nga dinahanda na din sa atong nga kapulisan man ang kaso nga mga ukon nga kaso nga posibleng niya nga pangapatubangon. Lagi ba din ang illegal possession of 3 Class A firearms, ang serious illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, illegal trespassing, indiscriminate firing, alarms and scandal, grave threats, kagang malistress ni Chief.
0: Oh, Bakulod?
1: Okay, sa tanan nga kaso, walo ka kaso nga ginlawag ni SM Manilin, ang ako nabalaan nga daw puro gitanan bailable, kagumpiyansa-piyansa lang masarangan ni Dave Sarosa ni. Now, will he be brought to court immediately or i-process anay sa prison sa presinto sa police? Can we have the chief of police or basi may mga live video kita sa itsura sa police station sa Carles?
2: Sige, ako anta K5 Eric nga video sa aton diri nga police station and subong wala pa man triabi eh ang hepe sa nga Carles man nga si Police Major Jerome Tingala kay nagupod man dito sa may isla.
1: Okay. K5 Jan Sapio, K5 SM SM Manilin Palik ma'am. Ang exclusive nga picture nga makita ta dire Subong daw may dako nga bangka SM K5 Jan Sapio. Dako nga baruto nga blue kag puti. Amoy ning sakyan ni Edgar Sarosa sa pag ano ni Dave Sarosa sa pagdakop siya kag patabok na Subong di sa Iloilo sa Carles.
0: Okay, K5 SM.
2: Yes, K5 Eric, oh. Ang sakyan niya patabok day sa high mainland sa Carles. Mm-hmm. Pero sa information ta nga na-receive, wala pa nila did matul-e.
1: Okay.
2: Island, ano ang iyang ginsakyan kaga kung diin siya nag-agi. Pinaara sa mga information,
1: oo,
2: na posible may ginamit din siya nga speedboat. Kung hindi ko nung magsala, may ara siya sa ginagyan na nindira sa Negros or diri siya nag-agi sa may estansya. Pero speedboat na usually ang ginagamit niya every time magtabok siya dito sa may Sikugan Island.
1: Okay, kung halin siya sa Bacolod, K5 Jan Sapio or Negros, kung dito siya halin sa Cadiz area, so mga more or less mga 3 hours by speedboat ang dalaga nun sang speedboat halindri sa Cadiz pakadto dira sa Sikugon. Sa mga tagpalamati naton sa Bacolod nga nagapamangkot, yari ang picture Subong makita nyo exclusive sa K5 News FM, may pusas, I repeat, may pusas ang grupo ni Dave Sarosa. And most likely, Dave is one of those nga ginpusasan, although long shot malayo. Pero ginpangpusasan sila mga K5, kagang amon station manager dito sa Carles at Subong, si K5 Manilin Palik, nga nag-monitor gid. Sige ma'am, magahulat din kami ba interesado ginang Bacolod, K5 Jan Sapio, sir?
0: Yes, damo ka mga kaso ni ang tumangon niya. Isa diri ining serious illegal detention black kay Pedirek.
1: Oo.
0: Medyo masakit-sakit nga kaso. Ang tatlo ka klase sang armas ang ginuptan niya.
1: Mm.
0: So nakadepende ini kasi may mga papilis man pero gingamit mo sa katulad sini nga natabo.
1: Mm.
0: So may salapton gid ikaw nga dako sa aton mga sa aton sini nga kasuguan na kay Pedirek.
1: Dako-dako nga kaso ang pag-aatubangon ni Dave Sarosa kag ang iyang abogado ni nga kilala ta, Subong luwag igasabat sa telepono. I think they are there eh. Masako sila. They have so many lawyers. May isa nisla ka law firm nga damo abogado nga nagakapot. Kag daw, tanan niyang abogado nga kilala ko, luwag igasalabat, siguro arad na Subong. So we will just wait for update from our end dere sa Bacolod because Dave Sarosa is Dave Sarosa for Negros Occidental Mama Nilin and Sir K5 News FM Iloilo Jan Sapio, sir.
0: Okay. SM, te, kung ano gid man ang mga update dira kay do ma-closing nagtadugay-dugay.
1: Yes.
0: Mabantay na kamo dira hasta mag-abot ang grupo ni Mr. Dave Sarosa.
2: Sige, K5 John, K5 Eric, K5 Western Visayas, magahulat yung itadre isang pag-abot sa ilang nga grupo. Si Sir Dave Sarosa nga naka-post-raft kagang apat niya itang mga kaupdanan. Initially, sa information taman, ining apat niya ka mga bodyguard ni ini, labanan niya mga taga Sikugun Island. Ini sila ang pipilaman ka mga pumuluyo dito nga nagpamalabag bala o kung hindi man mag-agree, abi kasugtanan dira o kung sa joint venture sa na Sikugun Island sa tunga sa na Ayala kag sa pamilya sa Rosa man.
0: Okay. Salamat yun na SM K5 Manilin Palik sa K5 News FM Quinto Distrito. Ma-update lang kita. K5 Eric, te, ano, mabalikay naman tas Lunes.
1: Lunes na lang ta balikay K5 Jan Sapio, but I am very happy nga wala matabo ang over my dead body. Overtime na kita K5 Jan. Thank you so much.
0: Yo, salamat yan sa kay K5 Eric Tenerife sa K5 News FM Bacolod.
1: Why na naton makuha si K5 Wilson Villena? Dako tanito nga balita. Way taman makuha si K5 Rubik Mungkal nga naka-standby na kaina pa. Tungod sa sining balita, very very breaking news. Sige lang ah. Happy weekend mga ka-K5. Biyernes na kita subong, tiyempo na para sa Extend Food Supplement. Para sa nagadunglay kag nagalupaypay, Extend Food Supplement. Mga ka-K5, magasilibrar na kami sang amon nga 9th anniversary. Damo nga mga okasyon kag selebrasyon ang pagkahimuon sang K5 News FM. Sa inyo tanan, madamo gid nga salamat K5 Eric Tenerefe in behalf sa kay K5 Gen Paul Generoso. Nagasiling madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Lunes naman. Bye-bye, bye-bye.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtigulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
3: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may aras sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
14: Gluterna Max.
15: Gluterna Max Capsule. And Gluterna Max Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
21: Breadwinner!
20: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sa fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Una, no? So una.
3: Good afternoon to everyone. Today is June 26, Tornaes.
4: Good afternoon.
3: Aton abi-abi ang aton mga ano ni, mga fans, mga listeners, Tornaes. Do ka namin sa adlaw subong, way na nag-ulan, pero kainit naman.
4: Oo, mo na gani nga.
3: So, ang aton nga panahon, unpredictable, Tornaes.
4: Oo, pare sa atong politika.
3: Oh, kag naglinaw kagapon na dito sa Venezuela, Caracas.
4: Ah, oh,
3: in a span of 40 seconds, duwa ka linog, 7.2 ang first, ang second 7.5. Daw damo ginang casualties, Tornaes. So ang estimated is basi mag more than 100,000. Grabe.
4: Venezuela.
3: Venezuela.
4: Venezuela.
3: Oh, kag sa Japan.
4: Lain man ang Valenzuela di.
3: Oh, Valenzuela, Manila. Tornaes, anong aton nga agenda subong? Or ang topic? Interesting. Kaya may natabos niya si Manu.
4: Atong
3: naniro nga mga kabataan.
4: Ang student shooters.
3: Oo, pilagito sila kabilog, duwa. Ang duwa, isa 14 years old, ang isa 15.
4: Pinakabilog ang biktima sito.
3: Baka damo. Daw tatlo ginang patay.
4: Tatlo
3: ginang. Ang mga injured, I think, damo. Tornaes. Mga 13 guro, I think, or sobra pa.
4: Our heart goes out to the family of the victims, no?
3: Oh.
4: Not only those who died, but also those who have been injured.
3: Kagti, traumatic, Tornaes, kay minor. So, amuning gina-awayan subong, gina-debatiyan, gina-issues.
4: May ara ba na ito, Attorney Gab? Isa sa mga biktima, nabasa ko lang sa Facebook, I was not able to confirm this, but I read sa Facebook that ging sirado ya kuno ang pertahan
3: atong Boy Scout.
4: Ang Boy Scout, no,
3: kay para maproteksyonan niya ang mga classmates.
4: Grabe, no.
3: In sacrifice niya, in fact, may ara to siya narration before siya napatay. Ambalya, adlaga na kamo kaya kuya may pilas nako, so mapabili na lang kuti.
4: Grabe, no. Those ang inabala mga, those are special people, no.
3: Oh,
4: very heroic. Kaya ito, usually, ang tao, yan may harap mangin the instinct of self-preservation.
3: Oh.
4: No, unahon, tagin ng lawas. But,
3: galing kay Tornaes, ang iya punto is naigo na siya.
4: Pero even if may iba niya, pagkaigo sa iba niya, madalagan yung nagyapon niya.
3: Oh,
4: the bagay. Usual, no? Pag-instinct mo yung naigo ka, dalagan ka gina as much as possible. Because, well, self-preservation, you have to save your own life. Pero there are special kind of people like that boy, nga
3: heroic
4: gid ya, no. So on one end miyara taya sa mga evil doers, on the other end same circumstance makita o man niya mga heroic ya nga mga
3: amo nang hindi matupungan.
4: Correct, okay,
3: so,
4: no.
3: Ang
4: so kung may malain, may neutral, miyara man mayo.
3: Ti Arthur na is kun ikaw nag scroll sa mga Facebook, kadamo sa mga ano di mga anggulo nga ginalantaw ang aton pulis. Kag iban ti ginabasol si ang author sang siningalay
4: si
3: ang di Juvenile Justice Welfare Act ni Tornaes.
4: Si
3: Senator Act of 2006,
4: Senator Kiko Pangilinan.
3: Oo, ang aton nga honorable senator Kiko Pangilinan.
4: I don't know if you remember,
3: 20 years ago nga law pa, Tornaes.
4: I don't know if you remember, Attorney Gab, when we were still in law school, our professor Judge Ariola, no, akig ginisaya sa amuning alayi.
3: Ayo,
4: di ba ginahabayan ni kay Kiko Tikolo.
3: Yeah. Although first year ta na eh,
4: criminal first law. First year ta, di ba?
3: Aton gina-greet ang aton nga professor, si retired judge Paolo
4: Ariola.
3: Ariola.
4: Ariola.
3: Oh, favorite teacher. Kag favorite student siya ta.
4: Oo, 'di ba? Ikaw ang tawag yasin mo, Mr. Five.
3: Oh, ikaw, Mr. Fear.
4: Oh, tisul miyara man tayo tawag ni miyara man ta classmate nga apelyido Ahos. Oh. Mr. Garlic.
3: Mr. Garlic. Judge Ariola, mayong hapon.
4: Mayo say.
3: Hopefully, nah, mangin guest ka na mondri sa K5.
4: If pero, mayo pang iyang alawas.
3: Di, mabalik ta sa pangilinan, Law Attorney Ace. Mm. So, nanibla ang Juvenile Justice and Welfare Act, Attorney Ace. Kagin, amend siya sa 2013 ang Republic Act 10630
4: Tornays. So para sa
3: so lang salient features ni Tornays.
4: So para sa kaibalan sa atong mga tigpalamati. Ang iningalay amo ang Juvenile Justice Juvenile Justice and Welfare Act. Amo ni siya ang sa 2006. Amo ni siya ang layi nga nag-amyenda sang criminal liability sang mga minor de edad.
3: Yes.
4: Okay, before 2006, before ni naging layi ang Juvenile Justice and Welfare Act, ang criminal liability sa minor de edad, ang totally nga wala kagid criminal liability biskan naka-commit ka sang krimen 9 years old padalom.
3: Yes.
4: No? 9 years old padalom. Kung ikaw 9 years old padalom, 8 years old, 7, 6 years old, pag nakahimo ka criminal act, like nakatiro ka da, nangawat ka, nakabuno ka, totally wala kaya sa criminal liability. That was before, no? Kung more than 9 years old ka, up to 15 years old, wala ka man to criminal liability before, pero if you acted with discernment, meaning kung kabalo ka sang ginahimo mo, kabalo ka sang right from wrong, pwede kaya kasuhan.
3: Oh. Pero subong Attorney Ace, gina-increase?
4: Pag-amyenda sa 2006 and in Juvenile Justice and Welfare Act, from 9 years old, at ublang ng balkon, siya, 9 years old, wala kaya criminal liability, ging pasakaan, ginhimo.
3: Ginhimo pila?
4: 15 years old, padalom.
3: So meaning kung ang edad mo, 15 years old and padalom, below, makapatay ka, Attorney Ace?
4: Wala kaya criminal liability.
3: Total exempt from... Oo. Criminal liability.
4: Correct. Total exempt from criminal. Sang una, siya, 9 years old. Sang una, 9 years old, masubra, pakadto 15. Lantawo na, Danay, kung kabalo ka sang right or wrong, ang yes, ginatawag na itong discernment, pwede kaya kasuhan. Subong niya, 15 padalom niya, wala na niya ginalantaw kung kabalo ka bala, whether your act, the act that you committed was right or wrong, wala ka ganyan criminal liability.
3: So based sa facts nga nag-gather man naton Attorney Ace sa social media, ang isa ka shooter is 14 years old. But silingon na Attorney Ace, bisa nakapatay siya or naka-injured dito, hindi siya pwede makasuhan.
4: Wala siya criminal.
3: Kahit tungod 14 years old siya.
4: Correct. No, he is, pwede siya kasuhan, but he is exempt from criminal liability.
3: So ang defense no, siya is...
4: ang minority.
3: Amo ning ano eh, ang pangilinan law.
4: Amo correct. Amo nang iyang i-cite nga since 14 anyos pa sa under sa kay... sa Juvenile Justice and Welfare Act. Juvenile Justice and Welfare Act, he is exempt from criminal liability.
3: So i-prove ya sa court nga 14 years old sa.
4: Mm, in fact sa biskan sa piskalya pa lang pwede yan na ma-prove eh. No?
3: Para hindi magsaka.
4: Wow, ang matabo sina pag sa kung 14 years old siya, hindi na magsaka tapos i-ano na sang fiscal saan. Masaka ba na?
3: Ti anong imong mahambal sa siningalaya Attorney Ace kay damo sang minor subong, I mean ang 15 years old and below may mga kisa may mangawat mang hold up
4: mo kadamo ginahimo man iman gani ng mga dire cases ginakuha gina sila sa mga sindikato.
3: Oo,
4: sila diba? Na ginagamit no, mga minor de edad kay
3: kabalo sila nga hindi niya makasuhan.
4: Correct. Kag kung mag-edad kaya 14 o pangot 15, di iniya may mga iba niya may ara naman ni
3: criminal may
4: ara na niya independent na sila they can think independently.
3: Oo.
4: No, especially atong mga bata bala nga wala na bibibibi isang ilang ginikanan o laki sa hirap.
3: May ara na Attorney Ace, mens rea or criminal mind.
4: Menstruation.
3: Mula siya ang...
4: Mens rea, gali. Sorry.
3: Mens rea. Munang criminal mind. kung makakommit kaya 15 years old and below ka pa, grabe, no? Wala criminal liability.
4: Pero i-clarify natin sa ila. Kaya damo na actually confused regarding sa 15 years old.
3: Take on mag 15 years old and one day, turn age, covered pa?
4: Covered ka pa man, pero dira na nagasulod kung miara ka bala discernment.
3: Sige, discuss better na Ace. Ang isa ka minor nag-act with discernment.
4: Okay. Ang isa ka minor ginalantaw na sang layi ang elements ng discernment.
3: So, anong discernment, turn Ace?
4: Discernment is knowing right from wrong.
3: So, kabalo sa sang iya ginimo.
4: Kung sala bala, or hindi
3: criminal ni blangin obra ko or hindi.
4: Pero attorney gab damo man niya politiko gani wala kabalo sa tsakto kag sa hindi. Kag mga
3: raya sila kabalo kon corruption ni or hindi.
4: Donation ba ni
3: or bribery?
4: Bribery.
3: So ang acts of discernment, attorney Ace, ang bata kung may kapasidad mag ihibalo or determine sang iya actions whether intsakto hindi.
4: Ina.
3: So, dra na siya applicable sa 15 years old and one day to 17 years old and 364 days.
4: Correct.
3: So, dapat hindi siya magtongtong 18.
4: Okay, kung mag-18 kaya, you're already adult. Adult ka na.
3: Hindi ka na accepted.
4: Na. Correct. Adult ka na. So, 15 years one day and 17 years and
3: 364 days. So, dapat di siya magtongtong 18 years old. Kag dapat, magtungtong man siya 15 days and 1 day para dra mabalaan kung nag-aksa with or without discernment.
4: Ang budlay nga pa, mang, ang age sang bata, sang minor de edad, let's not call them kids, sang minor de edad, hapos na saya i-probe birth certificate lang na and other documents. Ang budlay, Attorney Gab, is how would you prove discernment? Paano mo na i-probe eh?
3: Di makakatutad akaroon.
4: Okay.
3: Sa mga late na yung later guro nga discussion.
4: Later na part, okay.
3: Di are attorney Iso, damo critics sa siningal law. Nga ang ginaproteksyonan lang yung minor. Paano ang victim niya, attorney Ace? So ano mambal mo di? Amo lang ginadibatihan. So, di kaluluoy kung yasang napatyan.
4: Amo gani. Although, I sympathize with the victim. Ang purpose inibing ang ininga layibe, I'm just talking about sa layiha, ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ang iya ni ginalantaw, ang perpetrator nga minor di edad, biktima man.
3: So amo na gali.
4: Amo na
3: yung angulo na
4: yan. May angulo. Oh, that is why, no? Biktima man ni ang perpetrator, ang minor di edad nga naghimo sang krimen.
3: Kay tungod
4: syempre iniya da biktima sang sosyedad. Biktima sang pagbaya sang ginikanan o biktima sang mga sindikato, no? Yes. Amuning ila, amun
3: so, siya ang tani ang objective.
4: Amun na siya ang the reason behind sang ini nga layay ko nga ang mga minor de edad naton wala criminal liability.
3: Isa sa mga objectives or reason.
4: Reason niya kon nga rason niya kon nga wala sila ginatagaan criminal liability because they are also looked at as victims.
3: Yes. So why niya gina-encourage yung minors mag-commit sang crimes?
4: Wala niya gina-encourage. That is why.
3: Amo nang klaruhon tayo sa
4: publiko. Wala niya gina-encourage. Kay balo ka mo, kung ating palamati, hindi niya kay wala iya sang penalty or wala iya sang intervention, no, kung minor de edad ka nga nag-commit ka sang crime. Miara. Actually, gintawag na nila intervention eh. No?
3: Yes.
4: Miara na sila ya. Pag ikaw minor de edad ka, nag-commit ka crime, pag-abot ging kasuhan ka, imo man na nga defense ang imo nga minority, i-prove mo na sa korte, pag nakita sa korte that you are a minor, i-dismiss na sa court, tapos ang korte naman ini-endorse ka ni sa I think DSWD attorney
3: social job, worker.
4: Sa social worker, tapos may programa ni ang gobyerno, no, hindi ka niya maka ibutang kanisa ang mga
3: bahay pag-asa,
4: no, mayara ni mga programs.
3: So restorative justice.
4: I-restore ka, correct. I-restore
3: integration.
4: Ka. Correct. Para ma-reintegrate kaliwat sa sosyedad.
3: Society,
4: because you are looked at as a victim also.
3: Okay. So mo na gali ang ina.
4: Yes.
3: Ang gulo.
4: Pero as all laws, damo ganyan, hindi man perfecto ang layi nato.
3: Kaya kinabasol nila si Senator
4: Kiko. Kaya hindi ganyan perfecto ang layi nato. No? May aragin na pros and cons. Kagang mga wrongdoers, o mga malain nga tao ya mangita gini sa buslot sa lay no kaga
3: so at least explain ta sa publiko attorney Ace ang ining objective sa
4: lay
3: para galiya i-protect man ang minor kahit makonsider man sila as victim.
4: Correct, makonsider gi sila as victim kahit hindi pa man gina fully develop ang ilabalang
3: decision making
4: aspect nila, ilang attitude no, ang ilang mga personality.
3: Ikaw, attorney, isang 15 years old ka, 14, mayara ka man criminal minds?
4: Uy, naku. So, 14 anyos ko, naghahampang lang ko na sa suba.
3: Nag-crush-crush lang ta na yung suba.
4: Why ko gani crush yun eh. Sa 14 anyos ko eh. Late bloomer kuya mo.
3: Daw may crush ko sa Negros Mission Academy.
4: Chismis.
3: Sang 14 years old ka?
4: Inaya, chismis na. Actually, gani kung may na-crush ako sa una. Hindi ko na makita ko na sa pag-abot ko sa eskwelahan, aras sila sa hallway. Galibot ko na dito sa likod.
3: Nga man.
4: Hey, hindi ko yan namian sa mga crush kasi grabe ko, huya-huya di ko.
3: Ay, tuhod. Abi ko, 30 days, mag-14 years old kaya, galway-gluya ka na nag-crush-crush.
4: Mayara man, pero ang... Pero sa ang
3: puberty
4: since nga kita, kaedad man tator ni Gab, no, during our time, kung mga 14 years old ka, first year high school kasi na, di ba? First year, second year. Hindi kita yan. Kung sino to yung kabalong mga luyag, kag may ara nubya, amo to yung sikat sa ito na classroom, di ba?
3: Character na is, though, ginablame niya sa ato mga authorities. Ang ining hampang, ang Gore box?
4: Oh, hindi ko familiar.
3: Tiniruhay lang, ampang. So daw gin-suspend niya ang ininga games online. It's because grabe ka violent ka, brutal ang killings. Galing sa aton nga, chimputer na Ace. Ampang matagay suna.
4: Correct. Nakagami.
3: Counter-strike.
4: Correct. Padatsa na yung mga ang mga movies natin na makita.
3: Mortal Kombat. Nakakas ang ulo gani.
4: Very tricky na.
3: Samurai Showdown. O ang spadahay na suna.
4: Inayab ang nakita. Well, kung tuugin man, Attorney Gab, nung naging ban na nila. That's a band-aid solution. Not well thought of. Kay,
3: hindi.
4: Well, you have to also to consider ang equal protection sa layi. No, if you want to ban ang muna ng mga violent ng mga video games, how about the other video games?
3: So they are hitting a wrong target.
4: Correct. Ang lanta ko na ganito, siyempre, kinangalang mag-perform ang gobyerno mo. No? Although we understand man, ay, ang mga tao, gahulat, nga may ara, ang gobyerno mahimuon dayon immediately.
3: Kag nag-develop yung bata, Attorney, sa sulod pa ni Malay.
4: Correct.
3: Kung anong nakita, yung mga examples da, mo malang yason doon, di ba?
4: Dapat nang naiya. Ako hindi ko yun nga may iban. Kung iban mo ang isa ka game nga violent game, iban mo talaga nga violente nga hampang eh.
3: Oh, kahit na single out.
4: Oh, di ba hindi mo siya equal protection na sang ano naton. You cannot ban a single ano kung para damo-damo man violente nga hampang, violente nga movie.
3: Damo,
4: di ba? Kung amo lang gina, kung that is the reason why nga ang mga kabat natabo tong krimen sang sa Tacloban, di dapat pati sang una natong panahon. Kita nga, kita galantaw man ta.
3: Di ako gani ta ni, damo-damo naman ko na patay, magamon.
4: Oo, di ba? Dapat yung rampant.
3: Kaya tiniruhay ba ta sa una?
4: Correct. No? Kaga, isa pa, compared sa United States, kag sa ibang nga nasyon, mas juta yung aton yung amuna ba lang ang mga insidente?
3: Bawa sa US, grabe.
4: Okay, timiara to sila right to bear arms. Inaya, isa ginaya. No, that's one factor.
3: So may mga ma-shooting to sila ya.
4: Ma-shooting kay ti ang pusil to ya. Hapos-hapos do gabakal klas changi.
3: Gali. Kita mo gani ya sa US, hindi mo bagani mapunggana ang ina ang mga incident.
4: Hindi mo gina siya mapunggan.
3: Very strict taga isla. Sa security.
4: Because ang ila better ni Gab, mayara sila digto ang Second Amendment nila.
3: The right to bear arms.
4: So kung hapos magbakal ka to sang armas mo ya, hindi pa rin sa Pilipinas nga, hindi ka kabakal armas unless ma-apply ka sa L, makuha ka LTAP, makuha ka pa neuro, right. No, kadamu-damu na, kagkung, tapos yan, lantawon pa na ang imong kahimtang, whether you a businessman, kay kung tambay ka da, even though may kwarta ka, hindi ka mapagtagaan, nabla? Sa United States, wala na mo na, IDs na lang, kakuha ka na. Imagine that, kung kita diri sa Pilipinas pag gusto tayo bakal armas damo-damo man eh di ba damo-damo sigurado ikaw damo-damo ma-shooting kasi da uso man sa ato ng bullying
3: ah hindi ka na madula
4: di ba
3: oh, character na isigaw pabangkot ang iban what if ya ti nakakumit ang minors ti ang ginikanan makasuhan
4: may ara sila sa tawag hindi makasuhan kriminal
3: no? Pwede civil.
4: Civil. May ara civil liability ang ginikanan. Oh, hindi so, na kaya claro. Ang criminal aspect. Yeah, hindi mo man kung ang bata ang nangawat, hindi mo pwede ipapriso ang ginikanan niya sa pagpangawat.
3: Oh, kahit no? Separate kahit
4: personal na yamo sa bata. Pero pwede mo yung lagso ng ginikanan. Danyos. Civil. So, may penalty.
3: Mamalayran ang ginikanan.
4: Mamalayran ang ginikanan. Kahit iiyagin man na under sa sinangalayi, no, kaga sa principle man sa atong ngalayi, nga ang ginikanan, as long as minor de edad pang bata, miyara ka gid man sa labdon. Imon under your care na mo.
3: What if, no? Attorney is mag-obra bislalayi nga kung ang minor nakakommit crimes, prison ang ginikanan, pwede na ayhan.
4: Well, that's
3: amo na mga wild ideas wild idea. Or imagination sa aton nga mga tagplamati.
4: That will stay as an imagination.
3: Oh, imposible, no?
4: Imposible na siya, no? Kay, karon kung ang bata mo, may bata gid ba lang at dungol?
3: Ah, hindi ganyan mapunggan?
4: Diba? Hindi ganyan mapunggan.
3: May black sheep.
4: May black sheep. Ganyan nga ang ginikanan. Kaya hindi man tanan nga ginikanan sa bata nga dungol. Dungol man ang ginikanan. Eh. May iba man ang ginikanan tarong.
3: Amo na gani.
4: Can you imagine? Soon siya nangawat, ikaw pa ya ang prisuhon.
3: Why? Perfect nga family.
4: Well, there's no perfect family. No? May haragin na yung mga black sheep.
3: May mga pasaway. Ganyan.
4: Ang well, ang compromise ang layisin na lang no, is hindi natin makasuhan kriminal ang ginikanan for the crimes committed by the children, but under the deep pocket rule, ginikanan ang ginayang masalo.
3: Tiyari, Atty. Is, since may 15 years old dito, i-determine siya kung may discernments or wala.
4: Yes.
3: So, paano ka mag-evaluate or mag-conclude ng ininga bata may discernment during the commission of the alleged incident?
4: Yes, those are evidentiary matters naman na ito.
3: Sino ang may obligasyon nga mag-prove nga may discernments or why?
4: The prosecutors.
3: Prosecutor, you know, attorneys.
4: The prosecutors. The police officers and the prosecutors. Sila ya ang ano, kaya ito ang presumption niya, wala discernment mo.
3: Yes, ang lang general rule.
4: Correct. Ang presumption niya, biskan tuwad 15 years kiti and minor? One day ka to 17 years and 364 days.
3: Minor ka Japan.
4: Ang presumption niya, wala kaya criminal liability unless may discernment. Pero ang burden of proof to prove discernment, digto na ya lies with the prosecutors.
3: So sila yung ma-prove?
4: Sila na yung ma-prove.
3: Di paano nila i-prove turn
4: ace? Inaya, evidentiary matter na na. Ang bati ko sini ko nung in this particular case, ang sa Tacloban case, nakakuha ko nung ato mga kapulisan sang group sang
3: chat
4: sang duha na kag sa group chat nila
3: no galingete
4: naging plano gid ko no
3: ano pa na iyan under ano pa na
4: investigation mo na pero granting for the sake of argument nga may ara gid man no may group chat gid man kag plano gid man no sa madugay na nga panahon sa mga isa ka bulan be kag duha ka bulan now inaya masaling mo gid nga niya kabalo gid sila sang ginahimo
3: premeditated
4: kay premeditated mo kay kung wala kaya kabalo sang ginahimo mo hindi mo naman ni maplanuhan
3: kag hindi lang yung isa ka tiro
4: o kag ang isa pa gina ang
3: 40 empty shells ang correct. Cover
4: ang ina lang ang imo pala ang manner by which they executed their plan diba makita mo na kung coordinated kagid no nga adrita danay tapos silo ta to sa piya
3: so posible may conspiracy
4: pwede
3: gin plano lang duwa eh.
4: Oo, gin plano nila unfortunately ang 14 years old kung 14 years old gin man to well he's exempt from criminal liability gin man
3: oh pero ti ang 15 pero, kung hindi siya nagatiro kiti ang sa news attorney is 14 years old to halos tanan
4: ang nagtiro ang niwangon pag ito ya
3: oh.
4: Hindi to yung 15 years old nga do padakaulawas nga do security guard ang itsura
3: isa lang to katiro yang Glock lang iya nagamit
4: abo oh.
3: Pero ti ginapasulod niya sa aton kapulisan ang angulo nga may conspiracy.
4: May conspiracy. Well,
3: so di magambal ka conspiracy, the act of one
4: is the act of all.
3: Oh, okay.
4: Correct. Siya. Kung may conspiracy kung ano tong napatay sang Isaya to, amo man yang napatay ya. Bali, diba? Oh, amo
3: so,
4: na yang
3: so conspiracy. So hindi ya ka invoke ya ang 15 year old o exempt siya from criminal liability.
4: Ay, hindi.
3: Hindi kaya... ako exempt ang ko eh.
4: Kaya ang conspiracy
3: siya. Siya yan nagtiro to. Galikete kung sa conspiracy.
4: Sa krimen na iya. Hindi na sa depensa, sa minority. Why na iya? Ang conspiracy is a principle that applies to the crime. Sa krimen na iya mo, nag-conspire ka da, upod ka
3: gimplano,
4: da.
3: Plano. Gimplano nila.
4: Wala na iya kay... sa depensa, bilang akong minoran di edad ang isang 14, ikaw 15, since may 14 ka ngapon, makatorse ka man, hindi na mo.
3: Yes. Tiyan mo na i-examine pa na o i-determine sa prosecution kung may ara mag-ed discernment.
4: Kag kung makita nila nga may discernment, ang 15 years in one day, 15 years old in one day, he will be tried as an adult. Madire-diretso ang kaso.
3: So hindi pwede ma-suspend ang trial.
4: Hindi na siya maano ma hindi na
3: hindi pa na magulat 18 years old.
4: Hindi, madiretso na.
3: So i-continue.
4: Ang matabo lang sina iya is if he was ibutang lang siya da, before 18 years old, ibutang siya danay sa iya ka mga bata. Sa, hindi siya pag i-intra sa general population sa mga
3: bahay
4: priso.
3: Bahay pag-asa.
4: Oh, bahay pag-asa. Oh. Sa bahay kalingawan, bahay

0: discernment muna?
1: That's a good question. Oo. Pero te,
0: Sampolag, Suyops, Lea, Maluwana, YCA Kabalukon na yasong iyagin ubra, so mahimo na bala nga basihan nga wala sa discernment. Kung nag-drugs ka daw or nag-suyop. Iti, do hindi, normal sa isa kabata, tornays, maniro mo.
1: Galing kaya ang discernment, it's about sa, hindi niya kung discernment mo after mo magamit sang droga. This is discernment based sa imong edad. Kung mayara, kung kabalo ka man lang yang paggamit sang droga, sala. Kag nagamit ka da droga.
0: So hindi pwede yang during that time?
1: Hindi. In my opinion, hindi na saya mag...
0: Ang basis sang discernment is ang imo ya pa himuot.
1: Oo, sa amo na nga edad.
0: Sa edad mo binga 15 or 16 or 17.
1: Correct. Amo na dira na yan.
0: Kung ano ang imo yung mga desisyon sa kabuhi.
1: Oo.
0: Kung paano kaya mag-determine sang chapter hindi.
1: Oo. Parehas yun na. Nag-drugs ka.
0: Ti, may choice ka man.
1: May choice ka na. Imo na yan.
0: Ti, amo na sa mga abyan. Ang aton nga opinion. Opinion lang ni namon, Turn Ace.
1: Opinion lang.
0: Kaya hindi man kami judge, hindi man kami justices sa Supreme Court. So, based lang kami sa amon niyang
1: opinion, but with basis. Kaya at the end of the day, lawyers man kami mga
0: abyan. Legal opinion.
1: Legal opinion. We are allowed to do that, di ba, Turn Ace?
0: Galing ito, ang aton nga Facebook, kadamo-damo, dyan, Turn Ace, sa mga opinions man.
1: Ay, kadamo, kaghalonggi ka mo sa mga fake news.
0: Oo. So, muna, mas mayugid nga mag-research ka mo or mamati ka mo di sa ano, K5?
1: Correct.
0: Sa IBP, Libre Consulta Legal sa Radyo, kada Friday, kaya ti sigurado, gidyan may matunaan ka mo kay Turn Ace.
1: Kaya Turn Ace.
0: Bisan, ano ka question? Subtone ni Turn Ace. Tilawan gid yang sa
1: tilawan lang no. Si Ernie Barong. Kadamdaw ala siya.
0: Ah, si Ernie Barong. No. So, whether ano na siya? Broadcaster
1: Turn Ace. Genius.
0: Oh, genius scientist to. Oh. Turn Ace, may harap pa ta ano. Kung may mga palamangkutanon kamo da, pwede kamo iya ka-comment diri sa ato na Facebook sa K5.
1: Sa ano na bang aton subungan? Hindi ito ang Negros Island?
0: K5 ni Tornays.
1: K5 Bacolod?
0: News FM. But,
1: kaya ito nakita ko, K5 News FM Negros Island.
0: Ari, may 1,000 sobranta, 1,000 views. Ari, may...
1: Kung makita ta sa mga galantaw sa Facebook natin, kita duwaga shades.
0: Ito si Senator Tulfo, Senator Ace.
1: Si Ben.
0: Senator...
1: Si
0: ano? Si Rafi.
1: Si Rafi. No, pero ang shades na sila, si that's Ben Tulfo.
0: Ano ang imo criticism sa pangilinan lo, Lord Ace? So kinadladla ibalik sa original?
1: Okay.
0: Along imo de yung opinion?
1: Ang opinion ko man siya, hindi man kuuyon nga ibalik ta sa original nga 9 years old padalom ang exam sa criminal liability. Kay ti, galiwat gid man ang panahon eh. No? Ang 9 years, for me, 10 years old, 11 years old, bata pa ginaya.
0: Bata pa
1: ginaya, 10 years, pulo katuig ya, bata ginaya. 11, bata pa. 12 dira ko, in my opinion, dira gasugod nga daw kabalo ka na sa ginahimo mo. 12 years old is grade 6 eh.
0: Grade 6.
1: Grade 6, 12. So, kumiara ginman, kung liwaton ginman na kay ang 15 years old padalom is, ang 15 years old na threshold is too high. No? Diri ko yung masugod sa 14 years old lang kuguro, Attorney Gab.
0: So, malang iba.
1: Oh, 14 years old padalom.
0: Oh.
1: Kumiyara gin man. Siguro pwede pa, depende sa studies, 13. But definitely not less than 13. 13 ang akong nga threshold. Kaya ang 13 years old, amo na siyang first year high school.
0: May ara.
1: Ani, grade ano na gali? Grade 7.
0: Grade 7.
1: Grade 7, grade 7.
0: Or first year high school, Turn Ace.
1: Ang first year high school natin subong is 15 years old eh. Tama ba?
0: Ate,
1: wala na gali.
0: May senior high na tayo.
1: Senior high gali, grade 7.
0: Junior high natin is grade 7 to grade

0: natin.
1: Senior
0: high ta age 11 and 12.
1: May edad na gita to ni Gaba.
0: Kag attorney age may ara makugay na balaan nga crime nga natabo dito sa Nabukid Dampi. Hindi lang ako mag-mention. Mga minors in rape nila isa man ka minor nga babae.
1: Minor di edad na
0: gang rape to the age. Why lang niya gin publicize or gin ano sa aton nga media pero ti may ara na natabo dito sa Nabukid nga bahin. Gang rape to the age.
1: Mga minor di edad.
0: Purse minor di edad. Bo grabe.
1: Grabe no.
0: Oo. Minor di edad, mga 15 years old, 16, 17, ng rape.
1: Kung at least 15, 16, 17 na sila, may chance sa makasuhan.
0: May ara.
1: May ara, chance na sila. No, basta
0: lang ang gin-rape nila to 14 years old.
1: Boom.
0: Doon duwapak babae.
1: Oh.
0: Oo, tapos ang laki, damo sila.
1: Oo. Ano na may nasampa na ng kaso?
0: Doon nasampa na ng kaso.
1: Sub judice na.
0: Yes, so pero hindi lang kuya mag-share sa mga information. Pero grabe subong, no? Gabot sa punto ngang minor, makakommit na gila isang crimes. Hindi na gadya mapunggan.
1: I think even
0: ang lahat pa to race kay kabalo sila, hindi silang priso.
1: Nan. Actually amuna yang bakay for me ang
0: so meaning may discernment sila.
1: Exactly.
0: Di ba?
1: Kung kabalo ka nga hindi priso.
0: So kung minor nagambal, okay lang mang rape ko or mamatay.
1: Hindi
0: mo ko mapriso. Meaning, so dira plang yan sa imo yung statement is may ara kaya discernment.
1: May ara ka na yan. Kabalo ka na sa sala.
0: Kabalo kaya may ara ka na sense of responsibility.
1: May ara ka na. May criminal mind ka na. Kaya kabalo ka sa himuon mo nga sala. Galing makalusot ka. Kaya hindi ka mapriso. Tungod sa imo edad.
0: Yes. So it's up to the prosecution to prove nga ini nga bata may discernment.
1: That's why critical ang role of the police officers. Kasi sila na yung manggather evidence to prove discernment, no? Usually gakakita na nila sa mga cellphones ang bata sa mga messages kasi dira mo yung makita ang conversation.
0: Pwede na ma-consider.
1: Cyber warrant nila.
0: Pwede siya ma-consider as one of the factors. Kung may discernment ang bata.
1: Based sa ilang conversation. Dira mo makita No? Ano siya mag-istoryahan ay. Kaya isang kita, isang 14 tato. Nga, makuya naman lang. Hampang lang gidya mo. Wala pa man tiya cellphone sa ngunaya.
0: Obra naton so nakaratihay man lang.
1: Karatihay pagkakita iya sang
0: kay attorney sa duba ko 1990s uso yang Jackie Chan, Jet Li.
1: Ara gid yang ang Bayuman sang una, ano pa to? Shider.
0: Karatihay gid yang.
1: Pagkatapos yun lang TV. Paglantaw TV mga usually alas 5 imidya na size na mo.
0: Makaratihay
1: gid. Pagkatapos yan, guwan yang karatihay.
0: Or sa time ni Lito Lapid. Or sino pa da?
1: Dante Barona.
0: Obra kami na attorney sa pusil. Ang kahoy na bla. Obra na yan, tiraway.
1: Anong inyong bala?
0: Laway lang.
1: Ingog lang.
0: Diba? Airsoft ya subog. Social.
1: Social.
0: So, daya. Amo na ato niya. Amo na ato niya hampang.
1: Ang technology subong niya, very advanced na ginman.
0: Layo-layo.
1: Layo lang.
0: Tiyo, anong advice mo sa ato? Mga minor di edada or mga ginikanan? Tornays? About sa siningalayi?
1: Kita nga mga ginikanan, no? Dapat ganyan nga, we have to
0: educate
1: ang aton nga mga kabataan and instill good values. Amugin na iya. Hindi kinanglan nga manggaranon ka para mag-instill ka sa mayo nga mga anong values sa Tagalog, sa Ilonggo? Mayo nga gawi, no?
0: Gawi.
1: Hindi mo kinanglan manggaranon ka kay kadamo mo kilala nga hindi man manggaranon pero ang panggawi nila sa sulod balay. Panggawi nila sa ibang nga tao, okay man, grabe magdisiplina.
0: Respectful.
1: No? Respectful, wala ka pa. Respectful, wala ka pangawat.
0: Wala ka pang
1: into. Okay. Inaya, mahalin gina sa ginikanan. Although may haragin man kabataan nga black sheep, pero kung ang aton, ang ginikanan gani, stricto, disiplinado, ang kabataan niya, more often than not, stricto, disiplinado gina iya.
0: Yes.
1: No?
0: Di mo nang aton niya nga ma... hatag nga opinion kag madugang turnays ang government na dapat ma-focus man sa child development program.
1: Correct.
0: hindi lang yang siling direte ma-focus ma-prevent nato yung criminal activities ng minors. Mm. Ang question da gina-take care tablang kabataan para nga ma-develop sila yung mangin responsible citizen sila.
1: Correct, correct. No? It starts with the school. Sa so, eskwelahan gina. Yeah, that's the best.
0: Panimalay gitur na is.
1: Eskwelahan, panimalay. Parents, correct. Oh,
0: importante gid ang sa sulod panimalay kung paano kaya mag-develop sang imo bata.
1: Correct. Kaya piyara mo sa
0: responsible na sa parents to nais.
1: Piyara mo sa mga turning up. Ang mga bata subong damo disrespectful. No?
0: Disrespectful, yes.
1: Sang aton nga time ya, respectful gito ya kay naka maduklan katuya.
0: Tindakan ka?
1: Oh, hindi ka gani mag-interest istoryana sa mga tigulang.
0: Oh, bawal. Hindi ka pwede kasabat. Hipos. Yan napakaon ta lang ka.
1: Oh, correct.
0: Oh, mga mula
1: lang. Oh, di, ibig lang tayo.
0: Di, uy, kamay mo. O, yan nun kasang paha.
1: Boom.
0: O, bakulon ka dahil.
1: O, eh, okay lang.
0: O, lusion ka.
1: Ang lusi. Hindi ka magwanda.
0: O, tiwa'y matagapail ka, susuna.
1: Ang mga teachers ang una, ang palupadupad ka aeroplano, ipakaon na si mong papel.
0: Ti, ako na eraser, turnay, sigugid ko. Pagi ko yung gani, turnay sa baba, gid, eraser.
1: Ako niya, papel, gid, yan, ano, aeroplano.
0: Kagi man ta, lusi, pitkon pang nalunggan mo.
1: Well, ang muna ka strict.
0: Huwag mataga pangutos.
1: Correct.
0: Gakadlaw mo lang.
1: Kaga, shadlock na to sa mga teachers na to.
0: Kadlock,
1: diba? Ga-instill to yung discipline. Ang problema, subong, amon mo na subong ang kabataan, pailan ka.
0: Pailan ka kaso.
1: Child abuse.
0: Tapos,
1: so, ang mga teachers naton, kagang ang mga adults, curtailed man. And their hands are tied kay basi makasuhan sila.
0: That's why disiplina.
1: Correct. No? Kita mo ang cycle.
0: Oo.
1: No?
0: Amo na ang ano na disadvantage kung why na disiplina nga gina-implement pala. Why discipline sa school?
1: Because sa makasuhan ka man if disiplinahon mo sa martial
0: military.
1: Military,
0: military style.
1: Pero ako yato yung gabi, ang inaabalangan, not so much man siya, grabe na yung nga dumagkalamatay na, pero te, a little bit of discipline nga pariya sang aton sang una nga kung gahod ka dahan, pakon kamot mo. Normal to yung sa aton sang una mo.
0: Kagi ko gani, attorney siya nga sa guwa classroom. Ginpainitan ko kagin pa hands forward.
1: Ano nang ginatawag outstanding? Oh. Ara ka sa out while standing.
0: Yes. Military na nga discipline.
1: Oh, pero timan utok.
0: Pero ay mantaga panugit sini kanan ta. Sling ma pa grabe man tong teacher ko gin painitan niya kuya kag ginpadupa sa initan.
1: Kahuluyan eh manugit ka sa gini kanan niya. Asun logon ka pag ginapagabot sa eskwelahan.
0: So, mga attorneys, ang difference sa aton nga generation kagsa generation sa mga bata. So, ang ako niyang observation, kabataan, subong, wala mayo disiplina.
1: Correct.
0: Tubang cellphone lang, tablet, laptop, YouTube. Di, paano ma-develop ang imo yung faculties?
1: Yan, yung social skills mo.
0: O, paano ka ma-develop discipline? Kaya ti, ang imo yung routine, amo lang na. During free time, wala kaya
1: mingle,
0: wala kaya istorya sa imo ginikanan, sa imo siblings or sa mga
1: upod mo na
0: playmates mo.
1: Playmates mo na, importante na. Yan nga mayara kaya playmate.
0: Actually, attorneys, hindi mo naman imapunggan tungkod sa technology.
1: Correct. Because of technology.
0: Kaya ti, kung nabata, taguros nga time,
1: di
0: same man ta. Kung anong trend.
1: Correct.
0: So, kung ako maglantaw, doka irreversible.
1: Irreversible. But we will, no, as
0: pero dapat, Ariyo, ang contribution ang government is to regulate tornays. Mangita tiya ways and means. Muna ang government is open for ano bla control kag regulation man eh sa mga muning sistema.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: O kag ti why na ta time?
1: Why na naman ta time?
0: O
1: haitan to da. Okay.
0: So why na ta time tornays? Dok na mi sa to discussion ti why na git chimpo hindi na pag-ilaw.
1: Palino na kabilitan.
0: Salamat sa inyo tanan. Kagkabay pa may ara naman ka muna tunan sini nga hapon. Kag kami magabalik naman diwat next week. Mga ka K5 sa aton mga fans Tornays. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: D3 Bio Health News. Tripayo.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka.
6: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3Bio?
7: Mm-hmm.
6: Suno sa pagtuon, ang D3Bio, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imo nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3Bio. Anhon mo na siya inom na bi mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3Bio, hindi mo na ma-absorb. Because ang D3Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imo nga mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahanglan na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
7: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3Bio importante kikaayo, no?
8: Kag ang D3Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amon nagabulig sa paggamit sang aton lawasang carbohydrates para mausar tang tanan kag indi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang D3Bio nagabulig maintain sang aton.
6: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
7: Nubo-nubo na ila chromium.
6: Pero kung pala inom kaya D3Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
7: Makakatamgang.
6: Exactly. Kamilo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
9: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mag-abuti ka. D3Bio.
8: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya gina-maximize sang D3Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalagkong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang D3Bio nga namian ko, Sir Boy.
4: D3Bio.
10: Kampiyon ang D3Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imo zinc, absorb yang chromium, now let's go to potassium.
1: Wow.
10: Damo bala kisa, Sir Boy, gakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes.
1: Yes.
10: Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
8: Responsible sa mga muscle contractions.
10: Oo.
4: D3Bio.
10: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pwersa,
1: kay hypokalemia
10: ka. Now, paano karon? Litipirmi mo kung gakaon saging? Yung grabe mo kung pakaunon sa mga prutas kung may potassium?
1: Watermelon.
10: Kulang kagaling sa absorption.
1: Uy.
10: Kung ga D3Bio ka,
4: D3Bio.
10: D3Bio helps the potassium absorption.
6: Correct.
1: Grabe.
11: And D3Bio, of course, also help your body absorbs magnesium.
1: Wow.
11: Magnesium called the master mineral. Magnesium Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na impikto sa magnesium.
6: Ginakontrol man niya yung blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
11: Correct. No? Indirectly, damudamog niya impikto ni D3Bio. Damudamog siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
6: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3Bio, Sir Boy.
4: D3Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
14: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
15: Happy birthday!
14: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Babe. Babe, book to na. Aga na ho. Babe. Tuod gid man gali no. Makita mo gid ang katawang sang babae kon bago book daw.
1: Ay. Aga pa ko ginasipon. Ara ka naman ha. Aga mo pa ko gid into.
0: Kay tuod gid man eh. Gagwapa sa imo.
1: Okay. Sige pasugtan para hindi magsunggod.
0: Dali na. Umaho na kita. Kagabalo ko. Hindi ka gid manghindi. Kaya paborito mo lang ginloto ko.
1: Babe. Pwede karon lang ta mamahaw.
0: Oh.
1: Ako danay pamahawa, babe.
0: Babe? Ikaw ha? Kagabi ka pa bala? Ayawan ko si mo.
1: Sige na, babe. Please. Sir, kagabi. Dayon mo lagi katulog, bro.
0: Babe?

0: babe.
1: Wait, dali lang yun, babe. Kinbitin mo man ko, babe. Unahan mo man na yaman.
0: Babe, amo gina. Eh, nagadali tabi. Adlaw na, oh.
1: Nugay na, ah. Ikaw lang yung gadali. Ay, ang bot, ah. Perme na lang ko yung bitin.
0: Babe.

0: Day, amo ng problema ako. Kabalo ka naman nga halain. Gid ako masatisfied kita, hindi bala?
1: Ay, Day, simple lang gid ang advice ko sa imo.
0: Advice? Anong advice, Day?
1: Day, why na tapi nga? Tilaw-tilaw man bala sa ipan?
0: Ano? Day, nagbuang ka na bala?
1: Buang ka? Wala ko yung nagbuang. Ikaw yung buang.
0: Ay, ikaw pala, Day mo.
1: Oo, Day, ah. Tuloy niya. Para masatisfy ka. Kagpangita ka sang lalaki, ngayon na palang makadudog sa ginhawa mo.

fertile naman ako. Ay, katalaka ah. Si Jeff tulog na naman. Lapyo na naman siya. Hustong omega ko. Wait, Abby, magtilaw-tilaw man ko. Ay, abot na lang kita. Hindi kita ako makatulog, ya. Intigit. Daw gusto ko itry ang hambal sa omega ko. Pero kabalo ko nga sa lainig buhaton ko. Sa lainig.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangputan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Leite, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Wala amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Ay, naano ni Man? Si Jeff, halin pa kainang tawag ko sa iyo. Wala gid nagasabat. Ay, ahuan ako ni Dan Bantay, ka-taxi, oh. Taxi! Ni Man. Ba? May salakyan nga nagpundo sa tubang ko.
1: Lara! Sakay na!
0: Alfred?
1: Sakay na. Idulong ko ikaw sa inyo.
0: Thank you, kid Alfred, ha? Galing ka ginahulat ko pabi si Jeff, eh.
1: Chatty lang siya kung going na siya. Or hindi gani. Mahaw tanay. Ano sa'yo mo?

0: Thank you, Gidlara. Nga wala ka magbalibad sa pag-invite ko sa imo. Abi mo, wala gid ako malipat sa itong high school pa lang kita. Ato ba lang ginbasted mo ko? Kag si Jeff pa ang ginpili mo. Kag subong, kamugi diyang nagdayunay.
1: Ano? Ay, tubto bala subong, wala ka pa ka-move on?
0: Ah, yes. Ano, abi kay kaniwang pasadto sa akon eh. Though malnourished mo lang.
1: Grabe ka naman.
0: Pero Lara, labay man na akon. Si Hazel, gintaw gani ako about sa problema mo.
1: Problema? Though, wala man ako sa problema.
0: Mayara, hindi bala amo sining problema mo? Muno?
1: Alfred?
0: Gusto mo, itry ta. Kung hindi ka masatisfied, ihambal kung ano ang ihambal mo sa akon. Batunon ko.

0: Happy? Happy? Are you happy?
1: Yes. Super happy. Look at how big I'm, Fred. Ang magandang ginapangita ko. Inabala. Matudog itong ginawa ko. At maturong itong kalimutaw ko.
0: Na, si Jeff, hindi gisa makapatawang sa mata mo kag wala naging brasis ang ibuga sa imo.
1: Huh? Kung nabi, may ara man, pero dulaing kitang ginapangita ko.
0: Kuna mo, wala labot nga naka-extend food supplement formula ko. Nagaduga nga akong performance sa kama. Humugali sa hindi ginapangita mo.
1: Huh?

0: Babe, tirawini ba lao? Kaya adjust ko ang timpla. You know, hindi ko may kapanabor eh. Oh.
1: Ba? Kailan mo na pagluto, babe man? Kabaho!
0: Babe?
1: Babe, naman suka ko.
0: Babe, hala!
1: Oh my God.
0: Basi ko nagabusong ka na? Yes! Yes! Maging daddy na ako si Nay! Yes!

0: Babe, pinadalang ka bulan. Magawa na si baby. Excited ako makita siya.
1: Ikaw lang, Hal. Siyempre ako man, baby. Excited naman.
0: Oh. May daga pang doorbell, baby ba? Dalagin na, baby ba? Abrihan ko. Kung sino ang aras sa gawa.
1: Okay, babe. Ay. Ano bala yung iniman? Daw, diskumpiyado ako nga. Daw ginakulbaan. Nga basing amay sa ginadala ko, hindi si Jeff, kundi si Alfred.
0: Babe! May bisita kita. Si Alfred.
1: Hindi. Alis siya. Ano ginabuhat niya, Dre?
2: Hi, Lara. Arigilio. May dala ko ang mga fruits and vegetables. Fresh from the farm ini. Nakapang-harvest na si Papa ko eh.
1: Alfred, thank you, kid, ha? Nagpagamo ka pa.
0: Alfred, almost amat na nga wala kita magkita eh. Agdaw, gulpi ka lang yan na dula.
2: Ay, kakuan eh. Abi mo tol, medyo busy ko subong eh. Busy ko sa Iloilo. Nag-open abi ako sa coffee shop ko digto eh.
0: Ay, see. Anyway, lapit na mabata si Mrs. Kaya gusto ko, mamaninoy ka ha?
2: No problem. Mamaninoy gig ko tula. Kag, congratulations. Tungod sa inibadugay, makaangko nagilban ka mo sa anak.
0: Amugani eh. Abi mo, sulod sa 3 years, nga kami nag-updanay. Subong palagi kami naka-timing.
2: Amo na ginatawag nga good timing, tol.
0: Bullseye, gitol. excuse me, anay, tol, ha? Istorya lang mo, anay. Maprepare ako sang pamahawon ta. Babe.
1: Babe.
0: Ikaw, anay, bahala kito, Alfred, ha?
1: Okay, babe. Ako nang bahala siya. Alfred? Anong ginabuhat mo, diri, ha? Hindi ba na nagsiling na akong akalimtan ta na ato?
2: Lara, hindi na ako magpadugay-dugay pa. Nasiguro ko nga akong amay sang ginadala mo.
1: Alfred, pwede pala? Ano gid ba lang tuyo mo? Di ba lang may agreement kita?
2: Yes, pero wala sang kasulatan. Verbal lang ato. Kag hindi ako interesado sa agreement nga ginambalantas ato. Pero interesado ako sa ginabusong mo. Lara, kabalo ka naman nga baug ang asawa ko. Kagusto ko naman magkaanak.
1: Alfred!
2: Kung tani mapasugot ka lang sa plano ko, na kung mabunag mo ng bata ng ina, mapa-DNA test kita.
1: Ano?

Amo ina ang problema ko subong. Kag ang plano ni Alfred, taw gusto ko man himuon. Tungod bisan ako, wala man makahibalo kung sino ang amay sang akon ginadala. Oo, sala ini katama, kag nakasala gid ako sa bana ko. Sa subong, ginakulbaan ako sang mahimo matapo. Basi mahibala ni Jeff ang matuod-tuod. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lara.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5 ang aton oras, alas 2.30, isya din ang hapon. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Salamat sa mga KSS members nga nagapamati. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagamonitor dira sa Southern Negros and sa Norte nga bahin sa Negros Occidental. Salamat gid sa inyo. Dugay ko na wala ma-mention ang aton nga mga suki dira sa Victoria City. Good afternoon sa inyo. Especially sa mga senior citizens nga nagamonitor right now. Thank you gid. Every Friday, amuning aton nga schedule. Nag-umpisa ang aton nga drama alas 12 ng hapon and then we will end up at 2:55 no, sa Friday edition sa ating program.

0: Hello.
1: Mga ka K5, ginapasalamatan nato ng aton ng mga suki dara sa banwas ang hinubangan. And ginapasalamatan man nato ng tanan-tanan nga nagamonitor all the way from Sipalay City. Dugay ko naman wala matamyaw ang aton ng mga suki dara sa Kawayan. Take your DTX 500 capsule adlaw-adlaw para kalmado kita, para ini magsaka ang aton ng blood sugar level. Kung manubo ang aton nga blood sugar level or normal ang aton nga blood sugar level, why kita batsagon? Nami ang aton nga tulog, hindi kita dugi-dugay. Pangihi, hindi maistorbo ang aton nga tulog sa gabi. Kag hindi kita magbatsag sang sobra-sobra. Nga daw hindi maintindihan nga pagpalangapoy. Amo na ang sintoma sang ginatawag naton nga diabetes. Amo na ang sintoma, amo na ang batsagon naton kung masyado ka taas ang aton nga blood sugar level. So likawan ini sa magtumar sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw.

Si Ma'am Maria Tagaliano, maukod gid nga tagpalamati isang K5 News FM. Nagapamati gina siya sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang tamyawon ang iya nga apo. Last Tuesday, nag-celebrate sa iya nga birthday. Bag-o ko lang gid mabukaran. Ma'am Maria Tagaliano, I'm so sorry. Pero happy, happy birthday sa anak mo. Sa apo mo, nag-celebrate sa iya birthday last June 24. Okay, Amara Luis. Happy, happy birthday to you. 1 year old pa lang siya gali, no? Amara, baby Amara, happy, happy birthday. Sa mama kag papa, sila na lang ni siguro makabati. Happy birthday sa anak ninyo, Amara Luis. And sa kay Ma'am Maria Tagaliano, thank you so much, good ma'am, sa imong support. Pasensya, good. Bag-o ko lang ginabukaran ang imong mensahe.

0: sa kay Ma'am Mygel Asuncion Jimenez. Good afternoon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Mga ka-K5, wala nasang bagyo sa Pilipinas sininga Biyernes. Sa may mga plano nga mag-outing Saturday, Sunday, way nasang bagyo sa Pilipinas. Nakagwa na kaina sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang bagyo nga si Gardo. Mga 9:30 a.m. kaina, nawala na siya sa teritoryo sa Pilipinas. Kaina, mga 11 a.m. ang siling sang pag-asa nagagiho na padulong sa Southern Japan. Ining bagyo nga si Gardo. Sa kada sigon nga 50 kilometros per hora, siling ko grabe ba? Dudalagan sang salakyan ba? Gasibad ang... Gasibad si Gardo pagwa sa Pilipinas pakadto sa Southern Japan. Wala naman si Bagyo Francisco amo tong una nga nagwa, and then nagsulod si Gardo kahapon, and then nagwa man dayon, no? Pasalamat kita kay wala ni sila nakapanghalit gid sa Pilipinas or sa mga residente sa mga nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Ang aton nga weather update, ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio, ginadulong man sa inyo sa DTX 500 Capsule, subong man sa MyDC Capsule. 2:49 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.
1: Happy birthday sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
0: Ati, rongkat ko. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, June 26, 2025. And sa mga ma-celebrate sa ilang kaadlawan, buwas, and on Sunday, happy birthday sa inyo. Hindi ko na kamo matamyaw tomorrow and on Sunday, kay wala kita sang program. So advance, happy, happy birthday na lang sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow, Saturday, and on Sunday. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton all the way from Barangay Handumana. Si Nanay Rosie nagapamati gid kuno kada hapon. Lunes tubto Biyernes. Ginapasalamatan naton si Sir Joseph Villafuerte Alexis. Sir Joseph, maayong hapon gid sa imo. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics.

Mayong hapon man sa Kaiser Rayboy, Britannia. Amuning mga suki, isang it's your time to shine. Ma'am Jeneline Carmona Espiritu. Bago tayo magkaya. Sa mga suki na ito, dira sa bayanihan, sa barangay Punta Taytay, good afternoon sa inyo. Sa lini Ma'am Jeneline, nalipay, gid sila kuno kay natamyaw siga. Ang presyo sang produktong petrolyo ari may nakuha kita nga information. Base ini sa apat ka adlaw nga trading sa international market. Suno sa Department of Energy. Posible, wala ni piho ha, posible nga babuhinan or madugangan ang presyo sang diesel, sang gasolina kag sang kerosene by next week. Sa diesel kuno, kun may rollback gid man. Posible mga 81 centimos kada litro lang. Pero kung magsaka siya, posible nga maglabot sa 1.20 kada litro. Ang gasolina, kung may rollback, malabot lang siya mga 50 centimos kada litro. Sa gasolina na ha. Pero kung magsaka, basi kung maglabot 1.50 kada litro. Ito na tayo, pagkayakap sa dilim. Ang kerosene, sa kerosene kung may rollback, mga 50 centimos kada litro man. Pero kung magsaka, mga 1.40 kada litro gid ang isaka.

daw hindi naging mahingagaw ang horoscope ang aton kapalaran for the day kay 2:53 PM na mga ka-K-5. Sa Domingo, bisita ka mo sa Maze Wellness and Product Center. Bakal ka mo tukag kong chips. Subong pwede pa man siguro until 5 PM. Mag-sunset pa karon until 5 PM. Siguro bukas pa sila, no? Ang aton nga mga suki nga may plano nga mag-outing or ma-movie marathon sa Friday night, Saturday night. Nami ni may kangkong trips ka mga ginausang-usang. Ang mga kabataan dapat, sa mga kabataan dapat healthy ang ilang snacks, no? So pwede ka mo makabakal sa kangkong trips dito sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kita ay kita sa Lunes. Para sa isa na naman ka edisyon sa ngatong nga program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Lay Lady Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
1: TTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty see. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsi sa imong tonsils,
3: mm-hmm.
5: nagapaos. Di the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm. Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod
5: mm.
3: kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection
3: mm-hmm.
5: kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
3: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting.
5: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days.
5: Mm-hmm.
3: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes
5: mm-hmm.
3: that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula, kung yeast infection, Sir GP.
3: Mm-hmm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
3: mm-hmm.
5: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
3: Mm-hmm.
5: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
3: Mm-hmm.
5: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
3: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagin niya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP,
3: mm.
5: gainom lang DTX 500 kag Mighty C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani? 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad.
3: Ila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin,
3: oh.
5: or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang asodok sang sigarilyo,
5: no?
3: Kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
3: Mm-hmm.
5: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
3: Mm.
5: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
2: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
3: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsyag.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one!
4: 101.5 K5 News.
7: Friday Flashback. Friday Flashback.

Folks, we got 24 minutes after 3 ang oras na yan. Ay, hello sa inyo ng ating Super Trio. Always ho, laging tandaan ho natin. Always may protection ho tayo. Always nagkritik ho tayo ng ating mga suplemento para mapanatiling ang malusog ng ating katawan. Iwas ho sa sakit. DTX 500, ang ating D3 Bio. Ubusin po lang natin ang kaso. Perfect. At ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Alam na ho nyo kung saan mabibili ho yan. Sa mga suko nating butika nationwide, available ho yan at sa tunong clinic branches nationwide. O abangan ho ninyo ang ating libreng check-up at maaari ho kayong bumisita sa pinakamalapit na clinic branches sa inyong lugar para sa libreng check-up mga K5. This is your Friday Flashback with Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift! OT! Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrimi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Klinika Sport Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan, kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagbalamati. Padayunon natin subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga pahin sa atong drama sa kanginan. Medyo gid makuhan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: suplada be!

0: ito si Lolo Darlino man. Ang kapoy mo natin. Lolo Darlino! Lo! Sa diin ka na, Lo! Ay, wala man di sa... Dito ayon bi, oh. May kasagingan pagkita sa ubos ng bungyot, oh. Ay, naku. Madulog ko na pala.
1: Wala na siya. Siya nga ni Bo. Luson ko na. Luson ko. Wow. Kanabi. Kanabi kasi na. Oh.

0: Ay, may pulutson ka pagaling nga alupiday. Dagyawan tala na para matapos tayo na. Kaya makapahuway ka.
1: Ay, pahuway lang da ah. Ako na lang ni bahala, di. Kay ginahulat ko pa si tatay mo kag si Big Girl. Nanguha pa sila sang dahon sang saging.
0: Ay, gili. O, ano kay na pa sila naglakad?
1: Nga, lapit-lapit na guro isa ka oras.
0: Ha? Ay, ti apason ko na lang sila eh. Ihapon na ni Dayo.
1: Ah, ati sige ah. Kay matigang na lang ko nga daan kag maluto sang sudan.

Gagak ugayun pasti bigay. Ayang maayos ini. Tiwasan ko na lang ini siya. Pagi sa binago gaya ini. Hey!

0: Sa din to sila ni tatay kag ni Big Girl Man? Ano nga? Hoy! Tay! Tay! Big Girl! Sa... Wah! Si tatay na masugata ko ha. Oh! Tay! Nadugayan ka mo kuha sa mga dahon sa saging tayaw?
1: Ha? Aba, eh, rabe, kay kataas ang saging. Hindi ko basta-basta nga malambot.
0: Titani, nagdarakas ang silingit nga may kutsilyo sa punta, tay?
1: Nalipatan ko gani.
0: Oh, tay?
1: Ano?
0: Ano nang sa kamot mo, ho? Dugo na?
1: Ako ada. Napilas ako. Kita mo ning ang tuhod ko. Bawa. Ay, nalabo ko sa hindi ko hungod.
0: Si Big Girl yatay sa diin.
1: Big Girl? Nga sa akon mapakitaon si Big Girl, ha? Ha? Nga? Dira ka na gani. Mauna na ako.
0: Tay! Tay, hulat ako ba, tay? Tay! Sundun ko siya. Tay! Tay! Tay, naano ka man? Pwede nagalikaw ka sa akon, ha?
1: Ano ka nagalikaw? Ay, labuon, takakaroon nga, tunto ka.
0: Tay?
1: Arang dahon sa saging mo, ay!
0: Nga, amo kagisin akong ginapamangkot, tayaw? Gapamangkot ba lang ko sa'yo mo kunda sa diin si Big Girl? Anong malain dahaw?
1: Ang malain? Kaya gani sa akon mo pagitaon? Wala kami akong danay? Wala! Dira ka na lang gani.
0: Tay! Tay, sa din ka makanto, tay! Nung ganoano niya si tatay man. Nung naglain ang ulo ya gulpi ako. Mapauli na lang ko sa balaya. Base ko nang kapauli naman to si Big Girl. Nagalibugid ang ulo ko kay tatay. Na ano to siya man? Na ano to siya kunuya? Ano nga ginpamangkot ko gilang siya kung sa diin si Big Girl? Mga kig siya ya?

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: Tay, sa DNC Big Girl. Nag-apa siya bala sa imo.
1: Naano ka mo in Yuya man? Nasa akong Yuya siya pagitaon. Kung nag-apa siya sa ako, untani, upol kami pa uli. Pagitaan niyo to siya.
2: Tay, kung ako sa imo, sugid ka na lang kung sa DNC Big Girl.
1: Ay, cannibal! Naano ka man imo, yaman? Ano, ako on ko na lang, ako? Ha?
0: Rami, talika. Mabuligi na lang ko pangita, tay Big Girl, ha? Basi kung may tao nga naglambat sa iya, kaginilaktan siya. Mababasi si Tupi. Kay sugod sang nangin kita. Wala lang siya nagasapak sa aton. Hindi bala, ha? Basi kimbalusan niya ang bata ko. Sige na.
1: Grabe ka mo nga mga klase tao. Kabaka sa inyo magpabangod ba? Kung ginrep ka ginpatay iya si Miguel. Ako na yun ang suspect niyo. Si Tupi? O sino pa na? Pabangon lang ka mo nga pabangon. Umasi sino pa nang ang aking sa imo? Sa inyo?
0: Tay, dali, no?
2: Day, dali ka. Mangayo na lang kita sang bulig sa mga tanod. Pangitaon ta si Big Girl.
0: Oh, Rami! Oh, malakata ta!

0: Girl!
1: Miguel!
0: Miguel!
1: Miguel!
2: Ay, bolita, está todo.
1: Ella!
2: Miguel!

0: Nakita na lang ka, Miss Vigern?
1: Oh, wala, gid. Pero iningaga ko, no. Mangligot naman sila luwat sa mga kasiutan. Kag sa tungasang kampo.
0: Wala na to, ya.
2: Eh, damang daw, napiyo mo, gid, na wala ng bata ni Romina to, piyo. May naibanan ka parte sa pagadula niya.
0: Ano siling mo? Tulong nga ka niya,
3: bay.
0: Basi mang ilang mo sinig karon sa nag-asong ang kape, oh.
3: Ay, ay, ay!
2: Mama, kikikid, matupi. Gambal man lang ko.
3: Ay, palihog ay, lang, palihog lang. Hindi niyo pagbuisita dereng negosyo ko, ha? Halalin ka mo de kung mag-ilinaway man lang ka mo. Halalin ka mo de!

0: Astuhan Aiden, baga bayo ka dala ko.
1: Ay! Ay! Nga nagapanghimos ka sang bayo mo, tay. Sa din ka ba kadto?
2: Ay! Nga ababangkot ka gin. Pagusto ko ya, kundiin ko makadto. Malakat na ako!
1: Hindi ka maglakat, tay.
2: Ano? Hindi ba ako mapunggan, rabi? Malakat gid kuya. Kay man naggarutan ko diri sa balay.
1: Hindi ka na magbutig patay. Ako ano lang mamiginhimo kang malain sa manako. Ginano mo si Big Girl? Atay.
2: Kwan. Ano ba? Wala ko siyang kinhimo gabalain sa manak mo.
1: Tay, nakita ko sa inuba mo nga shorts kag brief nga may dugo. Sa ano mo ipatag ang dugo ang ato? Sa ano, tay?
0: Rabi, ikaw kakukan na. Hindi bala silig ko. Napilas ang tuhod ko. Ara pa ho. Dan, diri naghalin ang dugo.
1: Tay, tuhod mong napilas? Paano nga nagkanto sa brief mong dugo, tay? Paano? Tay, sugirin na lang ko kung sa din mo gintago si Bigger. Sugid na lang, tay! Kay base ko hindi ako makapugon. Kag ako mismo ang makapatay sa imo.
0: Aba!
1: Hatay!
0: Kakakad! Patawara ako, Rabi! Nalabuh ko siya! Kay nagbatok sila ako! Pinubahitin ko yung hugod! Hindi ko hugod! Magpati ka! Hindi kugod!
1: Hindi ba tuhod na tayo?
3: Rami? Ano ka? Nagahibik ka?
0: Armina! Ako yun ko na! Kay malok ko kung sanin si Michael! Gintapo ko siya sa kasagigan! Ginlabo ko siya!
1: Armina!
0: Patawa!
1: Armina!
0: Patawa na ninyo ako! Pero hindi ko yaugod! Hindi ko yaugod! Kapat yun si Miguel! Rami! Hindi ko yaugod! Hindi ko yaugod!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Max 4 Biotics.
0: K5 News FM. We'll be right back.

0: Gintudlo ni Tio Darnino ang lugar kung sa diin niya gintapok ang bangkay ni Big Girl. Apang lubos niya ginpanginwala nga wala niya ginhimuslan ang bata. Apang hindi siya makabutik bangod sa nagwa sa examination sa medical legal nga may laceration sa kinatawos ang bata. Sa subong, ara nahunong sa bilangguan si Tio Darnino. Kutob talang diri ang amon pagsaysay, tugtob sa liwat, madamog ikasalamat si walang untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, supladabi! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay martista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Big Girl, Angeline Buenafe, Armina Ernadicina Amiga, Carl Melvin Flores Proteña, Rami Chester John Bironque, Tupe Erjan Liva, Nieba Linilia Miranda, Chu Darlino Elmer Obaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muter na mat.
10: Ramiro Brito.
11: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang tubong?
10: Ito 4.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35 pila. Ilawin nyo ang Bluter na capsule. Itipibog nito.
12: Bluter na Max Capsule and Bluter na Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa ang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
17: Happy birthday!
16: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
18: Number 1.5 K5 News.
19: Five News FM, alas sa 4:31 na sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: El Castigador.
24: El Castigador.
23: Ang tinig ng bawat mamamayan.
24: El Castigador.
22: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
23: El Castigador.
22: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
23: El Castigador.
22: At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros sa Island Region. Kumusta? Kamutanan. At sa 26 kita karon sa bulan naman sang Hunyo sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 5:30 man sining hapon. Madamo kita nga mabalita gabagat tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ang ato si Kaba pala, tuntunan na dulong mas kalawan sa Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. Nagkapabakod ka nagkapaptik sa aton sininga immune system. Mayong hapon, live magkita sa aton sininga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita via YouTube live at K5 News FM Bacolod 101.5, kag TikTok account nato at K5 News FM Bacolod Man. And of course, atong masuki, dira mismo sa Maysoro nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa MyCPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Norte nga bayan sang Negros Occidental. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero unong istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa Bilog, Bacolod, kag Negros Occidental. Sa aton sing mga suki ay maying hapon, nakapangot na ang pipila na ton ka mga utod, especially sa nagabaligya, Drabismos, May Burgos Public Market, Central Market, Libertad Public Market, sa aton sing mga e-bike drivers, tricycle drivers, POJ drivers, kag modernized bus drivers, nga nag-aangkla na sa atong sigapala tuntunan. Nagpamati si Papang Eduardo Jojo Galuna and of course si Erning Poderoso kag si Maricris Navarro. Si Naros Villanueva nagpamati man. Yan Wong Lee nagpamati man. And of course si Mila Perez Sitio Mantamilok Barangay Isyo Banwa sang Kawayan nagaungot man. And of course, dira sa Maya Banwa sa Murcia, Santa Cruz, Murcia, si Kumariko Salimar Gravino, kag Parikoy Rami Gravino. Barangay Kapitan Gravino da, nagpamati sa aton singa pala tuntunan sining hapon. And of course, ang Danas Highland Cafe, mga kaki five. Medyo dasig-dasigon today kay Basikulabos sa Tiempo, bla, kay Dudugay Sunset na. Ang K5 News FM, magkapatigayon na sang amon sining ikasyam nga tuig nga anibersaryo. Ang amon buhas nga K5 Kalingawan sa barangay, hindi niya mapungtan sa may barangay Estefania. Ti ang barangay Estefania mo ningin pili naton para matagaan naton sa tig-5 kakilo nga bugas ang pipila naton ka mga suki dira mismo sa may barangay Estefania. So kita ay kita dira, buhas mga ka K5, hindi lang tagani kagamit sa gym pero that's kilid-kilid lang tamang hataga. Ang importante magkahatag kita mga K5 sang aton singa gamay nga blessings sa aton singa mga kauturan dira mismo sa barangay Estefania. Kiti ako mismo sang una taga barangay Estefania man ko mo. O taga Villa Angeles ako nagapuli. Sa ilo lang kayo sa Granada for pila katuig palang nakaligad. Pero tid ako ning gugma naton sa may barangay Estefania. Kidra man ko sang una nagsugod-sugod gid abutar. May mga kuanbla nagbuto kita sa aton sing mapila ka mga kandidato dira sa may barangay Estefania sang una. So sa ikasyam nga tuig nga anibersaryo sang K5 dira kita magapatigayon buhas nga adlaw o kundi sa Sunday rather Saturday lang li buhas. Sa Domingo gali Domingo sang aga dira sa may Purok Pag-asa barangay Estefania. Kilita ay kita dira magka K5 ba. Sa mga nagasuporta sa K5 News FM, salamat gid, no? Sa nagasalig sa K5 News FM. Mga mundiri is ang tinutuyo para magkahatag sa gamay ng mga grasya sa aton sing mga kauturan. And of course, ang pipila naton ka mga sponsors, salamat gid ha, sa aton sing mga partners and sponsors sa Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Incorporated, and of course, ang Philippine Red Cross, Bacolod City Health Office, Barangay Takuling, Kapitan Lidiglas Gonzales Palian, Mayong Haponda, and of course, ang Lucky AKK Department Store, ang pipila naton ka mga cash sponsors o cash kon mga rice sponsors naton. Thank you so much sa inyo sininga pag pangalagad. I-check na si K5 Shine, no? K5 Rimwell. Alas 4:38, Aton ni Chekero ng mga dalag ko, mabalita agi ka naman sa News Center. Hibalaon tani, kay nagligan naglinog dito sa Venezuela, check tabi kung may ulihin ang update. Sa mga pipilag ka nagkalamatay, kay nagligan to, damo na to naglamatay, kay masubra si Tisyantos ang nagkalapilasan sa linog. O, kag ato man ikaroon pag liliun man, ining pipilag man ka mga balitang nasyonal, mga kakipay.
1: Alright!
0: And of course, ining ginatawag na to, mga kakipay, nga ti nagahilapit na, anong wala ang paghahimuon sa pipila ka o kung local government units natin, especially kay Mayor Greg, ining ginpapanaugan na no, sa notice of violation ang AMA Computer College, mga kakipay, regarding sining mga pipila ka mga estudyante nga wala iya kamarcha sa ila sining graduation day, mga kakipay. I-check ta si Kakipay Shine sa line number 1.
2: K5 News FM Live.

0: sangot sa kadamuon sa mga nagkalamatay sa linog dito sa pungsod Venezuela, Sir Rods. Sa gihapon, nag-sigi-sigi ang search, rescue, and retrieval operations. Kag ang pinakamasakit diri nga mga eksena kay mabatian ang mga pumuluyo dito sa Venezuela ang pagsiniyagit, paghibi sa mga kabataan, kag sila ka mga individual pagid na natiphagan sining mabugat na mga simento, debris. Grabe si Rods ang sitwasyon, no? Kadamo na actually sa mga team nga nagkadto naman sa Venezuela kay ti nagapanawagan na man sila sa bulig, no, from other countries, and ginpaidalong na sila sa state of emergency kahapon. So may mga teams, rescue teams from other countries nga nagkadto na dito, nagdala sa mga equipments. May mga mga ido na dinadala nila sa pagpanginta abis ang mga casualties, no, na nalubong sa sining linog, pinakamabaskog na linog na nagluntad Miyerkules sang hapon. It was 6 p.m. sang nagluntad ining linog sa Venezuela, Miyerkules, June 24, K5 Rods. Gusto ko lang i-share, no, ining information from USGS. Kundi gintawag ni siya nga doublet earthquake. Talagsa nang diniyagali si Rods. Nga matabo.
1: Daw kapid, kumbaga.
0: Yes.
1: Kaya ti segundos lang palitan ang kwan mo nga guwat.
0: Segundos lang diniya si Rods. Well, maybe that's the reason kung nakakadamo din sa mga struktura nga nagkalatithag. Kay ang baskog na uyog abi was 7.1. So sa amo na to nga uyog or sa amo na to nga pagtayog, may mga naghililay na kag may mga naglilitik na. After a few seconds nagtayog pagid, mas mabaskog pagid sang sa una nga pagtayog. Amo na to siguro nga nagkalatithag na gid si Rods. And as I've said, no, 235 na ang na-record na kadamuon sang mga nagkalamatay bangod sa sinimabaskog na linog sa pungsod Venezuela. Sir Rods, balantayan, may isa na kakaso sang Ebola virus na nakasulod sa Europe. Ang nagpositibo, isa ka doktor nga nagbiyahe from Congo, Democratic Republic of Congo, padulong sa France. So ang doktor nga ina, ara na sa France, amon yung pinakaunang kaso sang Ebola virus outside Africa, so sa World Health Organization. Banantayan, Katie, nagsakay ni saya sa commercial flight. So, di pa sa hero nga aeroplano. It was not a
1: flight. Damo-damo to sa upod sa commercial flight, ya kag G5 Shine?
0: Yes, definitely. So it was a commercial flight ang iyang naging sakyan from Africa going to Europe, from Democratic Republic of Congo going to France, no? If it's a commercial flight, buot silingon damo sang pasahero. Sang amo tumation nga nagabiyahe siya, why naman siya sang iban nga nabatsag si Rods mo? O nalabatsag ganyan ako nung nga nagapalang luya ang lawas niya. Pero wala pagidya sang siling nga malala na sintoma. So siguro, nagapulupaminsar siya na okay lang man siya. So nagmingle man to siya sa iba sa mga tao. Aw na lang ginauyatan mo nga mga ginauyatan mo nga mga bagay. Siyempre, kung magpanaog sa hagdan, halimawa, magsaka ka sa aeroplano. Gauyat, kadi na yan gapanguyat, hindi gauyat mandara ang iba ng mga pasahero. I was thinking of that, ano, base nga siling ko, hindi lang bala amo sini ang mangin kaso sa Ebola virus sa France. Base kung may ma-detect pa din ng iba ng mga kaso, kay ti nagsakay sa commercial flight, no? Ining doktor nga halin sa Congo, pakadto sa France. Tigi na-treat na siya si Rods. And ang iyaman ng kuno nga ginbatsag sakit sa ulo and sang nagabiyahe sa

0: natin naman sa iba na sintoma na ginbatsag. Okay, ginapatigay ng close monitoring kay Budlay ni Sirons kung maglapa. No? Again, may kaso na sa Ebola virus sa Pungsod, France. Report, gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko hagkaningawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
2: Matabuhin yung salamat kay K5 Shine Lacson. Ahay, grabe na. May mga linog, may Ebola, nagligad may ASF Madres Negros Occidental, nagligad may COVID naman, tapos may hantavirus. Ay, tanan-tanan lang ang mga viruses yung mga K5 sa bilog kakalibutan. Bisandiin lang, may ara mga K5. Ting corruption ni Pilipinas. Ganyan, yung Japan matap na, no? Ahay, ti amuning masiling naton mga K5 nga bisandiin ka lang nga lugar may mga problema nga ginaatubang mga K5. Oy, nagpamati subong si Ma'am Roslyn Licana, June Ramos, si Ja William, si Papang may si Ma'am May Dagay, Bing Selfie, Nomat Rolizel, may Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Nestor Dandoy, no, Noli Dandoy, nagpamati man. And of course nagpamati man subong si Crisanta, mo gabi nga pangalan, Crisanta Dominguez, nagpamati sumong sa Maya, Barangay Alegria, mabanwa naman sang Morsha. May nagpamati man si kuno si Ma'am si Sir Leonardo Relos, nagaungot man si John Rose Javier Lorejo, si Rose may hapon, and si Jonalyn Rondes Galila, Dadboy Mendoza, may hapon da Bing Delphine, kag si Jonalyn, kag si Mamang Roslyn. Alas 4:47 lang alang tamagkwa, no? Mabuhi ko na yung commercial, bro, para makatayo yun kita kaki-five rimual sa mga balita lokal karon. Pagbalik tamon, damo pa kami ng mga balita gabi katutukan pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa mga tonsils,
4: mm-hmm,
6: nagapaos. The best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod sa kalabanan, nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
6: Bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
4: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm-hmm.
6: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm,
6: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
4: Mm-hmm.
6: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
4: Mm-hmm.
6: May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima.
4: Mm-hmm.
6: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag may TC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
4: may TC.
6: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag may TC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
5: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ilatong
8: score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: aga. Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
4: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong, amo na mo kung barado ilong mo din magwa baba eh. And it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MyTC.
4: Ang asudok sang sigarilyo, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, may TC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag may TC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag may TC na adlaw-adlaw.
5: DTX 500!
9: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
8: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom
9: sa
8: DTX 500?
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsyag.
5: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
16: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi? DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol?
16: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Iadugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muter na Max, Muter na Max, Max Epektibo.
4: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
6: Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
15: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
16: Yeah!

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyaw kalikot.
3: Salon pass.
5: This is a mental health acid for generic salon pass. If symptoms persist,
6: salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
8: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
9: Happy birthday!
8: Work birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors: Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayette Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silao City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
10: Number 1.5 K5 News.
11: Welcome back mga Kaki5 sa palatuntunan nga El Castigador. Check na si Kaki5 Wilson Villana. Isa naman ka kaso mga Kaki5, iskwilahan na naman Japon. Isa ka transferi, no? Sa isa kabalutuan sa siyudad sa Bacolod, ang ginpulihan naman tapungol sa tatlo ka mga kaangay sininga estudyante. Ti bag-o pa lang ni, no? Bag-o pa lang nagbukas ang klase, nagaginuha na naman ang mga pipilan natlon ka mga estudyante nga mga bully. Check ta, ba, nga naglabots punto nga pinulihan nila ining transferi. Di ka laban, nandil kagimata elementary, kagimata high school, basta baguhan ka gani sa eskwilahan, daw damo na diyon ka sinusuya-suya. I-check ta mga kaki-5, si kaki-5 Wilson, nga naglabot punto pinang tapungol ni sa mga estudyante ning transferi ni man. Hibalaon ta, aran siya sa line number 1 at si Kaki 5, ano, okay na. Kaki 5 Wilson.
2: K5 News FM Live Report.
11: Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
9: Kasi sa Ross, ginpatawag ang tatlo tanan ka-imbulbado ni sa pag-sumbaw at pagpatipa naman niya sa isa ka transfer student, no? Diri naman sa isang eskulahan sa isang parang national sa Bacolod. So, ginopna na ito na ito pag inapagkikwaan sa statement ining si alias Adrian na 17 anos na transferi sa isang kabulutuan gikan sa inista sa Quezon City kay Tagrop sa Tagalog. So, karon nagtulong kita sa bulutuan mismo at na-istorya na ito ng school principal nag-timing dito sa kinatawag ini tatlo na nag-apulin sa inakag siya ara man kita nag-apungko no? Sa ila sininga pag-istorya na kita Gross.
11: Okay.
9: At may baluan na ito na nagsugot ini ang ginagamo ang ila sininga why kita Gross tumulamang sa pagpanulok ni alias Adrian pala. So, hindi ko rin nagustuhan ang tulok-tulok sa negati e paguhan. No? Hindi kita Gross nagpag-ningala pa nagpag-ilala pa kita Gross sa mga tao na nagkakita niya. Kag-depensa naman sa mga biyak na bahay kita Gross nga medyo nating kalunan sila kuno ni Adrian the way siya magambal, the way siya maglakat, the way siya manulok kay Kiper Rob. That's why nga ginaruta pungol ni siya sa ligi pulpado diri isa ka magputod man ni isa ka grade 10 na student at isa ka grade 12 na magputod kag may isa pa ka persona. So ining grade 10 student ni amo ini ang naguna kita pungol sa iya back sa statement sa biktima kag bangod nga nanugit ang magulang niya nga grade 12 student sa iya nga kintulo kuno ni alias Adrian ang nagbiya niya kay Fabrod. So perte nga ano perte gid nga kinukutan na ini gid ila kagapon kag diway na ni makabato si Adrian kagapon kay may pa-assign si mga tatlo kay Fabrod in kaso for kaso nga bumato sa tani kay Fabrod may ara pag gid sa masobra do si pag gid ka pang kabataan ka mga sugat kay Fabrod ang magabak-up mo tani in kaso kung bumato ini siya. Ang problema, Andre Kita Gross, kasi nagamit ini ang nagsumbat sa iya kang resipa, nagamit sa nga pitikurno, so naigo ang iya sining nga tangkugo nga porsyon, nasumba ini sa iya kamot na kapapiras, iya nga kilid na sakit.
11: Sino at, nagamit sa nga pitikurno, kaki 5 Wilson, namunin mga suspect?
9: Yes, sugante, kaki 5 Rolls, nagamit 4 fingers, kini nga ano.
11: Uy, alarming ni ha? Nga may mga bichikorno nagligad na may mga kutsilyo subong bichikorno na naman ang ilang sininga ginahuptan.
9: Yes, si Kefaro sa mo na galing na grabe yun ang pangating ni mga principal engineer man ang ilang principal kaya tungod dako man ini bilang eskulahan kay Kefaro no? Kaga actually si ma'am galipot man ini siya galigit ipalikawan niya may ara kita nagatitrit ni Kefaro sa ang amo ini. Ang lain pero kay si Adrian after si to alas 12 ni natapo sa ugdo kagapon kay Kefaro mo magtapak alas 10 ang gabi naglain na pamatsyat si Adrian na klingin ang yating kaulo kaga nagpalanok ka rason kung kaagin ni Nagaw hindi siya dala kagabi sa hospital si Fevros.
11: Uy.
9: Si ining si Adrian medyo wala man na naan kwarta si Fevros no? Nagpakamuglay man isang kapuri ila si ginapasiguro gini nila kagina sa mga istoryahan na ito na may ragin dyan sa subat siya ng sipa siya ang iya sining medical treatment ka ngayon alam CT scan x-ray tanantanante ang problema rin kay Fevros kaya mag-uping nagsumbat sinin sa iya ang iya sining iloy wala rin sa pakulot so araw sa sagwa nag-upa so di ang mabayan sinin padala na to for the meantime ang iloy nila para lang may panggasto ini ang biktima kaga doon si Ido isang yapo nung mag-file sa rekrut ang ano ang pamilya naman niya ni Indian kay Fevros kasi hindi man namin ang ilas nila di buhat nagidugang kapat kay Fevros no, sa amuman niya eskulahan dira man isa ka grade 4 student pupil kay Fevros no wala ini tara pag yambalan diyan sir niya
11: same school
9: sa nga yes kay Fevros
11: uy anong nakuha
9: kutsilyo kay Fevros sa iya sininga bag imagine grade 4 student pupil kay Fevros nagbitbit sa nga kutsilyo so kita man po di ka ni si mama bako ba kasi na ang iya sininga kutsilyo kandala pa pati kailan sa mga kasi malangga subo kasi na siya hindi siya pwede sa gapong sa KPN natural na nabitbit sa iya ako na kasi kung ang ibang gamba, mangyari kay Sir Bros nga pati, may luto-luto pala. It's a grade 4 student, pupil kay Sir Bros.
11: Okay.
9: So, grade 4 pa lang yan. So, hindi normal. So, may bit-bit nga ba kutsilyo in grade 4 student. So, ini naman siya yan. Yung patawag ang yan. Dahil hindi pa counseling yung sa anay kay Sir Bros, no? Kagad ipatawag ang yan sininga mga ginikanan. But, yung parent nga, why nagpalapit pa ito? Sininga guidance counselor kag sa principal para tanipan mga kutun. Wala po ba? Hindi pata. May bit-bit ng konsilyo. So, ini ang nagtutukan nato dito kasi na sa ining eskulahan kay Sir Bros. Kasi hopefully, no, kung di naman, kita siguro naman ni ma'am na nag-aayo siya sa ating kamatugangan ng iyan sininga job orders dito sa eskulahan kay Sir Bros. Kaya kulang din sila in terms of job orders na pwede natin magamit na security ng Nakitay Godsaw. Kaya mabakal man siya yan mismo personally, mabakal siya sa metal detector, agudugang man yung seguridad. Kasi sa Godsaw, integrated, Golden Yalin Center, Tugtog Senior High, ini ang eskulahan. Kasi sa Godsaw, matunga po ang iya sining estudyante nga cover kasi sa Godsaw, ini ang eskulahan.
11: So dapat may mga intervention na kakipag Wilson, you know, kung padalman tabi nga problema sa eskulahan, ang mga kabataan, di ba na magbitbit sa mga amo ng mga hinganiban kung waay sila sang masiling naton eksperyensya o kung na kwan man bla, na bully man, ginpahog, ginasita. Daw may amo na bla nga kahimtangan. Kaya ang bata, kagipa Bulson, sa tutuod lang, hindi niya magbitbit sa hinganiban kung naibaluan nila nga wala man to yasang may nagabully sila. Di ba? Huwag sila nagapahog. Kita nakagi mata bata. Oh, gon pahugon ta syempre kinahadlok ta, kinanglan ta magbitbit man sang bisan na ano lang na, bisan ano lang ta nga bitbit to naton. Nga daw pangapin da sa ko galingon ta. Pero ako nagapati kun wala amo na nagakaluntad da sa eskwelahan or sa mga estudyante nga may mga pahog-pahog da, may pangbully da. Ako gapati kuya nga mga bata di na magbitbit sang bisan, tagaan mo pa na iyasang armas, hindi magbitbit kay nga man niya, tauhay mo yung eskulahan mo.
9: Okay, for us, after that, following sa natapos sa Tacloban, ini ang school head ng ini nga bulutuan, nag-classroom, nag-libot, nag-classroom, nag-classroom, kay Fedros. Si yan niya ang technique niya ni ma'am niya dalo naman niya sa hinayay pa lang ang surat niya surya si Pergod sa o ikinapan pag palagaan na higit sa isang at isa na kinapaisip niya higit ang grade 12 student niya aris pituhod at palanggaon man nila sa mga mga mangkuti na maging serve as role model man pala ay sila ang magulang sa bilog ng campus si Pergod. So
11: ako correct
9: niya na amo naman ang technique aside pa sa security na iya naman yan na ginapatigayon pag kita gross na pagbakal siya sa metal detector. But hopefully, dapat ano man si ma'am na tanig last minute na matabukay si Ubrahon Manila.
11: At tong kutsilyo nga nakuha sa biktima, din to nakuha sa guard mismo or sa pagsulod, pag-ukay sang bag, ano man?
9: Kita gross sa information nga nakuha naton sa pag-ukay sa iya sining tawag siya nga ni advisor kasi Kita Gross doon nang check lang malasang tag Kita Gross daw.
11: Very good. Random checking, kumbaga. So meaning, nakalusot sa gate.
9: Nakalusot. Kaya why not sa metal detector that time Kita Gross, isusubo mapakal na si ma'am. Kaga posible, hindi naman ina maluwat kay may metal detector na Kita Gross. Ang gila siya ng eskulahan. Mahawal sa dayon, hindi pagpakal siya ng Kita Gross.
11: Ahay. Ti kabay pang kabudlay nga daan kag G5 Wilson amo ni blang mga bata subong perti kay isog na gid
9: amo na trend alay kita cross no kay do iya gid subong bulan sa internet kita cross sa kanam sa mga incident day pala sa involvado ini mga ano sa unay sa simpo nato kita cross dia possess lang ini possess lang bit sa mga bata. So perti gid ka alarming kaayo no especially nga ang eskulahan dapat should be child friendly
11: kaga
9: maging safe no sa tanan nga mga estudyante nga nagapatulong sa kay Sir Rods.
11: Mm-hmm. Sige, at least ang at least diri ang eskwelahan may aras la ginatawag naton nga preventive measures or mitigating factor para naman nga mapaiway ining kaangay sini. Kay ti ko nalutsan ka sa gate, may lang to kay nagpagbukas ang advisor nakita. What if kon ginbully tugali atong bata nga nakuhaan kutsilyo nga napuno naman bi? Kaya namuno, kundi dako pa nga problema?
9: Dako, hindi nga problema. Kaya Fevros, kaya nanawag naman sa ato, sinabi si P.O. occupant bus, kaya nakita nila ang ato sa mga posting. So makandak man sila sa ila sa independent investigation.
11: Very good.
9: So hindi rin kasi why naman nakapablatter ang iskula at kaya okay, why na ganit nagpalapit ng ginikanan. So that's the time tanong makuha ang detalye pala ng ining insidente. No, but ang family, why nagpapilay? Sindi hanta naman ang kaya okay, isa mo ng insidente, posible na huya or hotdog man ang iya sa ginikanan nga mapakita man sa iskula.
11: So hindi dapat ah, hindi dapat ah. Dapat gani ko ikaw ginikanan makagto ka gina kay dapat mangin aware kasi na oy bata ko gani ka bitbit ni why meaning why ka kabalo may ginatago dapat ginusisa inang bata nga to nga gabitbit ka haw inday nga gabitbit ka kutsilyo haw anong problema there's something wrong sa eskwelahan sinong gabuli si mo nga gabitbit kas na kay kon babay anta na kay Five Wilson daw pariyo lang nga daw ginakonsinti ta sa mo nabatian mo to gapo nga kon sining palanggiran nga atong sa death row na tong suspect nga binitayo na nga nagasulat sa kay mama niya nay tani upod ta kadi nga bitayon subong kay isang gamay ko ang tanan nga sala ang ginobra ko ginapinan mo ko ginakonsinti mo ko so nagbutang sa una-una ko nga tanan nga ginhimo ko yung tsakto ti kinakapatay ko kay nagbang hold up ko nang rape ko ti abi ko yung tsakto ti nay dapat ginupdan mo ko di oh do mo na blaka kay Five Wilson dapat as parent no hindi tayo pag hindi tayo pag i-disregard kundi patawag kasang teacher sa eskwelahan kagto ka kay concerned na sila sa imo sing bata hindi na sila gusto nga maging kriminal bata mo hindi na sila gusto nga makahalit ang bata mo kun mahalitan ang bata mo that's why dapat sa mga ginikanan hindi tani pagpaiway kagtuan istoryahon ang bata istoryahon ang maestra sir ma'am anong problema sa bata ko para ma-address ko? Di ba?
9: If I cross my subpon ko na sa hambal mo.
11: Oo.
9: Samtang temprano pa.
11: Nan.
9: Bata, pag ito cross kinanglan, ano, nag-git ito tao, nag-git worst kid yun yung, ano yung, if ever, naman ako, magpakonsente ang posisyon ko. So, si, why takabalo, if I cross, it's a peer pressure, o kung, ano man yung sistema, balang kita rose, but alarming, especially na si Amon yung nakakatabo sa karol sa mga bulutuan sa puso Pilipinas kay Kipa Rose.
11: Ay, oo. Sige. Salamat kay Kipa Bulson.
9: Kipa Rose, update pa lang ini nga story ni no, sa ato, sini nga BCTO kung na matapos na ang ila sini nga independent investigation tuhoy sa ini incident kay Kipa Rose. Sige.
11: Kung
9: mga nga ato, sini nga update no, nga nakuha ka sa patrol ng itadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty CD Tribatal Detection Manado. Kung nato sa patrol si K5 Vincent Coralde, ito naman si K5 Wilson Mediana para sa kapiyon sa balita sa tisyo publiko kakalingawa sa Negros, K5 News sa FM.
2: K5 News FM Live Report.
11: Yan man yung problema kung isa sa aton sa mga ginikanan mismo. No, nga mga bata, natun pasaway kay sometimes kulang matas paglagay. O, basi kung way mo na ganiguro katilaw, check ang bata mo na, kumusta ka na sa eskwelahan? No? Na, anong problema? Kay ti, basi bala sa aton, kasi nga, eskwela na da. Eskwela daw, para way kulugtasan. Nga daw, ang responsibilidad sa ginikanan, ginapaslak na lang niya sa mga maestra kag maestro. Di ba? Mayara iba niya ginikanan nga, piskulahan to kay kaslawayo na. Dito ka lang pasaway sa mistra mo. Ay nano, nagbata ka pa imo yaman. Diba? Dapat ikaw ang ginikanan, ikaw yung more concerned sa bata mo imbis sa mga teachers. Pangaduwa na lang ang ginikanan ng mga mistra mo. Dapat gaidan mong bata mo, opdan mo tong bata mo, pagpatawag sa mistra. Dapat nakuan ka na. Mawori ka na yung patawag ko sa mistra. Oh. Hindi kay patawag kay bayda. Hindi na magkagtuan na. Oh, sila na ang disiplina kaya aramad ang bata. Isa may mindset pag ginamang ginikanan mo, nagasiling bagid nga basta naka-eskwela na bata ko, ang maestra lang bahala ka. Responsibilidad sa mistra da. Hindi niya nami. Buligan mo niya dapat bata mo. Ay, oo, nanong maninga kung isa ang mga ang problema aras sa ginikanan ka sa panibalay. Oh, kaluluoy ang mga teachers naton. Nga sila ya ang nagkumbaga ang mga teachers bisa tutuod lang I have a lot of respect sa mga teachers naton kay sometimes ang mga teachers nato magka-K5 sila ya ang di shock absorber sila ya ang nagaproblema sa problema sa bata ay Adrian
12: ma'am ay gaalain pamatyag mo haw na daw ano ka daw gasubo ka Ano nga, Bi, ma'am, kiway pa ko ka pa, ma'aw. Tapos si nanay kag si tatay, naginaway ba sa balay?
11: Oh, daw mo na! Di ang maistra pa yung problema.
12: Ay, nano, maning mga ginikanan mo, man. Abi, dali. Kung isa mahibi pa ng ginikanan ang maistra, kagtuan ng estudyante, i-comfort.
11: Hatagan sa tanan nga nagkaigo ngayon nagtalupangod ang mga estudyante. Pero mga ginikanan niya, totoo ka tong itso, the panahor, the scatter. Pero mga bata nila ito nag-rinabuab na sa eskwilahan, gasalakit ng tiyan, why balon? Oh, kag problemas panimalayan nga paminsan sa bata? Ti it can cause mga ka-K5 sang rebellion sang bata, ga-rebelde ang bata mo sa ginikanan. That's why yung mga bata, kung isa galayas, gakagto sa iban sila mga abyan, kaya dito nila ma-feel ang comfort nga supposedly ihatag sa ngayas ni pamilya o kon ginikanan. Ay, karon Newton. Alas 5:21, no? Check kung katapusan ng balita. Ay, kadasig sa oras sa Kaki 5 Rovic, nagaling nagka-standby, no? Himalaon tabi si Kaki 5 Rovic Mungkal. Kaya ang ceremonial signing para naman sa City College of Kabankalan, ginpatigayon subong adlaw mo. Congratulations, Kabankalan. Oo, congratulations. Kaki5 Rovic, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
11: Kaki5 Rovic, ibalita mo.
13: Kaki5 Rods, maayong hapon, no? Ginpatigayon, bago lang ginatapos, no? Uh-huh. Ang ginpatigayon nga signing of the charter of the City College of Kabankalan, no? City Ordinance Number 2026-005, Kaki5 Rods. Kung sabihin, dito tuyo, sini, amo ang pagtukot, no? Sang college, diri sa may syudad sang Kabankalan, Kaki5 Rods. Actually, ginkalipay ini sang aton nga mga pumuluyo man nga makabenepisyo mostly ang aton nga mga Kabankalanon ka K5 Roads sa sining isa naman ka significante nga higayon nga nagpatigayon sa sining signing, no, nga agud masuguran na ang ining kolehiyo, no, or college sa kabaka. Actually, suno kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda sang nagpatigayon ini sang media interviewer K5 Roads. Ginaplastar na nila for the meantime ang mga classrooms, no? Agud maplastar, kagati ma-check kag ang mga personnel nga iga butang diri ka kay Five Roads para masuguran na, no, ining ginahandom niyang college diri sa siyudad sa Kabankalan. Simple lang tinutuyo sini ka kay Five Roads, no, sa sining pagtukod sining college. Ording sa iya, tuyo sini ka kay Five Roads nga mabuligan ang aton nga mga kabataan nga makapadayon sa ilang pagtuon sa sining college ka kay Five Roads. Kay tikon tanaw nimo ginyaman gani sa mga prior interview natin sa iya, kahit suno ba lang kay Perus na kaya gani isang iban, no, nga may mga college sila. Iya gani example, ining Bago City College, Lakarlota City College, may mga kaangay sila na college. How much more nga ang siyudad sa Kabankalan ang magtukod man sa sining college ka kay Perus. That's why na materialize ini sa bulig man sa mga city official, no, kagati mismo gintambungan man kaginara sa mismo sa nasambit niya signing ceremony si City Office City Councilor Helen Ibanez, which is amo ni siya ang committee chair sang education kag si City Councilor Zafra, City Councilor Antolo, City Councilor Jersey, ABC President Rigalea, no, nga nagtambong, no, sa nasambit niya signing. Upod diri kay Five Roads sa mga school heads ang mga sari man yung mga eskulahan diri sa may syudad sang Kabankalan ka K5 Roads. So city amo to nangin man din
11: ka K5 Rovic
13: next ini. Yes sir.
11: Oh, bali ceremonial signing pa lang ni. Pero yes, yes. Mga estimation nyo, Bi, na interview mo kay Mayor, mga when gini Bi ipatuman kay K5 Rovic, dala-dala na tanan, ang rough estimate mo lang, dala na mga classrooms, ano, masugod, mga more or less mga pilat 3 years from now?
13: Actually, ka K5 Rovic, hindi na niya kuno niya, na eh, samtang ginatapos, bala ang tanan, isuguda na niya next year ka K5 Rovic.
11: Ay, wow!
13: No? Subudan na ni next year, no? Kahit next year, subudan na ni enrollment sini. Kag magasugod gid next
11: may,
13: year.
11: May eskwelahan na may eskwelahan na yan na may mga build, may structures na building structures.
13: according sa iya kanina ongoing ang ano, ongoing ang tawag sini gani ang negotiation sa duta nga pagatindugan sini, but for the meantime kay Five Roads according sa iya posible diri ni anay butang sa aton nga KTC o kung tabang kalan training center kasi may mga classroom kita di kay Five Roads nga para may mga test da kita di kabay nga gina-offer di sa syudad so may ara ang mga bakante nga classroom possibility amo na ang for the meantime nga gamiton samtang gina-construct no ang ining mga infrastructure sa pagpatukod sining aton nga college diri sa syudad si kabakalan kay Five. Actually 140 ka mga estudyante no ang ginalauman nga makapa-enroll sini sa dua lang man ka kurso kay Five Roads for the meantime sa kada kurso may dua ka section ang course diri nga gino-offer sa sining college kay Five Roads dining Bachelor in Human Services kada ang isa amo ini ang Bachelor in Human ang Bachelor of Science in Social Work no amo ni ang isa no sa mga courses ang iga-offer sini kada kurso may duwa ka ano may duwa ka section kada section ka kay Five Roads 35 ka mga estudyante kaya amo lang nanay for the meantime ang ginatagsang chat nga guidelines nga pwede maka-operate ining aton nga college sa syudad sa Kabankalan kay Five Roads.
11: Sige, salamat gid kay Five Roads and congratulations sa Kabankalan.
13: So far muna to madulong nga update sa sining git patagyon nga signing no para sa sining city para sa aton nga college nga igatukod diri sa may siyudad sa Kabankalan kati nangin malipayon man syempre ang pagpaningwa man sang aton nga mga city official city council sa pagpanguna ni City Vice Mayor Divina Gracia Miranda ka kay Five Roads sa sining City College of Kabankalan. So far mo na ito madulong update. Ini nga balita rin madulong siya sa DTX 500. May PC kag E3 Pio. Work ikan sa patrol. Ini naman si K5 Robic Mukhal para sa kampiyon yung balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
11: Maraming salamat K5 Robic Mukhal. May nagaling panahon. No? Salamat kay K5. Ha? Thank you so much sa tan nga nagsuporta sa K5 News FM from Radyo Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Magkapatigayon kami sa ngamon sing ikasyam ng anibersaryo that would be on June 28, 2026. Salamat sa tanan ng mga surab supporters nga nangin KSS sa aton sing Rayo Foundation Incorporated, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, to all the partners sa K5 News FM, sa mga sponsors, salamat gid nga madamo sa inyo. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM na Bacolod sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramig Uy. Sa technical side ka K5 Rimuel, ka K5 Adrian, ko naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3 you may VCO. VCO you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa wang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si J. Sang una yan. Niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Ilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3-10. After one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ng tabuyan. Kasang mula kakatayin ng sang gluter na galabo ako. And now one, kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluter na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
2: Nuternamax Capsule and Nuternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM, 5:36, sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong hapon siya sa Bacolod, Cag Probinsya, sa Negros, Occidental. Nagapalay ng D3 Bio Evening Newscast. Sining of Biyernes, Hunyo 26, Studios 1026.
1: Makita ka babating kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Mabati ang magkita sa 101.5 MHz sining ang mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa Mighty Sea, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, lokal grade 4 students sa Bacolod nakuhaan kutsilyo sa eskwelahan.
1: Samtang sa balitang nasyonal, kaso nga paglapas sa Anti-Hazing Act, ginarekomenda raman sa CIDG ng igapasaka sa 11 tanan ka mga individual, ang utaman sa kamatayon sa duwa ka Ateneo athletes.
0: Sa balita, international 1,755 ka mga persona nagpositibo sa Ebola virus sa Congo.
1: Kag sa balitang sports, Alex Iala ginakabig nga best partner ni Venus Williams.
0: Kag sa ato naman balita, entertainment, Riza May Dizon kag Bimby Aquino nag-reunite. Las 5:39.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal, nakuhaan sang kutsilyo ang isa ka grade 4 pupil sa isa ka bulutuan sa syudad sang Bacolod.
1: Nakita ang kutsilyo sa sulod sang bag sang estudyante samtang nagapatigayo naman sang inspection antes magsulod sa eskwelahan.
0: Ginpaidalom na sa counseling ang bata kag inistorya naman ang ginikanan sini.
1: Sa dugang pang mga balita, patay ang 18-anyos nga lalaki samtang pilaso naman ang duwa ka mga minor de edad matapos nga magbungguan ang duwa ka mga motorsiklo sa Barangay Burgos, syudad sang Cadiz.
0: Ginkilalang napatay nga si Alia Silver.

0: Paneho ng motorsiklo ni Rajon.
1: Bangod sa mabaskog nga impact, nalampo sa mga biktima sa semento nga nagresulta naman sa patal ng mga pilas nga sa ila sini kalinlain nga bahin sa ila sini nga lawas.
0: Gilay naman yung gindala sa mga katapos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO ang mga biktima sa Cadiz City o kung Cadiz District Hospital. Agod pa dayon nga obserbaran.
1: Apang gindeklara naman nga dead on arrival si Silver bangod sa patal nga pilas sa ulo, samtang pa dayon pa nga ginaobserbahan ang duha ka mga minor de edad nga yara karon sa ospital.
0: Sa dugang pang balita lokal, napasakaana sang kaso nga murder ang tatlo ka mga suspect matapos nga ginlampusan sang bato sa ulo. Ginhigtan ang kamot kag ginhaboy sa creek ang isa ka lalaki sa barangay Masulog sa Banwa sang La Castellana.
1: Ginkilala lamang ang biktima nga si Sunny, 48 anyos ang edad, nagapuyo naman sang sibitan nga Banwa, samtang ang suspect amo sanday Raymond 30 anyos kag si Rumnik 20 anyos kag Junafel 18 anyos.
0: Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Southern Negros sa utod sang biktima, halin sa birthday party si Sunny, tubtob nga natulugan sa waiting shed bangod sang kahulugmon.
1: Apang nagpresentar ang tatlo ka mga suspect nga idulong ang biktima sa ilabalay, apang dito na natabo ang krimen.
0: Samtang nagkalamatay ang masobra isa ka milyon nga balor o kun balor sang isda sa Magat Dam sa Ramon Isabela, pumalin sa Miyerkules sa Hunyo 24, tubtob kahapon Huwebes sa Hunyo 25.
1: Bangod sini, apiktado ang 30 tanan ka mga fish cage sa operators sa lugar.
0: Nahibaloan nga handa na kontani i-harvest ang mga isda sa masunod nga semana.
1: Giningagaw naman nga baligya ang fish cage operators sa mga isda nga buhi pa.
0: Pahayag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR, nagkalamatay mga isda bangod kulang sa oxygen nga tuga sa mataas nga temperatura, mahina nga water circulation kag pollution.
1: Sa dugang pangamabalitang local transfer student ginpulihan sang tatlo naman ka mga estudyante sa Bacolod. May kampiyon nga balita si Kakipay Wilson Villana.
2: Hubag nga tudlo, lagob, pilas kag bakiras. Ini anaangkon sa isa ka 19 anyos nga estudyante sa Father Gracian Moray Avska Integrated School sa Barangay Granada, Bacolod City. Ini matapos nga ginsipa kag gintapungol sang tatlo ka iban pa nga mga estudyante. Suno pa sa biktima, naggamit sang pitsikorno ang mga nagsumbag sa iya kag maigo ini sa ulo. Gindala sa Adrian sa ospital kagabi matapos ini ang nagpalanuka. Ang ginalinan sang gamo tungod lamang sa panunok-tulok ni Adrian nga isa ka transferee sang isa ka bulutuan gikan sa Quezon City. Ginpatawag naman ang biktima kag involbado sa kinagamo na isa ka grade 10 student kag mga grade 12 student. Nagatubangay naman ang mga ini sa principal's office. Nagpasiguro ang piyak na bahin nga mabulig ini sa pagbulong ni Adrian apang disikido sa gihapon nga magpasaka sa formal nga reklamo ang pamilya ni Adrian. Ginatanaw sa karon sa principal ang pagdugang hire sa mga job order agod magbulig sa seguridad kasubuman sa pagbakal sa metal detector. Dugang pa sa amuman nga bulutuan na kuha ang konsilyo gikan sa grade 4 pupil kag iniangin pa idalom naman sa counseling samtang padayon pa nga ginalambot ang pamilya sini. May police visibility man nga ginpahamtang sa lugar apang pagpanghangkat sa karon ang pagtalikod lang sa mga ini kag dira magluntad ang kinagamo. Luyag sang tiyo nga mahusay na ini agod wala na sang tumtanay nga matabo. Para sa D3 Bayo ini newscast ini nga balita ginadulon sa inyo sa kaluwan sa Mighty C D3 Bayo kag DTX 500. Upod sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, registered voters sa Negros Occidental, mas madamo subong nga tuig. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
3: Sa data nga ginpagwas ng Commission on Elections matapos ang June 1 nga Election Registration Board o kon ERB hearing, nagdangat sa kapin 2,016,861 ang regular voters sa probinsya sang Negros Occidental. Ini ang mas mataas sang 7,297 kung ikumparar sa 2,009,564 voters sa tung tinalikdan nga tuig sa midterm elections. Sa karon aminado si COMELEC NIA Regional Elections Director Attorney Lionel Marco Castellano nga wala malabot ang target nga 5% nga dugang sa mga butante apang malipayo naman ang poll body bangod na dugangan ang mga butante. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa atin sa kalwana sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawad sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa balita nasyonal, ginpang hostage ang mga empleyado sa

0: Huni Hotel sa isla Sang Sikugon sa Iloilo. Base sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, nagluntad ang pagpang-hostage sang Huwebes, Hunyo 25. Kagaina lamang sang kaagahon sining Hunyo 26 nakuha ang mga hostage nga nalakipan sa mga engineer, security personnel kag iban pa nga empleyado.
1: Nakuha naman sa kapulisan si Alfredo Luis Dave Zarosa kag iyaman gwardiya kaina sang aga.
0: Posible nga magapangatubang ang mga inisang nagasalampaw o kung nagasalampaw ang kaso na nalakipan sa serious illegal detention, attempted murder, robbery, grave threats, illegal trespassing, indiscriminate firing, destruction of property, alarm and scandal, malicious mischief, kag illegal possession of three class A firearms.
1: Nagalap naman sa social media ang video ni Sarosa nga nagadala sang armas utang kag ginahangkat ang Ayala family, alkalde sang Carlos sa Iloilo, gobernador sang probinsya kag iban pa angot sa ginapahayag sini nga land grabbing na pasawa ng joint ventures kag nagpagpabaya sa pumuluyo sang isla.
0: Sa iban pa nga balita nasyonal, nagsaka na sa 81 ang kadamuon sang nagkalamatay, samtang 31 ang nagapabilin nga missing sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa maasim sa Rangani, base sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council.
1: Masubra 1.63 milyones ka mga individual ang apektado sang linog, samtang kapin 87,000 ka mga balay ang nahalitan.
0: Sa dugang pa nga balita, ginrekomendar sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagpasaka sang kaso nga paglapas sa Anti-Hazing Act batok sa 11 ka mga persona nga ginaligar may kahilabtanan sa pagkalumos kag pagkalamatay sang duha ka Ateneo de Manila Ateneo de Manila University students nga Sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili.
1: Nabawian sa kabuhi ang duha ka atleta sang nalikdan nga Hunyo 8 samtang gidepreyo ng team building activities sa Dipakulao sa probinsya naman sang Aurora.
0: Kalakip sa mga hingadlan nga pasakaan sang kaso amo ang mga masunod. Top Baldwin o kung Top Baldwin nga amo ang head coach.
1: Si Grant Derns, strength and conditioning coach.
0: Cesar Vincent Javeliana Ilumba, strength and conditioning coach.
1: Dina Cesar Castaño, assistant coach.
0: Sandro Nicolas Romero Soriano, assistant coach.
1: Reynaldo C. Jacinto Jr., assistant coach.
0: Paulo Manuel Maceda Adivoso, student manager.
1: Kag si Andrew Lorenzo Bondoc Salud, student manager.
0: Nalakip man si John Eric Kiambao Rueca, physical therapist.
1: Aris Ramos Ponce, ang utility kag ball boy.
0: Kag si Joel Palmiano Rapa o nga amo ang utility or ball boy.
1: Sa local Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimulya, igapasa na sa Department of Justice kung DOJ ang rekomendasyon.
0: Ang DOJ amo magadesisyon kung bala may probable cause kagun ano nga mga kaso ang ipasaka batok sa mga ginhingadlan nga respondents.
1: Base naman sa resulta sa investigasyon, ginpaidalom na sa extreme physical activities punishment exercises kag si base training under hazardous conditions Sanday Baterbonia kag adili nga nagresulta naman sa pagkalamatay sa mga atleta sa tugtalikdan nga Hunyo 8.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpalayag sang Department of Energy o kung DOE nga posible mabuhinan o kung madugangan ang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana base sa resulta sang apat ka adlaw nga trading sa international market.
1: Sunod sa DOE, posible nga maglabot sa tub 80 centimos kada litro ang mabuhin o kung i-roll back sa presyo naman sa produktong petrolyo sa masunod nga semana.
0: Kung magsaka man ang presyo, posible nga maglabot sa 1.50 pesos kada litro ang price increase.
1: Yari ang estimated price adjustments ng DOE sa Martes.
0: Sa diesel, 81 centimos ang rollback, tub-tub sa 1.20 pesos ang increase.
1: Sa gasolina naman, mayara 50 centimos ang rollback, kag 1.50 naman ang pagsaka.
0: Sa kerosene naman, 50 centimos ang rollback, kung magsaka, mayara sang 1.40 ang presyo sini. Las 5.50.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nagsaka na sa 1,155 ang kompirmado nga kaso sang Ebola virus infection sa Democratic Republic of Congo, Miyerkules ng adlaw Hunyo 24.
1: Ang Congo, isa naman kapungsod sa kontinente naman sang Africa, nga apektado sang Ebola outbreak.
0: Sunod sa mga health officials, may 37 na naman ka persona nga na-diagnose nga positibo sa Ebola sa nakaligad nga 24 oras.
1: Na-record naman ang lima ka mga persona nga nga bag-o lang nagkalamatay bangon na, naman sang virus.
0: Sunod sa World Health Organization o kung WHO, isa ka rare nga virus ang responsable sa impeksyon nga ginhingadlan sa mga eksperto bilang Bondibogyo virus.
1: Ginpalaigman sa mga eksperto eksperto nga wala pa sang vaccine kag treatment ang nadiskubrihan batok sa Bondibogyo apang may mga trials na nagpatigayon sa masunod nga semana para naman sa treatment sang Bondibogyo infection.
0: Alas 5:51.
2: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alex Ayala, ginakabig nga best partner ni Venus Williams. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuez.
3: Napabilib sa Pinay tennis star nga si Alex Ayala ang tennis legend nga si Venus Williams. Iniang matapos manging tandem ang duha sa doubles ang Bad Homburg Open. Gintawag ni Williams ang Pinay bilang the best partner. Para naman kay Ayala, dream come true nga nakapares ini ang anay world number 1 kag multiple Grand Slam champion. Para sa balitang sports nga gadulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Ryza Mae Dizon kag Bimbi Aquino nag-reunite. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
4: Ginpakigbahin ni Ryza Dizon, iloy sang host nga si Ryza Mae Dizon, ang mga litrato kuha sa ila pagpanyapon kaupod si Chris Aquino, Bimbi Aquino kag Miles Ocampo. Madumduman nga damlag lang. Nag-reunite ang duha kaanay child star nga sanday Ryza kag Bimbi sa noontime show nga It Bulaga. Kasunod ini sang pag-surprise appearance sang queen of all media nga si Chris sa nasambit nga noontime show. Ginkalipay man sang madamo nga netizens ang pagpakita sang mag-iloy nga Aquino sa publiko. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Inareto-reto ni Chris Aquino si Bimbi kay Ryza. Tapos nag-dinner pa sila.
1: Si Ryza, siya ni si Chacha. Siya same like nga daw ka normal ba lang I'm not saying ano ha pero daw ang ano daw may something ano bala budlay na ba si mabash pa tadi karon
0: sabad man ni oh. Sa yaman ay nako anyway tigbalon tayo ni ang pagsaka na naman sang presyo kag pagnubo sang presyo sang gatong hindi ko
1: may tsindihan nga ang DOE no
0: posible siya ganin ko na magsaka posible man siya magnubo
1: pagnubo kung ilang taon mo kung may comparison di ang diesel 0.81 cents while on the other hand kung may increase siya 1.20
0: dako no
1: dako ang increase ang, gamay ang nubo
0: ang rollback sinintimos tapos ang saka piso. Oh. Sobra, no?
1: So, nami na magpa mapatugong ka, that would be Friday. At least, balaan na gini ang projection nga on the next Tuesday, amun na gini, may increase or rollback or increase.
0: Correct. Amun na yung balantayan ka na Friday, kasi ginabase ni nila kung kamusta ang resulta sa trading, sa 4 days ni nga trading mo. Tayo lang taon tadi next week.
1: Na-notice ko sa una, daway ka mani mag-discuss ko ni, daway ka ni gatugga-tugga.
0: Doka wala pa kialam.
1: Subong do matiyag ko, doga tutok ka na gid.
0: Pero labay lang man bala akon. May mga gasolinahan, di bala sa Bacolod. Mula bala gasunod sa rollback.
1: Ay tuod, ti dapat na imbisigaran sa DOE. May ara man ang akon bigas gasolinahan di syempre may card ko sa ila mo. So far okay gid ko.
0: Pililion lang no. Ang nagasunod.
1: I think siguro mga dalagkuan nga mga gasoline stations nagatuman na pero mga magagmay gro inang do mga retail I don't know tawag sila. Mga ginagmay lang ang mga franchise
0: do. Diri sa may ano Petron sa may di ganini. NGC. Nan, may gasunod din na iya kay...
1: Kaya dira ako gapatugong.
0: Same ta.
1: Oo. Dira ako gapatugong sa may patron sa NGC.
0: Kaya na-notice mo ka kay Five Rods, lawig, pirming pila da. Kaya inubo, mas lower ang presyo nila compared to others.
1: So that's why, amon ng isa karason kay K5G, nga gabi ko gapuli.
0: Nan.
1: Kaya da ako gapatugong at around mga last Jess sa 11. Kaya wag ginaya mayo pila.
0: Ligad, mga Miyerkules, naghapit ko da kay mapatugong ko. Kaya tipila na lang tong ila, gasolina.
1: Kuha ka sa ilang card kali. Naubos. Kuha ka na card may, nila. May discount and at the same time, may points.
0: Petron, back
1: in mamapus lang din na iya, o.
0: Kinapromote ka di, ho? Petron, back in. Oo.
1: Grabe, kinapromote na sila, ha?
0: Kalawig-lawig mo na sa pila nila. Oo. To, tapos pang sang ako na tsimpo. Lang ba,
1: wala
0: sa,
1: na, boss?
0: Ma'am, wala na kami. Grabe, good, no? Kanami sa inyo. Anyway, happy Sabbath, mga kakipay.
1: Happy Sabbath.
0: Salamat kayo sa pag-upod sa among sabilog nga semana. Dason semana naman, igrita na nga dahan. Happy anniversary, K5 News FM.
1: Thank Bacolod. You.
0: Congratulations ko K5 Rods Palma.
1: Congratulations sa tanan nga team sa K5 News FM. Especially sa among nga gwapo, maskulado nga CEO, Dr. Milun.
0: Oo, nan. Kabalo na ka muna guys kung wala din sila sa Sunday. Siyempre ma-celebrate din sila sa ilang yung anniversary.
1: Yes.
0: Dito sa my secret.
1: Secret. Hindi, Kabustuhan Highland Resort.
0: Uy, sa Kabustuhan.
1: Kabustuhan. Malakat na to. Kilitaay kita to sa Kabustuhan. Of course, I would like to say thank you. Boss Ricardo Cano Guaputan. Sa tubangan, isang manok ni Cano. Guaputan da ang amon nga venue. Mm. Thank you, gida, Boss Cano, sa Kabustuhan Highland Resort.
0: Try nyo magsakay sa ila bago nga naganin daw cable.
1: Oo. Okay. Of course, sa effort naman ni Kuya Eric Tenere.
0: Yes. So, Eric, thank you so much. Tigilit, anay kita to sa Sunday sa may Kabustuhan Highland Resort.
1: Magkakita to, mabuta-buta ta dito.
0: Para sa celebration no, sa anniversary sa K5 News FM Bacolod. Grabe, no? Salamat din sa palayo ninyong suporta sa K5 News FM Diriya sa Negros Occidental.
1: Yeah.
0: Happy weekend.
1: Happy Sabbath.
0: Happy Sabbath sa inyo tanan, mga ka-K5. Mga ka-K5, amuya itong dalago ang mga balita sa mga Biyernes, Hunyo 26 o 2026.
1: Bante naman sa Domingo ng Adlao, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sa Bugos ng Pwersa, sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: At naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Happy weekend!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mayo nga gabi sa inyong tanan, mga otoran, mga biyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kag diri man sa aton sa 180 ka barangay diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay sang Bakulod, sa tanan nga tagpalamati, maayo nga gabi sa tanan. Sa Gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa Gapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati, kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan, bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton, sa kadaadlaw, sa aton mga likuton, sa kabuhi. Kabay pa nga sa Gapon, kita nakaangot pirmi sa iya, agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mas nalip po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sanalipong ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang Siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bawat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa espiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita naming talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturang kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad, nga bisan pa sa langit, sa gintuga, or sa gincreate, si Lucifer, nga nangin Satanas, so created nga sinless, perfect, but unfortunately gulpyada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nagrebuildi batok sa Dios, kagway na gid siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog nga kalibutan ginpakamalaot, ang tanan nga mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat, ang tanan mga butang, kag ang bilog nga kalibutan ginpakamalaot sang Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita, ginaliwatan na diri, agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved, always saved. Dumudumun daw na pirmi magaturan magkabiyanan kay nga aman. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia, aton ginabasa na sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwa sa arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe, no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag na siya nangin madinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, butang balon, once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios, padayon ka nga pangalagad, bisan pa sa damo nga mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon mag-upod sa imo, kag nangin madinalagon ka, kagamuto nga ginkabig nga si Jacob nga nangin madinalagon ginbailuan o ginisla na ipangalan nga Israel. Sama na ang record sang balaan na kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo nga kun sila magpabilin nga tutum sa iya ang katawhan ng Israel. Kung magpabilin nga matinumanon sa iya kasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inugpahuway, ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa iya tubangan. Lamang, masubo-subogin nga kasaysayan kay napusta siyang Israel. Pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star, kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga, ang capital city of Israel, amo ang Samaria, or Samaria, dayon na, ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon, sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napostasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napostasya gihapon siya. Naman, amo ni ang aton subong nga basahon nga mga bersikulo nga aton nawasa ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 bersikulo 1, si Sedekias nagaedad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir. Siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa bersikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia gani si ka napulo nga adlaw sa ika napulo nga bulan sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari si Nabucodonosor nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini kag gin kibon nila initubtob sa ikaon si katuig sang pagahong ni Sedekias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among tuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sedekias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados kakaluluoy ni sa hari. Nga aman, kay ginlagas man siya, nagpalagiwitanin siya, pero ginlagas man siya sa mga kasuldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya ng mga sakop ng mga soldados, si Hari nga Sedekias. Si Sedekias gindala kay Haring Nabucodonosor, ngayad to dito sa syudad sang Bib, Ribla sa katdutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla, ginpatay sang hari sang Babilonya ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatanaw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe no? Kaga gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonya. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babilonya tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na katun makita magutor ng kabiyanan. Si Sidikias portini siya kabuot ng hari sa record sa Biblia. Pero, bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magutoran. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata. Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babilonya. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonya, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babilonya ang tanan nga mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga Babilonya ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonya. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha kahaligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot 18 katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 ka pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katampak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan nga mga pagkabutang dito, mga balaan nga mga gramiton dito sa templo. gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nebuzaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pare, kag si Sophonias nga pare, madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing pito ka mga manublay gay sang hari nga yadto din padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante. Gindala nila si Nebuzaradan sa hari sang Babylonia, nga yadto dito sa syudad sang Babylonia. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babylonia, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila Il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nebuzaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Din pasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin man ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin hindi mga kauturan diri, sa Kapitulo 52, Gapon, versikul 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodach, nangin hari sang Babylonia, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Gindratar si Ebel Merodach sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palangakuan nga lungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upon sa hari tubtob sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagkabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So, amuna niya ang record dari mag-uturan, baka masubok-subok nga kaimtang. So, ang point dari, sa ato ng ginatunan, klaro, nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem, naulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagawa sila sa Egypto, sila si Moises, kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes, ng mga hari sang Medo-Persia, kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga nauli po na sa kaliwatan sa Huda, nauli po dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. Sunod sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao, anang BC meaning before Christ. Dayon sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amo na ni ang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa one source sa propesya. Dayon sa dirini sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dako gid nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan. Tapangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? masubo gid. Mana nga ang record ba diri? Kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53 hasta 58, araman sa Marcos 6 versikulo 1 hasta sa 6, kag sa Lucas 4 versikulo 16 hasta dito sa versikulo sa katapusan nga versikulo sa sini nga kapitulo, sa kung basahon ninyo tanan hasta sa versikulo 30, direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman kay ginpakamalaot, pero aton nga basahon. Sunod sa atong mabasa maguturan diri sa Lucas 4:16, kay nagabot si Jesus sa Nazaret diin gin alila siya. Kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan sa sinaguga. Ang sinaguga ni amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa, kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So amo ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61, versikulo 1 hasta sa 3, sa kapitulo 61 sa Isaias. Amo na nga, amo niyang basa ng ginabasa ni Kristo. Atong liwaton, sa kapitulo 4, versikulo 18, dahil sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo, yari sa akon. Bangon ginhaplas niya ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbala na bantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo, kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinuguga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungo. Ang butang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 versikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo nga dire siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo. Siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag, kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una, ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga hilain-lain nga balatian, ginbulong, kag naayo. Bisan pagani ang mga patay, ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang. Ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang simbahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point diri? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduhan na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halin na sila sa pag-ulipon sa Babylonia, ang natabo, pag-abot na sa ilang ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero wala man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan, masubo gid katama, nga aman. Kaya sikway, pero dire, natuman ang propesya. Pero wala man sila magpati, wala man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang rason amo naman ni dire sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog. Dayon kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa iya baba kag nagsiling sila. Indi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala. Ngaman. Tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha, magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagulingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babaeng balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab akig man gyapon nga aman kay napustas siya na gani sila. So ang point there is bisan sa panahon ni Kristo ginagamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parehin kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel, sa tiyo ni Eliseo nga manlagna kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record and then sila tanan sa sinugo nga puno sing kasingkal. Grabe na ni versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod din nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila, kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nila nga patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas, kay hindi sila makabaton, kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kay anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang magabot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, ang mga napagtuo kay kagtuon man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo. Nga aman, kung masahon ta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 37, kag hasta 39, amo na ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios Makapila kong tani nga luyag ko tiponon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak pero hindi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon hindi na nimo ako makita liwat tub-tub nga magasiling ka. Dayawon ang nagkari sa ngalan sang Ginoo. Grabe no? Si Jesus naghambal sa galaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Mateo 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid kag ang mga sa sulod sang banwa magwa kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong ang mga mababay kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ilah pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ilah pagahom. So diri magutor ang kabiyanan, puwerte ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang minikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabo nga kun naluwas na ang tao hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita nagkaladula bisan pagani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kung nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambalan na sa Ginoo, nga kung ang tao nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang asala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkaturin mag-aibinan ang aton nga mga minutos, natapos na. So tapos unta ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siro Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Ang pagtuon sumong si Manal na pag-usisa pagkalakay pag-review sa ngatong leksyon sa Eskwela sa Batika. Iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay Lunggong Translation sa ngatong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host sa sinigatong programang Pagtuon Sumong. Kari ang atong duwa ka mga masunsun atong ng mga resource persons, mga kauturan nga ako nakibalo nga you have been blessed sa ilang nga participation, sa ilang contribution in the past. Ang una na akong pakilala sa inyo si Engineer Frederick Linatan, isa siya ka electronic engineer, mga kauturan. Kagsiyaman ang aton nga head elder diri sa aton iglesia sa Central Philippine Adventist College Church. Isang man siya sa mga professor sa aton nga School of Engineering and Technology. Sir Engineer, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Tag sa aton na mga sumulunod, upod man kay Pastor Carado. Sa inyo tanan, kami nagatamyaw, kag nagapasalamat na nangin kaupon naton liwat sa ini na pagtuon sa katapusan naton na lesson sa sini na quarter. Kabay na madalom ang aton matunan, kag ma-apply naton ang bilog na quarter kung paano naton ginapatubo ang aton na relasyon sa aton Ginoo.
0: Yes, and that's correct. Kanami, sir, sa imong word gamit. Kabay pa madalom-dalom ang aton matunan, mga kauturan. Aray na kita sa conclusion nga bahin sa aton nga leksyon sa sini nga quarter, growing in Christ. Ay ikadwa na akong pakilala sa inyo, mga kauturan. Pero may nagiging nyo sa makita. Si Pastor o Conductor Rafael Carado, isa siya ka-doctor o mission, mga kauturan. Siya ang aton nga head sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Doc, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor, Engineer, mayong adlaw man sa tanan naton no, ang mga kauturan sa tibuok kalibutan, tanan ng mga makaintindi sa Ilonggo. I'm so happy nga naging kabahin ako no sa sininga programa. Kagpadayo naton ginahatod ang Ilonggo nga version sa atong eleksyon.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Kabay pa nga sa padayon man kamo sa pag subscribe kag pagpadayon pag pamati, mga kauturan. Every week ara kita. Ara man kita sa K5 News FM. Kada alas 8:30 tugtog alas 9 sa gabi. Mabatian ini sa bilog ng Western Visayas diri sa Negros Island Region. Kag bisan pa sa Southern Mindanao kag sa bilog ng kalibutan. Ato na naidoko ang aton mga ulo sa pagtuon. Sa siningati yung ginuyari kami, nagapalapit sa imo. Nagatugyan, nagapasalamat una bes. Kagkaroon nagatugyan, sininga pagtuon, kabay pa. Ang pinakamanami, gid, amon matunan right now. In Jesus' name. Amen.
3: Amen.
0: Sir Fred, ang aton sensaran nga teksto.
1: Ang aton na teksto sa sinina simana, sa lesson 13, makita ini sa naunang Juan, kapitulo 3, versikulo 2 nga nagasiling, mga hinigugma, karon mga anak kita sang Dios, wala pa mapahayag kun mangin ano kita, apang naibaluan ta nga kun magpahayag siya mangin kaangay kita niya, kay makita ta siya subong siya gid.
0: And that's correct. Okay, mga kauturan, Sir Fred and Pastor Rafi, ang last week bala share him. Ang isa sa ako na pabilin sa akong understanding is host authority. Kaya ginsugo kita mo, ginsugo kita sa Great Commission, lakad ka mo, pangwali, kag pamautismo, tudluan ninyo, kag pamautismo. Okay. Ang punto itong ako nabilin, nga natunan, is that host authority has was given. Okay. Was implemented. Sino otoridad ang nagsugo? Tigabalo kita ang otoridad sa langit na ginhatag sa anak. Okay? Both heaven and earth. Karon niya, into eternity. Ang aton nga leksyon para sa Hunyo 20 tungto Hunyo 27. Sir Fred, ang imo kay na unahunta ka. Ang imo kay na nang siling kang ang aton leksyon sa sining quarter is growing in Christ. Mm-hmm. Ano bala ang aton nga na kutlo sa sining nganoning quarter, and then we are now introduced sa walay katapusan. Mm-hmm.
1: Madamo kita na natun-an, no? Ang isa ko na doon na significant ko gid, ang especially ang lesson 1 bala, mm-hmm. na dapat mausisa naton ang aton kaugalingon, the reality mm-hmm. check. Kay dira na magasugod kung nagkatabala ka kita sa aton na kondisyon, nagatudlo ina sa pagkakinanglan naton sa aton Ginoo. So, isa ina na doon na particular gid na ako na natun-an, kag sa madamo ng mga bisis, ini nagapakita man ang ato na lesson na ang Diyos mismo ang nag-initiate para mangin kaupod niya kita. Sa tunga sa ato mga pagkakulang, mm-hmm. siya ang nagapuno. So, gusto niya gidya na mangin kaupod kita sa walay katugtuban. Yeah. Kagamuni ang ato tigulo sa sini na si Man.
0: Doc Ruff, ang ako isang nakita man, nga sa ato nga pagtubo kay Kristo, it is not just that there. Ang Ginoo may saad, nga kung kita magtubo sa iya, there will be rewards, there will be good things that will happen to us. Yes, Doc.
2: Ang akon kung i-connect sa kinatibuk-an, no, na lesson, siyempre, ang pagtubo, hindi siya nag-end up sa tubo lang. Sa harvest gate. Ang unang akon nga nakita nga sa sining election subo nga simana, mag-end up gid kita nga may
0: mapuslan
2: gid
0: mapuslan
2: ang pagtubo tanan nga mga abono nga butang para lang gid nga magtubo ug magdako importante at the end maapil sa harvest kag padulong sa langit ang padulong.
0: Yeah, in the idea of growing bala.
2: Yes.
0: Ti magtanong ka matubo gin man na.
2: Matubo.
0: Pero ti hindi lang until tubo. Mm-hmm. You have to harvest. Ang karon nga semana amo ning atong tunan. Mm-hmm. What will be the result?

0: daw sa aga, makaon, matulog, magaro. Pero makambal ka nga, ano pagidbala ang bag-o sini? Ano pagidbala? Kagang samtang nagapadayon ang aton nga kabuhi, makita taman nga daw may ara katapusan ang mga butang. Kahit di, makita naton nga nagaka laya na atong mga buhok, naga puti na atong mga buhok daw, naga ano nag pero amo na siling bala nga aton makita ang mga sinyalis no sa aton palibot kag sumala ni Kristo sa Mateo 24 iyan na nigin panghambal tanan man nga mga nagakatabo sa aton nga kalibutan may mga signs nga malapit na lang gid ang gintagna sa Diyos, ginhambal sa Diyos nga mabalik siya. Yeah. Kaga amuni ang hambal sa itong leksyon nga malayo man o kung manugay, mataas man atong kinabuhi o kung nubo. Ang importante, aware kita that this world, ini nga kinabuhi, one day will end up. Kaga matabugin ang ginsaad sa Biblia.
1: Yeah. Dok, sa Ken, huwag namin sa inyong punto karon nga, ang life bala, makaon kita, matulog, mamata, matrabaho, mapauli, daw cycle bala. Pero, amo na siya nga, kung wala kita sa ginapaabot, ina nga cycle, maabot ka na parang matakan ka.
0: Oo.
1: Yeah. But, because of God's promise of eternal life, of heaven, daw ina nga cycle na ito, daw nagahatag sa ito, sa life to go on. Sang sa wala gid ka nga amo lamang gyapon ta. Niya. Yeah.
2: Amo man na bilang Adventista no do dako ang ato na responsibilidad bala sa pagpahanumdom sini. Kay kun why hindi kita magparticipate to share the coming of Christ. Mangin amo to, cycle lang gid. Na do wala ending but as we preach na of his coming, na mangin kaupod kita niya sa walay katubtuban, diri ma-change ang aton nga perspective mo na may palabuton kita gali. Kag isa ko man na nakita, Pastor, ang sa title blan nato na Into Eternity, gintana po ang definition sang eternity, endless, wala sang gisugudan, kag wala sang katapusan. Ang akong perception sa una, na kung mag-abot ni si Kristo, dira masugod ang eternal life. So, sa ini, makukun wala hindi gali in a time na nagsugod kiti wala gali kin suguran. So how can we say na pagabot sina na time da pa lang masugod ang eternity? That's why ang title nakita ko into, meaning ang presensya sa Ginoo iya nagakaboy wala siya katapusan. Pero kita ay pagkahulog naton sa sala na utod ina na pribilehiyo, pero after we sin, God is trying to revive sinang kabuhi na ginhatag niya sa ato na to live eternally. So that's why ang ato na mga lessons subong na to grow with him para mapasag-uli kita sa pagkabuhi sa sina na walay katubtuban. So madamo man na ma-observe naton sa mga katauhan bala na base isa man na nato na mga eksperyensya, kisa gapabot kita sa mga dalagko na butang na matadlong ko kung mag-amo na ni labi na gid kitabla na nagatuon sang katapusan o propesiya na doon ginabantayan natin kung lapit na amo ni mga talandaan close of probation da ta matutom na kay close of probation na. Pero amo ning lesson natin dako na factor ang pagkabuhi natin sa matagadlaw na magadulong sa atong sina.
1: Yes, and that's correct. Kanami to isang punto mo, sir, nga kag si Doc Ram na mentionar mo nga ining aton nga life is daw cycle lang. Kagdi wala tagabalo how long. But the point is ang aton kabuhi is short. So amo na siya. So that's why we have to prepare right now. We have to be serious right now, because even though nga hindi pa mapatay na lang kita, way pakabot ng Ginoo, that's not the question, that's not the problem. Ang aton yung concern is our life right now. Di, labi na sa amon yung mga senior na ginaisip na. Do you have some more, Doc Ram?
0: So muna, nga kinanglan, magkaiti, although cycle ang kinabuhi, pero may padulungan.
1: May palabuton.
0: May palabuton. Sumala sa Biblia. Di, sa aton niya, sa aton nga kabuhi, abi natural ang ginapaabot, abi, si kamatayon. ang pagbalik ni Kristo.

0: Yes.
1: Oh. Amo ni ang nakahatag sa aton actually inspiration.
0: Inspiration.
1: It's naga kanto naga kinabuhi kita sa cycle sang life. Yeah. Eh kung wala ni siguro kung sa eskwela pa, sige lang ka eskwela, way graduation.
0: Way graduation.
1: Daway ka sang paaboton, daway ka sang pakaduan. Daway ka magabal, saan pa ko magseryoso. So aton leksyon na gambal nga tungod sang palaaboton, tungod sang propesiya nga or magaabot nga pagkarin ni Jesus o kung kamatayon, ini nagadulong sa aton nga maging seryoso. Sa aton nga kinabuhi kag kinanglan aton nga ligunon ano na sa Ilonggo gitu ligunon ang aton nga relasyon dira sa Ginoo regardless kung bata pa ta o kung gulang na ta kung ano kay sometimes amo tagambal ng engineer nga maseryoso lang ta kung gulang na ta maseryoso lang ta kung lapit na kita na tundo nagkaletabo na gid no. But our time today is a time for us to be serious.
0: Yeah. Amo bla na doktor no kada bando bla. Pamisi ako pamisita sa mga simbahan. Ti ina ng mga tao ama aton makita every Sabbath.
1: Yes, yes.
0: Hasta kan sumong gulang na gadukoy-dukoy na ara lang gyapon na ti kun hindi ka na serious, mandulaan ka na, san kwan mo matakaan ka na.
1: Oh.
0: Yeah. But because of our hope, ang isa sa mga nanamiyang huwag yung isa ka pastor, nga nagwali. Nga if there is an assurance, there is a promise that God will really fulfill, is His second coming. Amo lang na naghatag sa atong sang kabuhi to hang on. Kada semana, wala ito, simbana mo lang mag-iapon, so for the non. But yet, a lot had remained faithful because of that hope. Sir, Monday, finally, face to face.
2: So, amuning hope na to, no? Dako na to na ginapaabot na sa pagbalik ni Kristo, makita natin siya nawong sa nawong. Ginbalikan ko gamay kung kita gintuga sa iya dagway, you know, sa iya imahen. After mga 6,000 years na kita, no? And ang katawahan na hulog na sa sala. Kung pamangkot lang aton la imahen, ara pa bala ang image ang Ginoo sa aton kabuot, sa kabuhi naton, because of sin, pero we know na ang Ginoo gusto yagin na ma-revive. And when He comes, no, biskan gamay na, may ara gyapon na makita na sa ako na pagpati na may dagway kita, ang kuno niya kita bilang inanak niya. Kaya kung hindi na tsura mo, hindi ka masiling na bata ko ni, kay lulain man ni, no, basi anak na ni siya sang tiyak, hindi anak sang Diyos. So, dra na ton makita na isa ka dako nga excitement ang pagpaabot na ton, na makita na ton si Ginoong Isos, gani sa ambahan no, nagasiling na wala na, what a day that will be. So, matahong na sa ina na tiyon na mag-abot, isa kadako na kalipay nato na makita na nato ng aton ng Ginoo manluluwas na sa tunga sa aton pagkasalawayon, He is faithful to forgive us at now we can see Him face to face.
0: Yeah. The craft.
1: May ara a popular nga title sa mga wali o ano, Lest We Forget.
0: Lest We Forget.
1: Lest We Forget. Kag madumduman ko tong isa ka ano ba ka kung mangkuton ko no ko ka ikaw kung tagadiin ka kinanglan ang aton kuno nga isabat is kung mangkuton ka diin ang residence mo amuna sipak ang imo nga residence pero kun diin kuno ang imo nga heart ang tawag kuno sina domicile. Hindi, residence. So, ang Biblia nagambal, aton leksyon nagambal nga, basi kung sa aton nga ginahimo kada adlaw, malipatanta nga tagalangit kita.
0: Yes.
1: Kanang ang aton nga domicile is heaven.
0: Yes, heaven.
1: Kung where our heart belongs. No? Sa human side, para sa akon, subong aribidi ang residence ko sa Murcia. Pero, sa human side kuya ang akon domicile Mindanao kay ato yang akon nga ano mo akon yang pamilya akon nga mga utod mga
0: dito kay nagtubuan
1: sang buot so mo nang domicile ko pero ti again balik sang author mo sa sigin siguran nga ang aton domicile yan sa langit So lest we forget ba nga, malimtan ta ba nga, sa kabisi sa aton or sa kanami isang sitwasyon ta, malipatan ta ang you know, nga tagalangit ka rito.
0: So. Yes, no. Nadumduman ko pala ang mga asawa sa pastor. May like may ano sila, may meeting sila. And then ang isa sa mga lecturer nag-emphasize. Oo. Nga remember, you are not your own. Ginadala mo ang ngala, ang pilido sa imubana. Oh, that's why hindi mo na amusingan, hindi mo na higuan. You preserve that name. Di kita, may name kita. Christ ang aton nga, si Kristo ang aton nga ginadala. That's why hindi nato na amusingan. Aton na i-preserve on, aton na siya ipakita. And then finally, face to face. Hindi ni kay virtual ang...
2: Hindi na virtual.
0: Yeah, amun ang aton nga, one day kid. Sa sini bilang nga, kanami isang sini, may isa, sa Ten Commandments, may isa ka portion to engineer. Nga ang tigulang nga nagatrabaho, ginahanot siya sa Egyptian. Nga ilang ano ni, nagatanaw siya. Lord, when I can see your face, nga all of this will be ended na. Ini nga among kabudlayan. So nagapaabot siya, napatay lang ito siya. Has never seen. Wala siya kakita freedom because he was looking for freedom.
1: Theologically, abi pastor, tungod sa sala, no? Manangari kita dali. Hindi kita kakita sa Diyos face to face. Isa sa mga saadgit sa Ginoo nga, once madula ang sala, pagkari ni Jesus Christ, pagkadula sa sala, mabalik ang ginatawag nga face to face na gid ang pag-istorya ta sa Ginoo, ang pagpakigupod ta sa Ginoo, in which amuni ang nadula sa dira nga siya dan kag si iba nakasala. But in the beginning, ara ni munang gyambal nga, we are, you know, ara kita face to face gidya ang original naton nga pagpakig istorya kag pakig-upod sa Dios.
0: Dok, ang imo magulang nga bata si Lyra sa IUP
1: school. Yes.
0: Dugay kamo sa makita nay. And then may mga appointed time nga maabot siya. Excited ka gid.
1: Oh, of course.
0: Yeah. Gindamo na ang preparon because you want to see your child or daughter face to face. Amo muna ang mga kulturan sa Ginoo. Ayo, nga we have that desire to see our loved ones. In general, the bride Tuesday.
2: Kadri, ginpaangay kita. Ang katawan sa Diyos, ginpaangay sa kanay isang isa ka asawa. No? Hindi, a bride, ano di mga term niya di? Na wapa kayo. Hindi lang yan na mga asawa na sa sumbong lahi, well prepared kung sa aton pa that mangin kaangay kita sina sa tubangan ni Kristo. That when He return, He will meet His bride. Ang ano ba lang appearance naton when we meet the bridegroom, si Ginoong Jesus. Ang matundo na ma-relate ko, ang dagway naton ba, may kaanggit pa sa iya na makilalaan niya kita, na iya kita. So, the bride here na mabasa naton man sa bugna, ginatawag din siya the wife of the Lamb. Kag amuni ang may isa man din na identifier na gintawag ni siya na New Jerusalem. In general, doon gina-refer ni siya sa kabugusan, sa katauhan sang Ginoo. Kag ini sila pinasahi, no? They are precious in His sight. Doon ginkaangay ni sila sa mga precious stones. May imagery man siya gani na kaangay sa kay Adan, kay Eva. Then, it is now Christ in His church. Sa pag kitanay nila, sa gin-example mo, Pastor, for more than 6,000 years. Kung kita gani, mga diri lang sa kalibutan, 5 years, 10 years, labi ng hidlaw naton for more than that, assessing na time. Are we not excited to see?
0: Yeah.
2: Although because sa sala na na-experiensya naton, no, kita yan na nagkabuhi na kita subong sa sala, kung sila ni Adan yan nakakita sa Ginoo face to face, siguro they grabbing ila excited makita diwat kita ya way kita kakita ganit so so ano ba lang ato na nakintangan sina. So it is when the time na kun kita masapuan sa pagbalik ni Kristo, mangin kaangay kita sang asawa na mahamoyaon, anong term na beautiful in His sight.
0: Yeah.
2: sa pagbalik ni Ginoong Jesus.
0: Yes. Kaya tanan kita nakagis ang pagpakasal. Yeah, before sa aton specified date sa atong kasal, months before the grabe ang aton nga mga preparation. Yeah. Na tidao mo ba ni siya? Yeah, the day will come, the bride comes. Oh, ang kasal na ara na. So ang aton preparation is much important. Yes. Yeah.
1: No, nambal ko na ni sa una, Andre, Pastor. Nga, naintindihan ko ang John 14:1-3 in the context of marriage, balak. Kay ang marriage sa New Testament, sa time ni Jesus Christ, duha ka bisis matabo. Una, ang among ginatawag nga betrothal. Amuna nga
0: pamalahi, time. Pamalahi.
1: Pamalahi. Amuna nga time. Pero ang ilaya pamalahi sa una, legal na.
0: Legal.
1: Kasahad doon na kamuya. Once mapamalayan ka, legal na na.
0: Okay na.
1: Tagaan ka sang sing-sing. Tapos ang sing-sing, may aran na siya, ang ilang ano, sa original wala nilang ano, may aran na siya nga design, nga balay. Muna nga ang promise, gali sa John 14:1-3, in my father's house, makanto siya, malakad siya, kay mahimo siya balay.
0: Mahimo siya balay.
1: Oo. Muna nga, muna.
0: Sa tapos mahimo ang balay, kwaon ka
1: niya. Hindi, kwaon, mabalik siya. Kay hindi, ang sa una, once, hindi pareha subong nga, pwede na dritsyon. Sa una niya, pipila pagawa ka,
0: lawig-lawig
1: pa.
0: After sa pamalahi, lawig-lawig
1: pa. After sa betrothal, no, pamalahi. Lawig pa ang preparasyon. Kag para sa babae, it's a time for beauty rest,
0: preparation.
1: So both are excited.
0: Yes.
1: Ang bride excited, ang groom excited. Kaya iti, gusto niya lang tawon kung ano ka guapa, pero hindi niya na ma-describe. Para, ano nang ginamba sa itong leksyon ba nga? Ang gina-prepare sang Diyos sa aton nga ginapaabot natun
0: subong
1: hindi natun ma-describe beyond our imagination pero sam parehas sa bride tahom ini no kag kung ano ini katahom I believe we will all parehas sa gihambal diri sa Hebreo 1:11 nga tanan sila naga siling diri sa bersikulo 39 tanan nga nagpati kay Kristo na pamatud-an sing maayo bangod sa ila pagtuo pero wala makabaton sa ginsaad. Versikulo 40, sanglit ang Diyos may natigana nga maayo pa.
0: Better.
1: Tungod sa aton. Grabe. Muna nga, we hope to see. You know. Pero ang nakuha ko ni Pastor, hindi lang ang groom, kita excited. Ang groom excited. Nga makitaan
0: si Kristo excited, Pastor.
1: Yes. Nga makikita sa iya bride. And if his people, kung iya mga katawahan amo ang bride, then excited ang Ginoo kung ano kita katahom sa iya nga pagbalik.
0: And that's correct. No, tila binasa una yan, kaslon ka mo, hindi ka nikita ang...
1: Hindi mo makita. Yes. Surprise.
0: Yeah, surprise.
1: Oh. Subong niya, may tabon man pero kita nun.
0: Kaya muntang natabo sa kay Jacob, kay Leah, kay Rachel. Yes, wala agad kita luxury of time. Malapit na. Wednesday, Sir Fred. Follow the Lamb.
2: Follow the Lamb. May arid rin na mga sa first part niya, no? Kagamuni ang mga dumdumang ko sa mga gagmay pabla kita, magstorya gani sa klase. Kung magkadlo sa langit, anong imo pa nun?
0: Anong imo?
2: Anong imoon mo? Anong imo pa nun? Kung gagmay pa mga story na dan pang bata, makaon sa tanan na prutas, tanan, makakuan sa mga sapat, kiti, dili, hindi na ito may imo mo. So, ato na, ginakwanta na lang na sa ato na imagination kung ano ka nami ang aton dito. Pero may mga point man rin ang aton na lesson na according sa different age category, kung ikaw kuno yan na igo sa mga may edad-edad na gusto mo na yan, maduula na niya ang mga balatian, mga sakit-sakit sa
0: kakapoy,
2: kakapoy, gusto mo na matapos ang hinatanan. Pero ang aton na lesson, isa na diri na doon ginapakita niya, ang diretso yan na punto is to be with the Lord, with the Lamb, na si Ginoong Jesus. So, isa na ito na makita, wherever His people, His sheep, dito sa langit, mangin kaupod kita kay Kristo. Siguro malimtan ni ang mga gindamgon nato magsakay sa mga sapat di magkaon sa mga prutas no makanto kita sa Tree of Life amo na mga handom-handom mo ano ang tsura sang ina na mga bagay but siguro pag abot sina na time we will enjoy having be with Jesus. Akon gina imagine kung tanan dampila a million man siguro makapalangit. Basi nagadinaguso to kay Kristo. Kay kun amunang balatsyago natun, mainagaway kita guro kay Kristo kung sino makwan. But for eternity, we will enjoy His presence. So, that's the message sang I mean ako na we follow.
0: Dukrap, in theological perspective. Kuna dito na kita sa langit. And then, why the lamp gyapon? Nga ang lamp gyapon? Anong punto man? What is the significance of the lamp? Nga, we have to be excited when dito na tayo sa langit, makita natin siya.
1: Amo man ako nga pamangkot.
0: nga wala ay ginambal Jesus, nga alam bang ginambal. Oh,
1: nagkanto ako sa language, you know, sa use of language. Siyempre, ginlanta ko si Juan, nagsulat sang dako nga Juan. Kag si Juan, nagsulat man sang Book of Revelation, no? So the same language nga ginggamit nila si John the Baptist naghambal man behold the lamb. So si Kristo mo ang lamb nga ginlansang sa Kalbaryo sa cross.
0: Sa cross.
1: Kaga amo na ang ano kung nga ang lamb ang gihapon ang gigamit.
0: Ang term.
1: Term bala. In a sense nga the lamb brings us to holiness.
0: Yes.
1: Actually, kung ang tawag sini sa istorya ni Abraham kag ni Isaac, theologically kag sa concept sa sanctuary, it is the lamb and it is the blood of the lamb that brings us to the presence of God.
0: Yes.
1: And once we are in the presence of God, the lamb continues to go. Hindi lang siya nagpabilin eh. Wala siya na hindi static ang lamp eh. Padayon siya ang iyang dugo, padayon nga gina-apply kung diin man padulong. Kag it moves from the courtyard to holy place to the most holy place and it even comes out. So kung diin ang lamp magsunod man, no? In other words, para sa akong pastor, nga lamp in a sense nga Jesus as the lamb is the type of the sacrifice that brings us nga nagdala sa aton dito sa kaluwasan. Kag gusto sa sini nga lamb nga hindi lang kita maluwas sa sala. Dalon pagid kita niya dito sa langit. Amo na nga aton leksyon nagambal nga kung gusto kita magsunod sa lamb sa langit, kinanglan nagasunod na kita sa lamb diri pa lang sa lupa.
0: Okay. Yes, Doc Rap, ka namin isang punto mo. May dugang ko. Why lamb ang term na ginagamit? It is because if not of the lamb, wala kita sa langit.
1: Yes, yes.
0: Iti, ang lamb na nauna din mo. Oh, kag naghatag sang bugo siya tanan. Oh, okay. We have to be very excited sang tao, sang individual, nga nagsakipisyo para lang malakat kita, makalakat kita sa langit. Amo bala na, one time nakakanto kami sa Europe. Yeah, hindi amon kwarta. Somebody paid for us. We have to pay respect. Te excited kami nga magkita sa iya. May mga pasalubong kami because we have to give him or them thanks. Pasalamat nga. Because of you, we are here in Europe. Te kalibot kami sa pila ka mga nasyon to. That's the same figure of idea, imagination nga itong wala na kita panahon.
1: Pwede ito oras, no? Pero dugaga ko pa itong lamb. Kaya because in the context ni Isaac, bala, kag sacrifice ni Isaac, dira ko na makita ang ginambal mong pastor ba nga, ang lamb comes from nowhere. I mean, halin siya, gin-provide siya sa Ginoo, bala.
0: Yes. God will
1: sa ginambal mo, halin siya sa langit, yan ang lamb, no? In other words, mga kautura, no? Sa sininga kalibutan, without knowing the lamb and following the lamb, hindi kita ya makaabot kundi in kita diin halin ang lamb. Kundi in kita dalon sa lamb. Kaya ang lamb lang nakabalo kundi in siya naghalin.
0: Yeah. Ma-excited kita. Magkamukupod siya, magsunod siya. Kiti kabalo kita ang the best gin nga hatag niya sa aton. Sir, last take ni mo, sir.
2: Subong man nasa bahing sa Thursday amuna sa subpon kay Pastor na ang invitation is still come. Mm-hmm. Masunod kita. Kay siya ang nakabalo sa ang dala nun sa insakto na dalan. Gani, diri naga panumdum sa aton mga kulturans. Tunga man sa aton ng mga pagkasandad, kisa gakalipat kita. The invitation is always to follow him.
0: Yeah, to follow him.
2: Kag, ang invitation, halin siya, yeah, is to come. Wala na sa ipan. Kag, diri, to live in eternity in heaven. Siguro, aton i-focus na not on the benefits of being in heaven ang aton na i-enjoy, but to be with him, with Jesus, na ginrepresent sa lam naton. Dira naton i-focus na siya ang ato na manluluwas, pagi siya, mangko naton ang ini nakabuhi. So that we will enjoy ang eternidad sa walay katugtuban because of being Christ. Gani, isa ini ka pagpahanumdum sa aton sa subong nation, sa wala pa ina na maabot, hindi na kita magulat sa mga mirakulo na matabo sa aton kabuhi, na magdesider na kita. The invitation is every day sa ato na ginahatag to come to
0: him. Doc Rob.
1: Yes, mga kauturan, no? Amunay ang aton nga buhi nga handom nga kabay pa mag-abot na si Jesus Christ. Kag maka-enjoy kita tanan sa pag, you know, palapit dira sa iya. I believe ang invitation to come is for everybody, para sa tanan. Kag ang masakit lang sa mga istorya ni Jesus Christ is hindi tanan.
0: Hindi tanan.
1: Madamo ang nagabaliban, no? Sang pagpanawagan nga kam palapit. Kag kabay pa mga kauturan kita, no, nga nagpalapit kay Kristo, hindi natani kita maghalin.
0: Halin.
1: Padayon kita nga magsibsib, magharap, no? Mm-hmm. Sa upod ang lamp, no? Kag one day upod na gid naton ang lamp face to face, kag in a literal, you know, sense. Matabo na ang Revelation chapter 21 verse 3, behold the tabernacle of God is with men.
0: Yeah. Mga kauturan, sa atong pagtubo kay Kristo, hindi lang kita hasta nga magtubo, magmangahon kita kag maabot kita ng adlaw nga mag-enjoy, magpangalipay kita sa ani, sa harvest nga muna ang kabuhi nga walay katapusan.
1: Yes.
0: Sa hindi pa si Doc Raff ang magpangamuyo ang mga kauturan. Ato na ni pasalamat aton mga sa aton mga sponsors. Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilima, Pastor Phil and Marlon Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Femi Don Bandest, Elder Herbert and Ma'am Ibilin Tamone, Dr. Irwin and Dr. Ruda Ardenico, Sister Antipas Piedad, Sister Marlobel Heruta Lurin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc and Ivy Hope, Leopold and Ivy Hope Balijong. Yes, Doc.
1: Mga pangamuyo kita. Amay nga balaan niya ikaw sa kitasaan sa mga langit. Yes, Lord, ang amon pag-ampo. Kabay pa ikaw magabalik na sa sininya kalibutan. Kag imo na kuwaon ang imo nga gin palangga ng mga katawhan. Kag kabay pa Ginoo, kami nga nagapadayon sa paglantaw sang sina nga paglaom nga naga hatag sa amon sang buhi nga pagtuo kag pag-alagad sa imo kada adlaw. Hindi ini mawala sa amon kasing-kasing. Padayon kami nga magalantaw dira kag padayon kami nga magakapot sa sininga sa Ginoo. Kabay pa nga bisan isa sa amon wala sing madula upod sa upod sa miyembro sa amon panimalay. Padayon Ginoo nga i-bless ang amon nga programa, ini nga programa nga kabay pa padayon pa ini nga mag dasig sa mga kauturan namon sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pagsibya sini sa kanginan, kag pinaagi man sa YouTube kag ini social media. Kabay pa Ginoo, i-bless nimo kung ang bag-o naman nga eleksyon nga magabot, kami tanan malipayon naman padayon nga magatuon hangtod Ginoo sa imong pagbalik. Amo ini ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen.

Natapos na nga ton pagtuon sa sining semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kun may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga simanal nga pagtuon sa Eskwela sa Batika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior He is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: 101.5
0: K5 News FM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.